0: Pagsin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
4: Una,
3: problema, gid ako sa akong body odor.
4: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
3: Pero subong,
4: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
3: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
2: Mga sa mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties, makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
5: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
6: Mag Mighty C na,
5: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanan mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og
6: Mighty C. Mag Mighty C na.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa?
7: Kag nagabaho ang kilikili?
9: Mag-Clinica Dayo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinica Dayo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Dayo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
11: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
12: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
11: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
13: This is K5. News FM, your official news and music station.

0: 95 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: D3Bio Health News. D3Bio.
3: Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
2: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3Bio.
5: Mayong adlaw mga ka D3Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako sad si Doc Ramil Oy. Nautunta nga na inom nyo na inyong D3Bio. Nga maoy 10 times more potent compared mo sa ordinary nga plain D3.
5: Aha. Unsa ba jud ang neuropathy? Ang neuropathy mo ni siya ay atong mabati nga binhod ining atong kamot og murag naay gapanuslok sa akong tiil unya ang tumoy sa imong mga kamot murag na ay dagom mga murag na ay gakamang nga mga lamigas.
6: Ang line na Sir JP kung kanang dili na jud ka makafeel. Ang imong mga nerves makaingon na lamang ka nga ay natumba na day kunimo.
5: Oh, naay uban gani dok nga natunok naglansang nya nanay dugo ang mga tiil wala pa kabalo kay dili na jud ay nila mafeel ang ilang mga extremities.
6: Ang rason niya na kay taas ang imuhang blood sugar.
5: Gusto.
6: Usa ra man jud ang pagpaguba Sir JP nagsubra nga exposure sa blood sugar sa imuhang mga nerves.
5: Correct.
6: Kay kinahanglan unta dili na mutiner sa imuhang dugo unta naa na didto sa imuhang selula gabuhat na didto.
5: So unsa ba jud ang hinungdan sa neuropathy? Number one, gisulti ni Dr. Ramil. That's diabetes. That is why it is called diabetic neuropathy. Number two, taas ang imuhang viral load.
6: Giatake na niya ang imuhang mga nerves or GP.
5: Number three, ang alcoholism, buti pasabot, adlaw-adlaw kang mo inom, makadaot mo na si mga nerves.
6: So, mapagtabang ana sa D3Bio. Number one, kung naakay diabetic neuropathy, pamubon o kontrolo niya ang imuhang blood sugar, Sir GP.
5: Grabe, no? Kaya niyang i-control ang imuhang blood sugar aron dili mo samot epekton ini sa imuhang mga nerves?
6: Dugang pa, so, ang pag-control sa D3Bio, pamaagi sa medium chain triglycerides or MCT, ang imuhang blood sugar, gipadugay niya kini ang imong ingestion o ang imong digestion sa carbohydrates, hinay-hinay yun niya, Sir GP, para dili madali mo daghan ang imong blood sugar.
5: I-correct niya, Doc, ang imong insulin resistance. Correct. Kung nakainom ka og D3Bio.
6: I-correct og panindoton po niya ang imong insulin sensitivity. Aron, mahimong sensitive usab ang imong insulin. So, duhan na ang iyang gibuhat. Gipanindot niya ang imong insulin, gidili po niya ang imong digestion sa imong tiyan.
5: Kalami.
6: Pasabot, nga gamay ra nga glucose, kay pag-abot sa glucose, jutay, og insakto ang insulin ihatod ra dayon.
2: D3Bio.
7: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
2: D3Bio. Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
2: nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3Bio.
5: Kini pa jud dok kung ga D3Bio ka, mura kag walay gana mukaon. Murag busog ra kasige. Bisag walay unod imot yan. Kay ang D3Bio adunay medium chain triglyceride nga gahatag og instant energy. But there's more to that.
6: Kablo ka, Sir GP, unsa pa jud ang nindot sa D3Bio sa mga neuropathy?
5: Unsa man, Doc?
6: Ang pinakalisod jud kung gulang ka na.
5: Oh.
6: Nya na kay neuropathy. Usa sa mga problema ana kanang mangihi na ka nya dili na nimo makontrol.
5: Ah, paita.
6: Kay nga naman, kay patay na ang nerves nga maoy ga connect sa imuhang brain ug sa imuhang urinary system.
5: Wa nay wiring, Doc, sa to pa.
6: Take note, ang nerves adunay myelin sheath. Ang myelin sheath, kabalo, baka unsay composition na, Sir GP, it's a fatty materials.
5: Correct.
6: Kanang D3Bio nga naay good fats, ganaris na siya. The more nga mawala na ang myelin sheath sa imuhang nerves, kay kining nerves, mura ni siya og kurinti.
5: Pananglitan ka ng nerves ni mo, mauni ang imuhang wiring. Unya, ang ga-cover ana is D3Bio.
6: Mao na'y myelin sheath. Og sa sulod ana, naay dendrites ug axon. Ang axon, mao na'y dagko nga fibers ug ang dendrites, mao'y gagmay. So kung puno ka og D3Bio, manaris jud na ang imuhang nerves, Sir GP. Once manaris na ang D3Bio sa imuhang tinai, maproduce na to siya og B vitamins. Ginaris jud niya ang imuhang nerves niya. Kung sige kag D3Bio, ganaris imuhang nerves, dili na siya daling patyon sa glucose kung naka D3Bio ka. Timan niya, sa usa sa mga hinungdan nga anong magguba imo ang mga nerves ang pag-atake sa mga kagaw. Talking about kagaw, para dili na mo atake, expert gid ha ang D3Bio.
5: Muna'y D3Bio, antibacterial na, antiviral pa, antifungal pa yun. Apil ng protozoas.
6: Yes, maudyod na ibintaha kung ikaw nakainom og D3Bio. Maudyod na'y pinaka-importante.
5: So this is another reason, Doc, nga dapat na jud mag-upgrade sa D3Bio over plain D3. Awa na tay oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ug ako sab si Doc Ramil Oy. Maayong panglawas, ipadayon.
5: Ayawg abusohon.
2: D3Bio.
8: Ako si Inara.
9: Tajud kayo ang akong blood sugar.
8: Ako ang gisulay nag-inom ang D3Bio 1 capsule 3 times a day.
9: Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3Bio. Bio. Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
2: nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio. Cal.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: GTX 500.
2: Ako si Albert nga taga Dumaguete.
3: Marupong ang akong mga TL o mga kasakit. Sa pagkaduwang na ko sa GTX 500, akong gindouble dose o nakapsule sa buntag o sa gabi. Wala 5 bulan, wala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang GTX 500.
1: GTX 500.
4: Mabali sa mga butika.
1: GTX Coffee Mix.
5: Eric Lindis, mas mataas ang akong nga sugar na batuyan ko ang GTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape intilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra
1: GTX Coffee Mix
4: mabaka sa mga butika
1: GTX Beauty Soap.
6: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Ina-recommend ko gin ang GTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang GTX Beauty Soap hindi mo sa down sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extra para sa nawo nga pimple free.
1: GTX Beauty Soap
4: mabaka sa mga butika.
7: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra kaso, TB pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Max 4 Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
1: Extend Food Superman!
10: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakamuligid sa akong problema na mawigin niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Men!
11: J.I. Telecom offers the best deals in Visayas. J.I. Telecom continuously supports J.I. Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa J.I. Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa J.I. Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Henyos, ato ani! Bisitaha ang J.I. Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
12: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
13: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. D3 Bio.
1: Ako si Ariel, na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
2: Ang Visio
0: gamay D3.
2: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.

0: sa mga butika nationwide. TJX 500.
1: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
0: TJX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra. Permi lang butod ako diyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tingistingan ko man kag nami kid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon diyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ako nga pani. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Baka sa mga butika.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
2: Kag nagabaho ang kilikili.
4: Mag-Clinica Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinica Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
6: Extend Food Superman. Superman.
7: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok, turaok, gid ang akon man, no? Mag-gisa experience ba?
6: Extend Food Superman for Man.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: 95 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: Dietary Bio.
2: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Dietary Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: Dietary Bio. Ang Dietary nga may Visio. Ang Visio nga may Dietary.
3: Apalit sa mga butika.
1: Dietary Bio.

0: GTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. GTX 500.
1: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay history ang among pamilya nga naay sakit-sakit. Pagkadungog na ako sa radyo na GTX 500. Ako gitrayo gidto ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay GTX 500.
0: GTX 500. Mapalit sa mga butika. GTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko gainom kape kay gabatyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang GTX Coffee Mix kay gintestingan. Wala gid ko nagbatyag acid. Salamat gid GTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
0: GTX Coffee Mix. GTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang GTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa GTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: GTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
4: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule. Kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gitkin.
0: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Kasakit ang tiyan? Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Max 4 Biotics.
0: Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo
0: gid. Food Supplement for Men.
9: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide.
10: Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
11: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.
13: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
14: Number one.
13: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
16: The doctor is in.
0: GTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. GTX 500.
17: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong missis og GTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Ini balik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang GTX 500.
0: GTX 500. Mapalit sa mga butika.
18: Ako si Jean Paul Generoso.
14: Mangadlaw Sir GP, hinaot nga nakainom na mo og DTX 500 ang Superior Antioxidant og Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Pinakamayo ni siyang inon kanang wala pay sulod ang imong tiyan.
18: Correct. Medyo sensitibo Dok Ramil ang atong pag-iisgutan. Tungod kay kabahin kini sa atong hugaw or sa atong poop.
14: Importante kayo nilang may balaan ni Sir GP kung unsa ang mga sinyalis nga makita sa ilang pupo. Tungod kay adunay mga problema sa tinai or sa inyong digestive tract og ilabi na ang atong atay og apdo. Nga kini gapadayag sa kolor sa atong pupo. Ang pagkaon sa dagang fibers pag inom sa saktong kadaghanon sa tubig makatabang jud aron normal ang pagpagwa sa imong pupo.
18: Correct.
14: Ilabi na kung matag-adlaw kag inom sa DTX 500 og Mighty C. Sigurado jud Sir GP nga flawless og walay problema ang ila nga pagpupo.
18: Unsa man ang normal nga pupo, ang color Doc should be medium to dark brown.
14: Ang baho sa pupo Sir GP tungod na sa kagaw nga nagaproduce ang gases nga may baho og kinahanglan dili sakit ang pagpupo og dili pud lisod ang pag-utong. Ang constipation usa sa mga hinungdan sa hemorrhoids.
18: Correct.
14: Kaning gitawag nila almoranas.
18: Almoranas.
14: Unya kinahanglan jud natong mag-inom og DTX 500 ug Mighty C aron dili ta magkalmuranas.
18: Correct. Unya ining pupo nga taas nya ang uban kay putol-putol ang sinyalis ana sa healthy nga bowel. Ang murag sausage naman nga pupo tungod sa purma na sa tinai.
14: Ang pagpagawa sa hugaw kausahang tulduha ka bisis matag adlaw ang pinaka maayo nga toilet practice Sir GP. Dili maayo Sir GP nga magpabilin sa imong tinai ang imong higko o hugaw. No? Pero napod mga tao nga every other day sila mapupo. Ang minimum frequencies pagpupo kay tulo ka bisis matag semana. Ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C makatabang jud sa pagpanormal sa bowel movement. Sa tinuod lang Sir GP, ang healthy nga pagpupo lahi-lahi kada tao, pero mas maayo nga atong i-check ang atong pupo from time to time. Tungod kay ang baho, no, ang kagahion, ang frequency sa pagpagwa sa imong hugaw ug ang color sa imong hugaw makahatag ni og mga timailhan kung na kay problema sa imong digestive tract.
18: Correct.
19: DTX 500.
20: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugangas kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka kapsul buntag o sa gabi. After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Fiktibo yun kayo yung DTX 500.
19: DTX 500.
14: Pabalik sa mga butika. Adunay pito ka type sa imong hugaw Sir GP. Ang type 1 o type 2 gindikit na nga constipated ka or may constipation ka.
18: Dahil.
14: Normal ang type 3 o 4. Kulang sa fiber ang type 5 base sa maonga chart. O ga-indicate naman sa inflammation ang type 6 o 7.
18: Uy.
14: Kung sige gloss ang imong stool, pasabot nga inflame ang imong colon.
18: Mao
14: nang kinahanglan jud nga mag-inom ka og DTX 500 og Mighty C tungod kini adunay anti-inflammatory properties ug makatabang sa pagprotektar sa imong selula sa imong tinai. Ang D-Sugard sugarcane extract nga naa sa DTX 500 kung ang infection na pud sa tinai ang pag-isgutan, dako jud makatabang ang Mighty C sa pagpalig-on sa imong immune system. Kung sa color naman sa imong hugaw Sir GP, ang normal nga pupo color brown.
18: Brown.
14: Kung green naman ang color, pasabot nga daghag utan ang imong gikaon or nakaon og paspas kayong niagi sa kulon ang imong pupo. Mao na hinungdan nga daghang bile o gamay ra ang bilirubin ang na-mix sa imong stool. Ang itom nga pupo Sir GP ang gapasabot nga naa kay gastrointestinal bleeding.
18: Munay kuyaw.
14: Pero ang iron supplement hinungdan pod na sa pagkaitom sa imong pupo. Apil pod ang black licorice, black stout ug uban pa nga mga medication. So Sir GP, para sa imong healthy nga digestive system, mag DTX 500 og mag Mighty C jud. Tungod kay kining duha makatabang jud sa inyong intestinal health.
19: DTX 500.
21: Ako si Makoy taga San Carlos ga yellow akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
22: Pagkadungog na ako sa radio ang DTX 500.
21: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
22: duha sa gabi.
21: 2 weeks pa lang
22: may alibyo na.
21: Pag 1 month kape
22: naayo na ako.
19: DTX 500. Pabalik sa mga butika. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
23: Ako si PC taga Valencia. Ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Ignan ko sa akong anak ma. Pagtumar good aning Mighty C ma. Simana lang balik sa normal akong tulog. Salamat kay Mighty C, epektibo jud kaayo.
19: Mighty C. Pabalik sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500.
17: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Ini balik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
2: Mapali sa mga butika.
18: Sa mga suking tagpaminaw nato sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
14: Hinaot nga nainom niyo na inyong DTX 500, ang superior antioxidant og mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyong mga tiyan.
18: Atong pag-isgutan nato karon mao ang red meat o ang pula nga karne sa hayop.
14: Moingon tag pula nga karne, Sir JP, pasabot nga karne uunod yun is baboy.
18: Oo.
14: Baka, kabaw, kabayo, bayo, kanding, ug uban pa nga kung imong ihawon. Pula ang kolor sa unod nini. Sukwahi sa white meat nga iyas manok, isda, kay puti ang mga kolor nini.
18: Correct, Doc. Ang mga nutritionist o mga health experts walay undang debate kabahin sa mga benepisyo o mga risgo sa pagkaon sa mga red meats kung kiniba adunay maayo o laing epekto sa atong panglawas.
14: Sa akong personal nga opinion, Sir JP, di jug kumukaw na ni. Kay una, o bata pa ko, vegetarian ako. O wala jug ko gakaog karni. Ako orang masulti, Sir JP. Kung dili jud nimo malikayan ang pagkaon sa karni, kay mauman ang imong namataan nga pagkaon, o niya mas maayo nga kaon jud pod kaog utan o prutas.
18: Correct.
14: Aron nga, mabalansin nimo ang nutritional need sa imong lawas. Maayo pa, inom po DTX 500 og mighty C.
18: Mauna.
14: Ang alkaline nga vitamin C tungod kay kining duha makahatag nimo og labaw pa sa igong antioxidants nga makatabang bantay sa imuha nga selula para dili dali matigulang.
18: Tama jud, Doc. Naay mga researcher nga moingon nga ang red meat adunay mga important nutrients sama sa protein, vitamin B12 ug iron.
14: Kung naaman gani mga ebidensya nga ang pagkaon sa daghang mga red meat ang nagpataas sa risgo nga magka-cancer ka, heart disease ug uban pang makamatay ng mga balatian. Mao nang gingon, Sir JP, nga ang sigig kaon sa red meat ang makaresulta sa fatty liver, no? Tumor, cardiovascular disease, kidney problems, digestive issues, og worst is mortality or kamatayon. Mao nang kinahanglan jud ta inom og DTX 500 og mighty C kung sige man yung kagkaon og karne aron matabangan sa superior antioxidant aning DTX 500 og mighty C nga maoy mo neutralize og mubalansi sa imong nga nutritional need versus sa destructive effects sa health sa tao.
18: Correct.
2: DTX 500.
3: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500.
19: Mapali sa mga butika.
18: Sumala pa sa mga pagtuon, Dok Ramil, ang risgo sa pagkaon sa red meat ang nagadepende man sa klase sa karne. Ang mga leaner cuts sa unprocessed red meats, sama sa sirloin steak, pork tenderloin, ang less harmful kumpara sa mga processed cuts tungod kay kini ang may ubos nga salt content, less fat, o walay preservatives.
14: Ang mga processed red meats delikado, sama sa bacon, hotdog, sausage, salami, ham, chorizo, corned beef, and beeflo. Kining mga pagkaon nga delikado, Sir JP. Actually, ang makuha nimo nga mga benepisyo sa karne, Sir JP, is vitamin B12, iron, protein, og zinc. Makuha po na nimo sa mga utanon og other sources.
18: Pwede ra.
14: Kung dili man gani tanan, kinahanglan jud ka mo inom og food supplement. Nga may mga B-complex. Importante gid nimo ang pag-inom anang mighty C og DTX 500.
18: Correct, Judok. Sumala pa sa United States Department of Agriculture ang 100 grams nga serving sang raw or wala maluto nga karne sang baka adunay 247 calories, 19.7 grams of bad fat, 17.44 grams of protein, 1.97 milligram of iron, 274 milligram of potassium, 4.23 grams of zinc, and 2.15 micrograms of vitamin B12.
14: Na, kining tanan, Sir JP, makuha ba yan nimo sa pagkaon og utan og prutas?
18: Pwede rin di ay utan, ano?
14: Og mga nuts, nanay zinc. Ang iron, makuha po na nimo sa dried fruit, soybeans, og mga nuts, potassium, daghan na saging, og vitamin B12. Unya, og inumpugag DTX 500, mas daghan pag yun na og iron, daghan po nag B-complex. DTX na lang sila, Sir JP. Inumpod sila. Kung gusto kang mutaas ang imong kinabuhi, limitahi ang pagkaon sa karne, og ayaw na, or pwede nga dili na gid mukaon mag DTX 500 o mag Mighty CRGP.
19: DTX 500.
1: Si Annabelle, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
19: DTX 500.
2: Mapalit sa mga butika.
19: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Jenna taga-Amlan. Nag-hyper ko sa taas kay akong acid. Magsigi ko og suka-suka. Ipatumar ko sa akong bana og Mighty C. 2 times a day. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
19: Mighty C. Mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
14: Usa sa mga importanteng magmintinar sa atong health sir GP is circulation.
18: Mm.
14: Kung naa kay good circulation nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
18: Muna dok nga dapat mag-exercise jud aron nga mo-improve ang circulation. Apan kasagaran jud wa tay panahon para mag-exercise.
14: Naay duha ka pamaagi sir GP.
18: Mm.
14: Inom ka og Extend Food Supplement ug pahaplas ka og Santon Plus Herbal Oil.
18: Perfect.
14: Ang Extend Food Supplement sir GP naay maka og Clavuasca nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation.
18: Mm.
14: Wala kini side effects sir GP kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
18: Correct. Wa jud nay side effects dok. Naay pakapinuon frontal effect.
14: Hala? Tay, pwede ka na.
18: Mm. Mm. Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon dok.
14: Mm.
18: Ang effects Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister.
14: Mm-hmm.
18: Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
14: Hala? Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation.
18: Aha.
14: Kampiyon sa gabiing tulumanon. Ang pag-inom og kape sir GP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
18: Gusto.
14: Isip usa ka Pinoy.
18: Mm.
14: Lahi ra jud kung makakape ka.
18: Mm-hmm.
14: Mo na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
18: Correct yun na dok. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
14: Katong mga kwartahan dia, maayo pod ang DTX premium coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX coffee mix tungod kini anaay Ganoderma, mushroom og stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
18: Lami ni siya dok kay lasang kape jud. Unsa?
14: Hmm.
18: Special pa.
14: Mm.
18: Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suren po nila ang Rayo Coffee.
14: Mm. Lami po Sir JP ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini moadto sa Rayo Foundation nga pundo.
18: Mm.
14: Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
18: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka dok, makahibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
14: Mao jud Sir GP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
19: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
19: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
19: D3 Bio.
18: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Generoso.
14: Ako nasab si Dr. Ramil Oy. Hinautuntang na inom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga adunay 10 times more potent compare sa ordinary nga plain D3.
18: Mm.
14: Usa sa mga nakita ako, D3 Bio Batok sa plain vitamin D3,
18: mm.
14: Gig-promote niya ang imuhang EQ or IQ.
18: Mm.
14: Muna'y rason, nga gipadaghan niya ang imuha probiotics or good bacteria. So D3 Bio jud kaysa mag-plain D3 ka lang.
18: Mm.
14: Ang nakanindot pa jud sa D3 Bio, naa siya immunolaurin sir GP.
18: Oo.
14: From lauric acid sa MCT, i-convert ni sa imuhang atay into immunolaurin. Nya kanang immunolaurin, moadto na siya sa tanan mo nga mga selula sir GP.
18: Mm.
14: Pagsulod ana sa kagaw, dili pa siya ka Xerox, bungkag na siya. Patay na siya. Mao nay makabintaha kung nakainom ka og D3 Bio.
18: Muna ang antiviral effect ni D3 Bio.
14: Mm. Tungod sa monolaurin, ang pangutana, ang plain D3, may monolaurin ba?
18: Wala.
14: Wala. So kung mag-inom ka D3, D3 Bio na lang jud. Kaya nga naman, para may D3 ka na, may monolaurin ka pa. Gipasabot na mo, kung unsa ka importante, another checklist sa D3 Bio, batok sa plain vitamin D3.
18: Mm.
14: Number one is the ketones of D3 Bio. Ang ketones, wala na sa plain D3. Ang ketones, naa sa D3 Bio.
18: Mm.
14: Unsa kay trabaho ni Kiton sa imong lawas.
18: Daghan kayo uy.
14: Gipanindot niya ang imong metabolism.
18: Correct.
14: Gipainit sa lawas aron paspas nga mabuhinan ang imong tambok o mujutay ang imong tambok.
18: Ang nakanindot judok sa D3Bio bisag wala kagakaon sa mga good fats. Pero kung moinom ka og D3Bio tungod sa MCT, makatabang nimo.
14: Yes. Giprovidean kanya og fats o gipromote niya ang ketones. Ketones nga may pinakapaborito nga pagkaon sa maoy pinakapaborito nga pagkaon sa atong utok. 60 to 80% sa imong utok good fats og nanginahanglan kini og ketones.
6: D3Bio. Ako si Aying, galabad gyud ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Gisulayan ako inom ang D3Bio 2 weeks pa lang namatikdan na gyud nako ang pagluwag sa akong mga kalsones ug paggamay sa akong buy-on.
7: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
8: Kapalit sa mga butika.
7: D3Bio.
18: Ang D3Bio wala na gipagawa sa lawas. Gigamit jud kini hangtod sa pinakaulahing tulo niini.
14: Grabe sa. Ang keton sa MCT ni D3Bio ready na siya nga gamiton. Dili ingon kay daghan ang mga laka nga dapat pagabuhaton pa kung ikaw nagutman nya mag D3Bio ka. Direkta jud dayo na sa imong utok.
7: D3Bio.
18: Unsa makadali sa shortcut? Tulo ra ka steps kontra sa 26.
14: Dire jud nako nakita Sir JP nga moinom na jud kog D3Bio. Gun ga inom ra ka og plain D3 mag D3Bio na lang jud ko Sir JP.
18: Husto, mao kini ang advantage sa D3Bio over ordinary D3. Pareha nimo.
7: D3Bio.
18: Kung ganahan jud ka nga sulit ang imong kwarta nga pinaningkamutan nimo, adto na sa suplemento nga makahatag nimo og mas dagang benepisyo. Mao nang D3Bio.
14: Naipangutana na Sir JP. Kung may Alzheimer's na ka, may dementia ka na. Alzheimer's is the type 3 diabetes or diabetes sa utok. Ngano? Ang churi Sir JP, mao ni pag may Alzheimer's na ka, naana di ay insulin resistance.
18: Amo di ay na.
7: D3Bio.
18: Ang brain.
14: Dili na makagamit ang imuhang utok sa glucose. Ug ang magamit ra jud ni brain ang mga ketones. Unya, makatabang ba ang D3Bio? Ang keton sa D3Bio sa may Alzheimer's disease?
18: Siyempre, Doc. 100% makatabang.
14: Correct. Kay kung dili niya magamit ang glucose, na ang ketones ni D3Bio. Question. Nakasaplin vitamin D3?
18: Wala.
14: Naarajud na sa D3Bio.
18: Correct.
14: Sumala pa sa mapagtuon kaning mga tao nga nay Alzheimer's.
7: D3Bio.
14: Ang ubang parte sa ilang brain kay wala nagapunction. Unya, diri nato makita og masabtan kung unsa gyud ka importante ang D3Bio batok sa plain vitamin D3. Be wise, pilia jud ang insaktong suplemento nga may vitamin D3 og naay superstar nga BCO. Naara gyud na sa D3Bio.
18: Correct.
7: D3Bio.
9: Ako sa Riel, na-diagnose nga ni dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama og D3Bio after 2 months sa pagtingin ni nayo gamay. Epektibo kayo ang D3Bio.
7: D3Bio. Ang D3 nga may BCO. Ang BCO may D3.
8: Mapalit sa mga butika.
7: D3Bio. Kasayuran sa maayong panglawas.
14: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun ato, Sir JP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
18: Muna yung giingondok nga, dilita ng tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
14: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir JP, kay natay klinika diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir JP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bacteria, virus, o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
18: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
14: Lahera, Jude, Sir JP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
18: Ubita. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
14: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
18: True.
14: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
18: Exercise sa kama ba, Doc?
14: Dala na na, Sir JP, sa added benefits.
18: Oh, stop.
14: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
18: Lami, Judy, yung Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay ng circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
14: Naay panahon sir JP nga lami jud diinom og kape sabot na kung laay kayo.
18: Ako dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee dok kay dili siya gastric irritant. Siya da kay ni dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
14: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix or JP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga wala on ni chia seeds.
18: So, ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Gamoy, usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
14: Muna igingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
18: pa. Of course. Pero, Doc, og naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
14: Oo, nindot na.
18: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kaning mga ingredients.
14: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir JP nindot ang Rayo Coffee kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
18: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
14: Sa ato pa, nasilay tulo ka pwedeng pilian Sir JP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
10: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
11: Ako si Aying. Galabad yun ang akong ulo kung usawan pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3 Bio. O weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
10: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
12: Mapalit sa mga butika.
18: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineros.
13: Kung nasab si Dr. Ramil Oy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Mangutan ako ni mo Sir JP, nga nung mo inom ka man og D3 Bio kaysa ordinary nga plain vitamin D3?
18: Number one, Doc, ang benepisyo sa D3 Bio over ordinary vitamin D3, naada yun kay lauric acid.
13: Naapay monolaurin.
18: Mga medium chain triglycerides.
13: Check. Plain D3 ikis.
18: Ang D3 Bio na ay MCTs or medium chain triglycerides nga maoy makapreserve sa insulin sensitivity.
13: Pasabot Sir JP nga dili jud ka magka-diabetes.
18: Kung kainom kag D3 Bio.
13: Check. Ordinary D3 walay MCT.
18: Unya Doc, ang D3 Bio pwede jud magamit para sa detoxification sa atong baba pa lang. Mo nay gitawag nga oil pulling for dental health.
13: So sa ato pa, kung moinom kag D3 Bio, pwede nimong pakpakon. Katulo, kalima, unya imugmog nimo, mamatay jud ang tanang kagaw sa imong baba. Bakalikay pa jud sa pagbaho sa imong baba. Plain D3?
18: Wala.
13: Wala na. Ikis. Dili pwede mahimong pang oil pulling. Dili makapatay og kagaw.
18: Unya ang D3 Bio makapromote pod og ketones. Nga maoy gahipo sa mga amyloid plaques aron dili kadaling malimot.
13: Correct. Pasabot nga dili kadaling malimtanon. Layo ka sa Parkinson's disease, Alzheimer's, dementia tungod sa ketones nga naaradyod sa D3 Bio. Ang ordinary plain D3 Walay ketones. No? Dugang Sir JP.
18: O, dugangan pa dyan. Ang ketones, gihapon nga naa sa D3 Bio, nga wala sa ordinary vitamin D3, makahatag 2 to 3 times more energy sa tuang brain. O, sa to ba?
13: Magkataas ang imong metabolism. Correct. Dako ang tsansa nga mugamay ka.
18: Gusto. So, sa D3 Bio, pwede ka mugamay. Pwede ka mo bright, pero kay plain D3, wala dyan. Ikis na po.
10: D3 Bio.
5: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Dunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
10: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
12: Mapalit sa mga butika.
10: D3 Bio.
13: Check D3 Bio for ketones, metabolism og pagpagamay. Ikis na po ang plain vitamin D3 Sir JP.
18: Gusto.
13: Usa pa jud gi-promote nini ang gut bacteria.
18: Si Visio ang ato ang tiyan na amantaan ng good bacteria.
13: Nya gadaghan na sila kung naa si VCO nga makita mo sa D3 Bio.
18: Oo, naa si VCO. Dili sila mapadali pagawa sa atong lawas. Mabuhinan ra na sila kung ang ato ang lawas mo pagawa sa mga kugaw.
13: Paranglitan, wala ka ga-replenish. Ang imuhara is padaghano ni mo sila. Kinanglan jud ni mo ang VCO nga naas D3 Bio. D3 Bio, ginapromote niya ang gut bacteria. Mudaghan ang imo nga mga good bacteria. So, check na pod ang D3 Bio. Ang ordinary nga D3,
18: wala.
13: Wala na pod.
18: Tungod ka na sa MCT. gipadagan niini ang atoang HDL. HDL mauni gahakot sa atoang mga bad cholesterol. Padulong sa atong atay aron mapagawas kini sa atong lawas ug wala jud na sa ordinary D3.
14: Mas kusog nga antibacterial ang D3 bio compare sa plain D3 alone. Ayaw sayang ang inyong kwarta sa GP. Nganong dili man lang ka mag D3 bio nga gipakapin ra na ang vitamin D3.
18: So,
14: nakainom na kag superstar nga BCO nga naas D3 bio, napadyo kay pakapin nga vitamin D3.
18: Supporting actor ra. Nya unsa pa jud? Ang mga kaayohan ni D3 bio versus plain na vitamin D3, ang imong probiotics gipadaghan na to ni D3 bio. Napadyo'y usa nga gipadaghan niya ang imuang happy hormones.
14: Yes.
18: Ining serotonin og dopamine nga gihimo sa imuhang tiyan. Mas daghan, mas maayo ang imuang mood.
14: So ingon na nakanindot ang D3 bio, Sir JP. Kung gainom ka og D3 bio, relax ang imong immune system.
18: Correct.
14: Pero kung plain D3 ra, hyper siya og stress ang imuang immune system. Ngano man, kay duha ang anaa sa D3 bio, guardia og pulis.
18: Hosto. Unya, dapat na dyan mag-upgrade sa D3 bio ha, over plain D3. Wala tayo oras, Doc. So, time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na pod nga pagsibya, ako si Jean Paul Generoso.
14: O ako si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
18: Ayaw, abusuhon. Bye-bye.
0: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kambahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Oras sa K5 San Carlos Digital 95.7, alas 9:17 na sa Kabuntagon. Maing buntag Pilipinas, maing buntag Negros, maing buntag San Carlos, ani ang top of our news. Adlaw karong nga Domingo, pitsa 4 ni bulan o kon pitsa 3 ni bulan sa Mayo 2026. O karon na sidline sa atong mga balita, sa atong balitang lokal.
0: Balitang lokal.
15: Suspect sa pagpatay sa 13 anyos nga dalagita na dakpa na. Sa atong balitang regional.
0: Balitang regional.
15: Pasahero sa barko na hulog patay. Sa balita sa kauluhan.
0: Balitang national.
15: Pipila ka kongresista miatra sa suporta sa impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. Ukraine nagpasidaan sa Pilipinas kalabot sa pagpalit og lana sa Russia. Mga kaki-5, mao kadto ang ato ang headline nga dalit kanato sa Power Trio DTX 500 Mighty C ug D3 Bio para kadudeng ligo na tong immune system. O karon na sa detalye sa tong balita. Aristado ang usa ka lalaki sa lungsod sa Kanduni, Negros Occidental, may kalabutan sa ilegal nga pagpanagiya og armas na walay hustong papeles. Apan sa ulahi mitugan kini nga siya ang responsable sa pagbatay sa usa ka 13 anyos nga dalagita sa maong lugar. Sumala sa pamahayag sa suspitsado, iyang giangkon ang krimen og nagingon nga iyang gihagad ang biktima nga musakay sa tricycle aron ihatod sa tindahan tungod kay layo pa ang adtuan ini. Apan gidala hinuon niya ang bata sa laing lugar diin kinidapalgang patayan ni adtong April 27. Dito giingon sa suspitsado nga iyang gihagad ang bata nga makigilawas kaniya. Apan mibalibad ang minor de edad og miingon nga musumbong siya sa iyang amahan sa maong panghitabo. Tungod niini gituak sa suspitsado ang bata o gilampusan pa kini og bato nga mao hinungdan sa kamatayon sa biktima. Bisan pa niini hugot namang gibarugan sa suspitsado nga wala niya gipahimuslan ang bata. Sa pagkakaroon, gihulat pa ang resulta sa medical legal examination aron mapamatud-an kung adunay nahitabong pagpanghimulos. Kasamtangang gikustudya na ang dinakpan sa kapulisan o magatubang o kaso ilalom sa Republic Act 10-591 o illegal nga pagparagiya o armas o posibleng madungagan pa ang kaso niini sa kasong pagpahimulos o pagbatay kon mapamatud-an sa resulta sa medical legal nga gipahimuslan ang biktima. Samtang sa to ang balitang regional. Patay ang usa ka lalaki human gikatahong nahulog sa gisakyang barko sa Verde Island Passage sa Batangas. Yatong Biyernes sumala sa Philippine Coast Guard kon PCG. Base sa imbestigasyon, nagsandig ang biktima sa reeling o barandilya sa barko sa Tasgabahin. Sa wala pa maitabo ang insidente. Dugang pa sa report, nakadawat og impormasyon ang Coast Guard Substage 1 kalabot sa pasahero nga nahulog sa dagat o kasamtangang napalgang naglutaw-lutaw. Dali dayon nagpatigayo ng rescue operation ang PCG og malampuso naman nakuha ang biktima gikan sa dagat o gihingagaw pa kini pagdala sa Batangas Medical Center apan gideklarar nga dead on arrival. Sa karon subling gipay magnuan sa PCG ang tanang pasahero sa barko na sundon ang mga safety protocol aron malikayan ang susamang insidente. Sa balitang national, gadalit ka na to sa Extend Food Supplement for Men para sa mga angkol, mga tatay nga dili na makalahutay sa kalipay, mag-extend na. Gikatahong adunay pipila ka kongresista nga miatras o nagduha-duha sa pagsuporta sa impeachment batok ang Vice President Sara Duterte. Human mo pabor ang House Committee on Justice nga adunay probable cause. Kapin sa 40 ka mambabalaon ang unang nalista isip mga author sa draft resolution. Apan mikunhod ang ilang ginaghanon, una pa man mubalik ang sesyon sa Mayo 4 kun ugbang adlaw. Gila uman nga pagabutuhan sa kamara ang maong isyo karong Mayo 11. Diin kinahanglan ang labing minus sintosize kabuto. Aron mapasa ang impeachment ngadto sa Senado. Sa Pikas Bayan sa Balitang Nasyonal. Nagpahimangno ang upat kataas nga opisyal sa Ukraine kabahin sa pagpalit og paggamit sa Pilipinas og crude oil gikan sa Russia. Damatod pa niya direktang nakatabang sa pagpundo sa gubat sa Moscow batok sa Kiev. Sumala kang Deputy Foreign Minister Alexander Mischenko. Bisan pa og nasabta nila ang kahimtang sa Pilipinas. Ang paggamit sa lana gikan sa Russia mahimong maikonsidera dapat suporta sa gingong aggressor. Sa laing bahin, gipatinaw naman sa parig sa Pilipinas nga napugos sila sa pagpangita og alternatibong supply. Tungod sa pagsaka sa presyo sa lana nga resulta sa tensyon sa Middle East. Mahinong duman nga gibanabanang ana sa 2.5 milyong barrel sa lana ang gipalit sa Pilipinas gikan sa nasod Russia. Mga kakifay, magkadto ang ato ang top of the hour news. Gadalit ka na to sa Detex Coffee Mix ang kapi nga makapasiksi. Nakakapi ka na, nakadetox ka ba? At ngininyo ang musunod nga top of the hour news karong alas 12 sa uto. Dinilagyapon sa K5 San Carlos Digital 95.7. Ako na lang ang alagad niyo sa kanginan. The Queen of All Media ning Dakbayan, Kakifay Pamela Perater. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko Galingawan sa Negros, K5 News FM.
16: K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Si Leslie Katay. Mahilig ita ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga. Amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikon tra kaso, TB pneumonia, o guman pang mga balatian. Dugay ka na bang nag antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
8: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
9: Extend Food Supplement
10: for Men! Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting ngay bala mga meg. The best gid ang extend. Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
11: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: D3 Bio.
2: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 ng may Visio.
1: Ang Visio
3: ng may D3.
1: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
1: DTX 500.
4: Ako si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama. O DTX 500. Dua lang kakapsula. Kadaadlaw. Sulod sa tulo kasimana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pamali sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agud yung magpabiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
6: Mighty C, ang kalain nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
7: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
6: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
7: Mag Mighty C na!
6: Ang alkalain nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og
7: Mighty C! Mag Mighty C na!
1: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
9: So na,
8: problema, gid ako sa akong body odor.
9: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong,
9: sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag naghamis ka, nagputik gid ako nga panit.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mamakas sa mga butika.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa Clinica Spore Biotics.
1: Extend food supplement for men.
13: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Tang natilawan pa ang extend food supplement for men. Daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
1: Extend food supplement for men.
14: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Henyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigostilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
15: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News.
3: D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio.
5: Ang D3 nga may Visio.
2: Ang Visio
5: nga may D3.
2: Kapalit sa mga butika.
5: D3 Bio.
6: Mayong adlaw mga ka D3 Bio ko si Jean Paul Hineroso.
7: Ako na usab si Dr. Miloy hinaut unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Unsa pa may ubang matabang sa D3 Bio nga naay busy og vitamin D3 kumparar sa plain D3.
6: Ang D3 Bio makapaproduce ni siya og vitamin B sa tuwang tiyan.
7: Grabe sa, muinom kag D3 Bio nya gipakapinan ka og D3, pakapinan pa jud kag B complete. Siyempre, pag abot sa imuhang gut sa imong tiyan, mo produce na ni sa unsa man.
6: Kinisad ang nagaproduce og probiotics do.
7: Mas mudaghan pa jud ang imong probiotics. Lantawa pagod ang kalainan kung ga plain vitamin D3 ka lang kumparar sa D3 Bio.
6: Daghan
7: ang iyang mahimo. Daghan iyang mabuhat. Pag inom pa lang nimo, kung imo ning paakon, mapatay ng kagaw sa baba, Sir GP.
6: Correct.
7: Unya, pag tulo nimo, pag abot sa diyan, patay po ang H. pylori bacteria. Katong na yung mga ulcer, na yung mga acid.
6: Pag abot sa intestine, maayo na ang imuhang gut bacteria.
7: Kay mamatay po ang mga bad bacteria.
6: Correct.
7: Lipay jud, ambak-ambak ang imuhang mga good bacteria.
6: Oh.
7: Kani kay pagkaon namo ni pagkahuman si probiotics, muhimo dayon siya og B vitamins. Unya, sa plain D3 na
6: wala.
7: Kung ako pa sa inyo, hinahinay na taog inom D3 Bio.
6: Sunod, ang D3 Bio mo improve pud sa imuhang absorption sa fat soluble vitamins anang vitamin A, D, E, ug K kanang adik ba.
7: Ang rason nga no, tungod kay naay BCO ang D3 Bio, naay kauban nga good fats ang D3 Bio. So D3 Bio, check.
6: Upat na ka-check, Dok. Upat na ka-advantages sa D3 Bio over ordinary plain D3. Upat na pod ka-ikis ang plain vitamin D3.
7: Naara siya'y vitamin D, Sir GP.
6: Gusto.
2: D3 Bio!
8: Ako si Inara.
9: Tadyod kayong akong blood sugar.
8: Akong gisulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
9: Nahihinahinay na balis sa normal akong blood sugar.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
2: nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio!
7: Ang D3 Bio, Sir GP, ginaprotektahan niya atong skin, atong buhok, atong tango. Siyempre, kay ato maning gimumog, pampatay sa atong mga bakterya. Sa may mga bugas-bugas, pwede po nato ni-apply, external. Pwede po na sa ato ang D3 Bio ug wala na sa ordinary nga plain D3.
2: D3 Bio!
7: Kini, magadugang sa mucus production pag yun, Sir GP.
6: Oy, wow!
7: Sa imong mucus lining. Unsa may gipasabot ani. Gikan sa baba, naanay mucus lining.
6: Correct.
7: Trabaho sa mucus lining ang pag-produce sa mucus aron matrap niya ang tanan nga mga kagaw.
6: Tanang klaseng kagaw, Dok, itrap anang mucus lining.
2: D3 Bio!
7: Gipadaghan niya ang mucus lining aron matrap ang mga pathogens or kagaw.
6: Dugang pa, Dok. Ang purpose atong mucus is atong tiyan, proteksyonan niya, di ba? Ang atong mga selula batok sa gastric juices nga pwede makatunaw.
7: Hydrochloric acid. Kay kung wala ning mga mucus sa imong mucus lining, sunog ang imong tiyan.
6: Sunog.
7: Mabangag, Sir GP, o mahimong ulcer. Sa D3 Bio nga na ay BCO plus vitamin D3, check na siya. Pero kung plain D3, wala, Sir GP.
6: Ikis na pun.
7: Ang D3 Bio, aduna may ketones. Pero ang plain D3, wala.
6: Wala.
7: Bintaha dyan ang naka D3 Bio. Compare ni mo sa ordinaryo lang ang plain D3.
6: Correct.
7: So kung ako ninyo, mas maayo dyan kung mag D3 Bio mo. Nakita mo naman to kung unsa ka importante. Daghan man to atong checklist gapon. Number 1, antiviral. Antiviral ang D3 Bio tungod sa monolaurin, Sir GP.
6: Oh.
7: Pangutana. Nabay monolaurin ang imong plain vitamin D3.
6: Ay wala.
7: Pero ang D3 Bio naapa siya'y monocaprin.
6: Oh, monolaurin pa na ha.
7: Napay
6: caprylic pa o capric acids.
2: D3 Bio.
7: So sa mo mga eksonda, maayo jud ang D3 Bio compare sa plain lang nga vitamin D3.
6: Oh, ganing dili na jud magpadugay pa. Upgrade na good mo sa D3 Bio over plain D3. Wa na tay oras, Dok.
2: D3 Bio.
6: So time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na pun nga pagsibya. Ako si Jean Paul Hineroso.
7: Og ako na sab si Dok Ramiloy. Mayong panglawas ipadayon.
6: Ayaw abusohon.
2: D3 Bio.
10: Ako si Nilita Gandalaw na ay Edmiston. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako.
5: Human sa duha ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
10: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
11: Ang Visio
10: nga may D3.
11: Mapalit sa mga butika.
10: D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
12: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
10: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
11: Ang Visio
10: nga may D3.
11: Mapalit sa mga butika.
10: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
2: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
1: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
2: tulo pod ka kapsul sa gabi.
1: Simana lang nawala jud ang sakit.
2: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
1: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor sa Pilar Capiz, wala gid uyon magpangapi apang naganat ako sa akong hotel nga mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na batyagan kung ang nagbawang akong panulok.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Jenny, sa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extra para sa nawo nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
5: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sipon, trakaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na!
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinica Day Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Day Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Day Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
10: Ew! Yucky!
9: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Clinica Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
0: Extend Food Supplement for Men!
11: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akong serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
12: Uy, swildo na po nugma. Saman, one battle ta?
13: Pasos ako bay. Kay ka pa membro magod mini misis sa DCCCO. Nakaamgo na ko bay nga magtigom na ita matag sweldo. Aron dunay magamit sa panahon nga mag-emergency. Nabaya sila'y emergency fund savings bay.
12: Seryoso naman kayo ka bay. Uy, di na ito malingawan eh.
13: Dagang paagi malingaw bay. Kuyog yata mo apil og praise and worship sa simbahan. Kuyog tagkanta sa choir.
12: Nausob naman ni siya, oy. Sige, kuyog ko ana.
13: Sige bay, basta pambiyembro usa sa DCCCO kay kuyogan dikaw.
12: Sige bay, kay bulob yung anak ko, maulob ako gulay kuyog.
14: Emergency Fund Savings ang tigom alang sa pagpangandam para sa dili matagna nga kakulian. Matag sweldo, bahala ginagmay, basta kanunay.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: D3 Bio.
2: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio.

0: D3.
1: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. DTX 500.
2: Ako Dyson Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya nga akong ugang. Tapos kayo yung BP. Naayos sa DTX 500. Dua ka capsule. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Aktibo. Wujud kayo yung DTX 500.
0: DTX 500.
1: Mapalit sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ang pagpangabi bangod apektado gid ayo nang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pamasaka butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lay, nako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sang akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
6: Excel Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend
8: Food Supplement for Men.
9: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News.
3: D3 Bio.
4: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
6: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ako na sam si Dr. Ramil Oy. Nautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared mo sa ordinaryo nga plain D3.
6: Hisguta na to, Doc, ang unsa man jud ang cholesterol.
7: Mm.
6: Ang cholesterol is a kind of lipid. Unsa may kinalahi niya sa fat or tambok. Ang fat is also a kind of lipid.
7: Mm.
6: Ang fat, pwede ra nimo na ma-exercise aron mawala. Pwede pod nimo mahimong source of energy sa imong lawas.
7: Take note, Sir JP, ang cholesterol is lahi jud sa fat.
6: Correct.
7: Ug kasagaran nga mga cholesterol, giproduce ra jud sa atong lawas.
6: Mm. Cholesterol is not bad, ha?
7: Mm.
6: Kinahanglan kini sa atoang lawas. Mauni ang ginagamit, sir, as raw material sa atong selula.
7: Mm.
6: Ginapagawas kini sa atong atay.
7: Correct. Kung wala ka gainom og D3 Bio, minus jud ang pagproduce sa cholesterol, Sir GP.
6: O, unya, unsa may buhaton sa cholesterol, paghimo ni atay ni ini, tawgon ni siya og LDL.
7: Mm.
6: Ang LDL ihatod ni dito sa selula. Pag abot sa selula, mahimo ni siyang VLDL or very low density lipid.
7: Mm.
6: Tapos mudako ni siya, maghinay-hinay ni siyang pagawas og cholesterol padulong sa selula. Kuhaon ni lysosomes, muingon ni si lysosomes nga, "Oy, ihatag na din si cholesterol kay buhato na ko ni siyang pader sa selula."
7: Correct.
6: Kung maayo ang pader sa imuang selula, dili daling makasulod ang mga virus, bacteria o fungi. Kay nindot o ligon ang imuang cell wall.
7: Mm.
6: Tungod kay nindot ang pag-deliver sa cholesterol. Kinisad ang LDL kay may pagkalaagan.
7: Mm. Dili man na iyang trabaho, Sir GP.
6: Oh.
7: Duha na iyang trabaho.
6: Mm.
7: Muhatod na siya o good and bad fat sa imuang lawas. Wala na siya ipili.
6: Oh.
7: Kung ang imong isulod sa imuang baba puro bad fats, ihatod po na niya dito.
6: Oh.
7: Gadaghan na siya ng gadaghan.
6: Mm.
7: Sa ito pa, mudaghan na po ang tambok sa imuang lawas. Ang nakaapan running LDL o BLDL, Sir GP, kay matrap din sila. Gakasangit.
6: Mm.
7: Pagkauman, ma-oxidize. Ug mugahi na ni nga sila nga maoy mamahimong blockage o baral.
2: D3 Bio.
8: Oh, si Richard.
9: Siging galabad akong ulo.
8: Tasa dahil kong blood pressure.
9: Painom ko sa akong asawa, D3 Bio.
8: Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo.
9: Na normal lang akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
5: Ang Visio
2: nga may D3.
5: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
6: Kung nakainom kag D3 Bio, pasabot, daghan kag HDL. Hipuson dayo na.
7: Correct. Unya, nakita nimo ang imuhang vitamin D3, naiingon ana ang function, Sir GP?
6: Wala!
7: Wala gyud. Makita ra jud nimo na siya sa D3 Bio.
6: Mm.
7: Ang LDL, Sir GP, mauna ang tigkuha sa kolesterol aron mapalayo gikan sa imuhang atay.
6: Correct jud, Dr. Ramil.
7: Kay ihatod man niya ni, while ang HDL or kining good cholesterol mao'y gakuha sa mga kapin o sobra nga mga bad cholesterol pabalik sa imong atay.
6: Mm-hmm.
7: O pagabuhaton na siya nga bile or abdo. Ang sekreto, kinanglan basta bastante ang imong good cholesterol para nga ang tanan nga mga bad cholesterol kuhaon niya, Sir GP, ug man-neutralize niya.
6: Mm-hmm. So dapat mukhaon jud kag mga good fats, Doc. Oo, nuts, butong, avocado.
7: Oh, siyempre, D3 Bio gyud, nindot na, Sir GP.
6: Oh, D3 Bio jud dapat ang gamiton. Ngano man, kay walay MCT ang avocado. Ang olive oil wala po'y medium chain triglycerides nga maoy nagapadagan sa HDL.
7: Sa BCO ra gina makita og wala na sa plain and ordinary vitamin D3.
6: So unsa man ang mga trabaho ni HDL? Kung maba ang LDL sa imong dugo, kay basically kung daghan kag LDL sa imong lawas, paspas ra man ang production sa bile. Unya, kung daghan ang production sa bile,
7: dako ang chance sa mahimong gallstone.
6: Ay, kay musapok ang imong bile, most likely makadevelop jud ka og gallstones.
7: Pasabot, Sir JP, ang D3 Bio makatabang jud magprevent sa mga gallstones.
6: Pusto.
7: Unya, ang imong vitamin D3 naiingon ana nga function.
6: Wala.
7: So D3 Bio jud ang maayo. Di ba, Sir JP, ang rason nga nung daghan bad cholesterol ang imong lawas tungod kay daghan kang gikaon. Ang solusyon ana, mag-fasting ka aron makuhaan ang trabaho sa imuhang bad
6: LDL.
7: Cholesterol or LDL. Nindot og maayo pod ang kombinasyon sa fasting og D3 Bio.
6: Nawa na tay oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ug ako na sab si Dr. Ramil Oy, maayong panglawas ipadayon.
6: Ayaw abusuhon.
2: D3 Bio.
10: Ako si Nita Gandalaw na ay Ednestong. Dako kaayong tabang ang
11: D3
3: D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
10: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
5: Ang Visio
2: nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500, ang tubak kontra sa sakit na diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DTX 500, ibo sa Disugard Sugar Cane Extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
1: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gitkin.
0: Mighty C, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix, magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinical Dairy Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Dairy Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Dairy Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
8: Extend Food Superman.
9: Ako si Renato, nalaram ako sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte, daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
8: Extend Food Superman for Men.
10: This is K5 News FM, your official news and music station.

nasaan ba ang iyong pag-ibig? Natatapos sa akin lang.

nasaan ba ang iyong pangako na ika'y di magbabago?

0: ITC, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. ITC, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikon, trakaso, TB, pneumonia, o guban pang makabalatian.
1: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
0: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-ITC na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og ITC, mag-ITC na!
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Lane, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sa akon nga pani. Mayara ini sang antimicrobial property kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo sa ginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
10: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
11: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. D3 Bio.
1: Ako si Ariel, na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Tas pang imo blood sugar. Ato na kumay diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine. Nga kapamubo sa coco. Visine. Controls blood sugar. O polypeptide. Nga parehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended. Sa mga eksperto.
1: Mabalik sa pinakadulong na butika sa iyong lugar.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties, makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
3: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
3: Mag Mighty C na,
2: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanan mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og
3: Mighty C. Mag Mighty C na.
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra, Permilang Butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix!
1: Mabasaga butika!
0: DTX Beauty Show!
5: Ako si Katrina, gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Show, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Show, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Show!
1: Mabaka sa mga butika!
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
10: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
11: Hey, Boss Darulando! Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal!
10: Pigaw ang performance kay darling. Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag Lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Annabelle. As kayo ako, cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan, inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
0: DTX 500.
2: Mapali sa mga butika.
3: Mayong adlaw, Dr. Ramil Uy. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Mayong adlaw po, Sir Jimmy. Hinaot nga na inom nyo na ang inyong DTX 500, the superior antioxidant o ang mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan. Mm-hmm. Importante kayo ang reproductive health para sa mga lalaki, Sir JP. Labi na dyan sa mga managtiayon.
3: I agree.
4: Usa sa daghang rason kung anong magbulag ang magtiayon kay ang dili paghimo sa bana sa ilang marital sexual obligation sa asawa. Sama pod ang asawa sa bana. Mm. Dako dyan kayo ang papel sa antioxidant sa pag-amping sa reproductive health, Sir JP. Mm-hmm. Pinagi sa pag-inom sa DTX 500, pag-inom og Mighty C, inubanan sa pagkaon sa mga utanon, prutas, mugamay ang tsansa nga magka-problema ka sa imong junior isip usa ka lalaki.
3: Oh. Duha ka klase, Dok Ramil, ang problema sa lalaki sa reproductive health.
4: Mm.
3: Impotence o sterility.
4: Mm.
3: Kung may untag sterility or sterile ang lalaki, kini siya adunay katakos nga mubuhat sa sexual act sa babae. Apan dili siya makapaanak or makabuo og bata.
4: Di makahimog bata.
3: Oo. Ang impotence kanang dili na jud mubarog imong junior.
4: Monelison. Sayon ra man na, Sir JP, kung sperm count ra man ang problema.
3: Gusto.
4: Kabalo ka nga sa usa ka normal nga semen, kini adunay 40 milyones hantud 300 milyon ka mga sperms per milliliter.
3: Kadaghana.
4: Magadepende kini sa kondisyon sa imong lawas.
3: Uh-huh.
4: Kung gainom ka DTX 500 og Mighty C, mas maayo jud ang production sa imuhang viable sperm cells for pregnancy.
3: May ra jud, Dok, kay dili tanan ang mahimog bata.
4: Mm. Unsa ra man kadaghan ang sperm cells sa lalaki nga may low sperm count?
3: O kana.
4: Mm. Mumubo ang sperm count, Sir JP, kung 10 to 20 million ra.
3: O ba?
4: Ang ejaculated sperm per milliliter. Pero kung healthy raman ang sperm cell, Sir JP, pwede na ang kadaghan nun. Muresulta sa pagkaburos, ang paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs. Nya, kung sperm cell health ang paghahisgutan, kinahanglan jud nimo ang antioxidant sama sa DTX 500 o Mighty C. Target sa oxidative stress ang sperm cells.
0: DTX 500!
1: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod o naistory ang among pamilya nga naisakit-sakit. Pagkadungog na ako sa radyo na DTX 500, ako gitrayogin duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay DTX 500.
0: DTX 500. Mapali sa mga butika.
3: Sa high doc, dili garantiya ang kadaghanon sa sperm cell.
4: Correct.
3: Para makabuhat og bata ang lalaki.
4: Mm.
3: Una, base ng babae unya pod ang naay problema. Ikadua, daghan pod tinuod ang sperm cell nga maproduce sa ejaculation apan kini adunay depekto.
4: Sa usa ka pagtuon gibuhat sa mga lalaki nga may problema sa sperm count, naibal-an nga ang major ko sa may depekto sa sperm ang oxidative stress. Ang free radicals wala raga padaot sa integrity sa sperm cells. Kini pod gapang daot sa fertilizing potential sa sperm cells. Tungod sa pagkadaot po sa free radical sa proteins o lipids sa plasma membrane sa imong sperm.
3: Kana nga damage, Dok, resulta tungod sa bisyo.
4: Correct.
3: Sama ng pag-inom, pag-alak,
4: sigarilyo.
3: Pagkaon sa sobra-sobra nga added sugar, kana mga tamis, o dili pagkaon sa mga prutas o utan. Samot na ang wala ginom o DTX 500 o Mighty C. Isip superior source of antioxidants.
4: Unya, sa managasawa, diha ganahang makabuo o magkaanak, gusto gid sila magbata, sa JP ba?
3: No.
4: Makabuo yung anak, inom yun sila DTX 500 o Mighty C. Likay ang bisyo, ayaw sigig bilar, ug ayaw sigig kaon daghang tamis. Saon man nga naaman dyo'y ginikanan nga pabaya radyo sa ilahang pagkamabdo, Sir JP. Muinom, manigarilyo, magdruga.
3: Kadaghan.
4: Nga, mas taas pa dyo'y ang oxidative stress. Sa kininga stage, Sir JP, pwede dyo'y makurap ang oxidative stress. Ang din is sa developing zygote.
3: Oh.
4: Makurata na lang ka nga naay ni tubo nga bukol sa lawas sa imong anak. Sa tinai ba, utok ba, o cancer radyo di ay.
3: Dok Ramil, kasagaran sa mga balatian, hereditary.
4: Pero kung gusto ka manigurado, Sir JP, ako pa ninyo, paimnon nyo guan, DTX 500 o Mighty C inyo asawa o imong bana, aron dili lang lawas ni mo healthy, kundi apil ng imong mangin baby.
3: Kana, kuha na dito yung panahon, Dok Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Generoso.
4: O ako na sam si Dok Ramil Oy, sing mayong lawas ampingan.
3: Ayaw, abusuhan.
0: DTX 500.
5: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sunod sa usa ka bulan balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalis sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500. Ang tura kinibo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Nga nagkahatak og proteksyon. Patok sa liver failure.
2: Ang pingyang imuatay.
1: Mag-DTX 500. Atlaw-atlaw.
3: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
4: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na. Ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang makabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na.
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gi ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gi ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
11: So una,
10: problema, gid ako sa akong body odor.
11: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong,
11: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag
11: naghamis ka nagputi, gid ako nga panit.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap.
3: Mabakas sa mga butika.
12: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Or biotics.
13: Extend Food Superman for Men.
14: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakamuligid sa akong problema. Na mawid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Superman for Men.
15: Asa magagikan, bay?
16: Gikan ko bukit, bay.
15: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyan nan.
16: Gitaw, mabakaros, ganyan ko.
15: Aw, oh, dito sa Jukax Bay. Jukax Car Wash.
16: May dito?
15: Ayos kayo.
16: Sige, diha na ka. Pakarwas ako.
15: Sige, sige.
17: Jukax Car Wash. Ga-offer og barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukax Car Wash. Na-discount sa una nga lima ka customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, na-i massage center. Aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukax Car Wash.
18: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
19: Number 1.
18: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
20: Oras sa K5 San Carlos Digital 95.7, alas 12:03 na sa kauntuhon. Maayong good to Pilipinas, maayong good to Negros, maayong good to San Carlos. Ano yan ang top of our news? Tara na sa headlines sa itong mga balita, sa itong balitang lokal. Bilyong kantidad sa shabu o mga arma sa Negros Oriental na sakmit. Samta sa itong balita sa nasyonal.
21: Balita National.
20: ICC gisiguro nga patas ang pagdungog sa kaso batok ni kani Pangulong Rodrigo Duterte. Sa balitang international, 13 patay sa gilusad nga airstrike sa Israel ngadto sa Lebanon. Sa Pikas bahin, 11 katao patay sa aksidente sa bus sa Mexico. Mga kaki-five, bago ka to ang ato ang headline nga dalit ka na to sa Klinika Day of Rain. Parang magpabiling humutang ato ang mga kilukan na sulod sa 24 kauras. O karoon na sa detalye sa itong balita, sa itong balita lokal. Bidilyon kabalor sa ginudang shabu o giligal ng mga armas ang nasakbit sa kapulisan sa Negros Oriental. Subay sa gilusad nga region-wide anti-criminality operation gikan sa April 22 hangtod 30, 2026. Sumala sa Negros Oriental Police Provincial Office, 16 ka individual ang nadakpan sa 15 ka operasyon na batok sa illegal nga droga. Di nakumpiska ang kapin 116 ka gramo sa shabu nga nagkantidad. 795,124 pesos. Sa kampanya batok sa ilegal nga sugal, 30 katao ang nadakpan. Dari kabirosab ang kapin 5,000 pesos nga pusta. Sa operasyon naman batok sa mga wanted person, 43 ka operasyon ang gipegayon. Dami resulta sa pagkasikop sa 24 ka most wanted persons. Nadakpan usab ang 3 ka individual ug nasakbit ang 28 ka armas sa kampanya batok sa ilegal nga firearms. Samtangang kapin 27,000 pesos nga kantidad sa kontrabandong o kontrabandong sigarilyo ang nakuha sa anti-smuggling operations. Dugang pa kapin 1,200 ka individual ang nadakpan tungod sa paglapas sa lokal nga mga ordinansa. Padayon karon ang kapulisan sa pagpaligon sa ilang kampanya aron masiguro ang kalinaw o kahapsay sa probinsya. Samtang sa itong balitang nasyonal nga dalit ka na ito sa Extend Food Supplement for Men para sa mga angkol batatay nga dili na makalahutay sa kalipay, mag-extend na mo. Gisiguro sa International Criminal Court kon ICC na mahimong patas, walay bias o independent ang paghusay sa kaso batok ni kani Pangulong Rodrigo Duterte. Sumala sa tigpamaba sa ICC nga si Orian Maliad, dahataga nila o gigong panahon ang defense team sa kani Pangulo para sa nagkaduol nga pagdungog sa giatubang nining kaso sa Crimes Against Humanity. Mahinong dumani atong April 23, gikumpirma sa ICC pre-trial chamber ang Crimes Against Humanity batok ang Duterte. Samtang himuon sa Mayo 27 sa Trial Chamber 3 ang status conference o ang pagdungog isa publiko kung sa diin malantaw kini live sa online. Sa balita sa gawas sa Lasol, dadalit ka nato sa Power Trio Detex 500 Mighty Sea ug The 3 Bio para sa mga tagas ug sugar, mga tagas ug dugo. Mag-Power Trio na mga igala ato paligunan ato ang kalawasan kay maratong puhunan sa tagsa-tagsa na ito ka-responsibilidad ng trabaho sa kinabuhi. Bidangat sa 30 katao ang nakalas human sa gihimong Syria sa mga airstrike sa Israel ngadto sa Lebanon. Base sa tawo gikan sa Lebanese Health Ministry, lakip sa mga namatay ang 4 ka babaye ug 1 ka bata. Bisan pa man sa 3 ka semana nga paglugway sa ceasefire o hunong buto, nagpadayon gihapon ang binakbakay tali sa grupong Hezbollah ug sa militar sa Israel. Ang maong ceasefire una nang gianunsyo ni atong April 16, human sa panagstorya sa mga representante sa Lebanon ug Israel sa Washington. Sa katapusang balita sa gawas na nasod, patay ang 11 katao samtang 31 ang naangol human mibaliskan ang gisakyan tourist bus sa Nayarit, Mexico. Atol sa pagsaulog sa Labor Day ni atong Biyernes sa Mayo 1. Sumala pa sa state government sa Nayarit, nagbiyahi ang maong bus gikan sa estado sa Jalisco ug mibaliskan sa lungsod sa Amatlan di Canyas. Matod pa sa mga opisyal nga padulong unta sa Osaka Recreational Center ang mga pasahero sa dihang nahitabo ang insidente. Nasayran usab nga daghan ng mga nahitabong aksidente sa bus sa Latin America, ilabi na sa mga highway sa Mexico. Pangakaki-5, maugato ang atuang top of the hour news. At ninyo ang musunod garong alas 3 sa hapon. Dinigyapon sa K5 San Carlos Digital 95.7. Ako na lang ang lagad sa kanginaan, the Queen of All Media ni Doc Bayana, KK5 Pamela Perater. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
18: K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni ini sa usa ka bulan. Nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Pagpalit sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madritig kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple-free.
0: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, pangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkapi. Mangud na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinica Dairy Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Dairy Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Dairy Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
7: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lava para sa mas astig nga performance.
6: Ka! I-shoot na ga!
8: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
9: Hello, maing buntag. Unsa ako ikaalagad?
10: Nanawag ko, ma'am, kay na-admit akong anak atong usang adlaw ug dako-dako akong nabayaran sa ospital. Naabay matabang atong co-op, ma'am?
9: Ay, tawon po, sir. Ako lang tawon imong record, sir, ha? Nakita na ko diri nga enrolled ka sa FAMI, katubang Family Medical Insurance. Apil man mga bata ato basta wala pa nilapaw og 21 ang panginaron.
10: Oo, sakto di ay. 15 years old pa man ni akong anak, so covered na ini siya, ma'am.
9: Yes, sir. Anhi lang ka sa opisina kung mo-process na ka sa reimbursement sa imong gasto.
10: Ay, salamat, Ginoo. Nasulbad akong problema.
9: Basta naka-enroll ka sa FAMI, sir, dako jud og tabang kung adunay mo hospital sa pamilya. Duol ra ni anamo sa membership division. Sa pailain ako ikaalaga ni mo, sir.
10: Katura, ma'am. Sulbad na. Wala rin niya ako ni mo. Bye.
9: Bye, sir.
11: Ang DCCCO adunay Family Medical Insurance. Alang sa mga miyembro, apil na ang tibuok pamilya. Maraturo ang bayad sa katidal nga 3,000 pesos lamang matag tuig. Alang sa dugang detalye, sitaha lamang ang duol nga buhatan sa DCCCO sa inyong dapit.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na ako may memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye, mao kini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may physio. Ang physio nga may D3. Mapalit sa mga butik. D3 Bio.
4: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako no sab si Dr. Mil Oy hisgutan nato karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio ug wala sa plain nga ordinary D3 soft.
4: Basta gani cold press process, but ipasabot ana, wala kaagi og init, wala giluto, and in a natural way, kinigi palandungan para mulundag og musaka ang atong gitawag nga cold press extra virgin coconut oil.
5: O kini nga klase nga virgin coconut oil, Sir GP, mo ay pinakanindot. Ang pinaka-epektibo, kinadaghanan og lauric acid, daghan og caprylic acid, caffeolic acid, mga medium chain triglycerides. Kining medium chain triglycerides nga daghan jud kayo siya gamit sa atong lawas, mao kini nga atong paghistugutan karon. Pag imong gipaak ang soft gel sa D3 Bio, usa nimo siya itulon kay imo ning gipaak ni sugod na ni siya sa imo nga ba. Katong mga naay gingivitis or GP, mao na ang kinahanglan nilang himuon sa baylo nga tunlon paakon sa nila. Mugawas ang BCO ug ang D3 ngadto sa baba, kini maoy tambal or prophylaxis nga gitawag nga oil pulling. I-feel yun na nila, Sir GP. Tanan nga magyan sa oil sa D3 Bio, sa extra virgin coconut oil sa D3 Bio, tangtangon jud ang imuhang mga oral microbes, mga bakterya ug mga fungal infection nimo diya sa imong baba, tangtang jud na sa D3 Bio. Kung nahuman na, pwede nimong mausap, wala jud problema na. Moingon ka nga, unyan, saan naman lang tong mga mikrobyo ato?
4: Ah, namatay na to, Dok. Ayaw na jud problema, ha?
5: Bisa pagtunlon pa to. Siguro patay na jud to, Sir GP. Ang wala namatay ato is ang D3 Bio.
4: Ang function sa D3 Bio to kill viruses and bacteria buhi pa bisag pa imo tong gi oil pulling.
5: Napagyapon, unang adlaw pa lang to kung sasakyanan pa, primera pa lang to, Sir GP. Si lauric acid, si caprylic acid, sila pa to ang manaog gikan sa imutyan paingon sa imong tinai. Kinsa may una niyang hipuson ang H. pylori bacteria.
2: D3 Bio.
6: Ako si JM, ako jud kay tabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may physio. Ang physio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Ang H. pylori ang usa kini ka bacteria nga mukos og ulcer. Gitawag ni siya og H. pylori.
5: Kung mudaghan man guna, Sir JP, ang H. pylori sa imong tiyan, ga-acid ka.
4: So kung maudo Kramil, nindot ni siya sa may mga ulcer ang D3 Bio.
5: Hindi lang ulcer, Sir GP. The best ang D3 Bio. Including na ang hyperacidity, may problema ka sa GERD. Kung imong tanawon, ang GERD kontraanin niya mantika. Pero the only mantika aron makorek siya is ang BCO nga gikan sa D3 Bio.
4: Sa to pa, Doc, friendly ni siya klaseng mantika ang virgin coconut oil.
5: Of course. Pero katong mantika nga imong gigamit kung magprito or mugisa ka, katong mga trans fatty acid gapadugang padyunto sa imong acid o mugrabi ang imong hunger.
4: Mao, before si D3 Bio mugikan sa imong tiyan, kinsa man ang iyang gipangita. Iyang gipangita si Adifilos og si Lactobacillus acidophilus. Si Lactobacillus acidophilus usa ka klase nga probiotic. Kini siya ang probiotic adunay abilidad nga makalahutay sa stomach acid. Pero gamay na lang jud ni sila. Samot na kung imo giabusuhan ang imong ikayong panglawas, kanang wala ka mukaon og mga pagkaon nga high on fiber, kanang mga pagkaon nga fermented.
5: Kanang kasigi kag ka og mga tam Sir GP, samot na jud sila kagamay. Mga matay nila sa mga added sugar. What's good, Sir GP, is padaghanon nila pinaagi nining D3 Bio. Unya, kung daghan na ang ato ang gitawag nga Lactobacillus acidophilus, layo na ka sa H. pylori nga mo na hinungdan nganong magka-ulcer ka og mag-hyperacidity.
4: So, gipatay na nimo sa H. pylori, gibilinan pa jud nimo og security guard ang imong tiyan.
5: Og dili ra da, Sir GP, iha pa jud ni gipromote aron mo daghan ang pagtubo sa imuhang mucus lining.
4: Correct, ang pag-ayo sa mucus lining nga giguba ni H. pylori.
5: Grabiha sa pagkadaghan ang mga benepisyo kung gainom tag D3 Bio, Sir GP. Kumpara sa plain D3. Tungod kay ang superstar sa D3 Bio, dili ang D3, kundili ang BCO nga naa sa D3 Bio.
4: Wow! Hangtod din na lamang kita for today, mga kaditribayo, sa sunod na pod nga pagsibya sa mga kasayuran sa mayong panghimsog. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: O ako si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas, ipadayon.
4: Ayaw, abusohon.
2: Ditribayo!
7: O si Richard.
8: Siging galabad akong ulo.
7: Tasa dahil kong blood pressure.
8: Painom ko sa akong asawa, ditribayo.
7: Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo.
8: Normal lang akong blood pressure.
2: Ditribayo! Ang Ditri nga may visio.
1: Ang visio
2: nga may Ditri.
1: Mapalit sa mga bulika.
2: Ditribayo! Ditribayo! Health News Ditribayo.
9: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang Ditribayo. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
2: Ditribayo.
1: Ang
2: Ditri nga may visio.
1: Visio
2: nga may Ditri.
1: Mapalit sa mga butika.
2: Ditribayo.

0: paya. DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ah, akong bugas-bugas, akong katul-katul, at na ikaw butangan.
2: Bugas-bugas, akong katul-katul.
0: DTX 500 na.
2: DTX 500.
0: Aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha ug pag-ayo sa bugas-bugas, akong katul-katul.
2: DTX 500. Mapalit sa pinakadul nga butika sa inyong lugar.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako ni magpabiling nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea! Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement User. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamanggali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men.
6: Food Supplement for Men.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: 95 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: B3 Bio.
2: Ako si Elena, gayon jud ko og B3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: B3 Bio. Ang B3 gamay physio. Ang physio gamay B3.
3: Apalit sa mga butik.
1: B3 Bio.

0: PTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Sa adlaw-adlaw na itong kapaginom ang PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Di kayaan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pagginom PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mapalit sa mga butika. Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
1: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule. Kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C. Ang kondisyon gitkin.
0: Mighty C. Mapalit sa mga butika. TTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon upod na mag-inom sa TTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. TTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny. Isa ako ka-beauty consultant. Inarecommend ko gin ang TTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang TTX Beauty Soap hindi mo sa daon sa bayabas, madritik kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
0: TTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinical Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinical Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Spore Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
8: Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga meg. The best gid Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
10: Ang imong ubang sakop sa pamilya, miyembro na. Apan ikaw, dili pa. Panahon na aron mo pamiyembro ka sa DCCCO. Apil na sa Pre-Membership Education Seminar o dalha ning mga musunod. Kuha ka 2x2 ID pictures, photocopy sa bisan unsa nga government issued ID, ug minimum nga deposito nga 2,600 pesos lamang. Unsa pa imong gihulat? Pagpamiyembro na sa DCCCO.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. D3
1: Bio. Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
4: Para sa manipyo nga dugo.
5: DTX 500.
4: Para sa himsugatay.
5: DTX 500.
4: Sudo sa mga eksperto.
5: Ang DTX 500.
4: Ang adunay pinakataas nga antioxidant. Nga makaayo. Ug mga limpyo sa tay.
5: DTX 500.
4: Napamatud-an na sa mga eksperto.
5: Testingin ninyo.
4: DTX 500.
3: Mapalit sa pinakaduol nga butika sa inyong lugar.
6: MyTC. Ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system.
7: MyTC.
6: Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guman pang mga balatian.
8: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
9: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
10: Mag-MyTC na.
6: Ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C. Mag Mighty C na.
2: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod ti apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
3: Pamasaka butika.
2: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Katrina, gay na gid na akon ginaproblema ang akon mga alap-up sa akon nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
3: Mabakan sa mga butika.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Kasakit ang tiyan?
16: Max 4 Biotics!
15: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
16: Max 4 Biotics!
15: Kabulig sa pagparami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
16: Para healthy ang tiyan,
15: mag-Clinica Max 4 Biotics!
17: Extend food supplement for men.
18: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay misis. Ang natilawan, mag-extend food supplement for men. Daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men.
17: Extend
19: food supplement for men.
20: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station.

0: may tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyo Water Refilling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
1: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Sharpening the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Nilita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
4: Ang Visio
2: gamay D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Hisgutan nato karon ang caprylic acid nga naa sa D3 Bio ug wala sa plain nga ordinary D3.
5: Another powerful component sa D3 Bio nga wala sa plain or ordinary nga D3, ang caprylic acid. Ang sige magud natong hisgutan, Dr. Ramil, ang kabahin sa lauric acid nga mahimong monolaurin. Karon, let's focus on caprylic acid.
6: Yes, buti pasabot Sir JP nga dili tanang acid makapadaot.
5: Husto.
6: Napoy usa ka acid nga gikan sa tambok, gikan sa extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio.
5: Unya nga numang ginarekomendar nato ang caprylic acid. Kini ang naa sa breast milk. So sigurado nga luwas jud ni siya o gamiton. Ang atuang breast milk nga naay lauric acid na padjoy caprylic acid. Unya, unsa may kalainan nila ni lauric acid? Si lauric acid usa ka medium chain triglycerides nga naay 12 carbon chain. Apan si caprylic acid walo laman ka carbon chain.
6: Sa to pa Sir GP, kay 12 man si lauric acid mas daghan siyang conversion. Ang nakanindot ni lauric acid kay mo change usa siya into monolaurin. Kung sa diin sa sulod sa 8 ka oras mo tuyok-tuyok ni sa imong lawas para protektahan ang imong selula batok sa mga bakterya, virus, maunay nakanindot jud ni lauric acid. Pero ang caprylic acid, ang nakanindot ani, samot na kung gabiyahe ka. Paspas ra jud siya mahimong energy.
5: Wow.
6: Pero dili ra ingon nga ma-change energy ra siya. Antibacterial po
5: siya. Napodya
6: siya
5: antibacterial property, Doc. So, kampiyon jud ang antibacterial. Kampiyon ang antiviral. O kampiyon pod ang antifungal properties anang caprylic acid. Once ma-convert na ni siya into monoglyceride. Si lauric acid, if magbuhat siya monoglyceride, ang gawas niya is monolaurin. Apan ining si caprylic acid mahimong monocaprylin kung ma-convert ni into monoglyceride. Monocaprylin specialized in hepatitis C, sumala pa sa pagtuon.
2: D3 Bio.
7: Ako si Jaime Elisorio, nagpasalamat ko sa
8: D3 Bio.
7: Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
6: Kung makainom ka og D3 Bio, malikayan jud. Kung naa kay hepatitis C, kaya jud niya i-correct.
5: Kung aduna kay hepatitis, ang pinaka-importanting butang di ay na imong buhaton ang pagpaubos or kining pag-control sa imuhang viral load of hepatitis.
6: Para dili na maapektuhan ang imong atay.
5: Correct. Mao jud. Kay kung mudagan na ni sila na unsaon na lang, kasagaran mahimo ni siyang cirrhosis or scarring of the liver, muna'y atong protektahan. Dapat dili jud may tabo kining scarring of the liver tungod sa hepatitis.
6: Yeah, Sir JP, no. Naa na kay D3 Bio, do na pa kay caprylic acid nga gabuhat og mono caprylin. Pero dali ra ni sila mo stay, Sir JP. Kay mahimo man dayon ni siyang energy.
5: Mo jud kini nga iyahang second major role ang paghatag kanimo og instant energy.
6: Yes, instant energy nga dili makapadako sa imong buyon.
5: Maka nindota pog klaseng energy na oy.
6: Baling nindota jud Sir JP. Mangita kag makaon nga ma-energize ka nga dili mo dako imong buyon. Wala gyud. Pero ang carbohydrates, makahatag po tinuod og instant energy, pero kung malabihan, mudako po ang imong buyon.
5: So, unsa man ang may tabo kung ikaw mo inom og D3 Bio? Una, makuha nimo ang benefits sa lauric acid and monolaurin og benefits of caprylic acid and monocaprylin. So, unsa man ang mga gibuhat ni ini kung ikay gasakit? Pananglitan, gihilantan ka. Inom ka og D3 Bio.
6: Inom siya, Sir GP, og 2 soft gels every 4 hours. Therapeutic dosage siya. Samot na kung wala na kay gana mukhaon. Kusgan ra gihapon ka bisag na kay hilanat. Tambal na, ma-energize ka pa. Dili ni mo ni makita sa plain D3,
5: husto,
6: Sir GP.
5: Husto.
6: Murang sige na mo ginapadasig ang ato ang mga suking tigpaminaw nga kung mo gamit na lamang og ka og D3, gamit na lang jud. og D3 Bio.
5: Well, Doc Ramil, it's time to say bye-bye. Mm. Ako si Jean Paul Generoso.
6: Og ako si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
5: Ayaw abusuhon.
2: D3 Bio!
4: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Tasa day ko blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
2: D3 Bio! Ang D3 ng may visio.
1: Ang visio.
2: Yung may D3.
1: Kapalit sa mga
2: publika. D3 Bio! D3 Bio! Health News! D3 Bio!
8: Ako si Florazel. Before, problema dyan ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat, iinom ko sa D3 Bio. Normal na dyan rin akong regla.
2: D3 Bio! Ang D3 ng may visio. Ang visio ng may D3.
1: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bio!

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Nawant ang nabakaugana sa kama? Masinug? May diabetes ka? DTX 500 na! Ang DTX 500! Adulay powerful extracts, nga phytochemicals, ug antioxidants, nga gigan sa palaya, ug desugared sugar cane, mga organic compounds, nga effective, batok sa sakit nga diabetes. DTX 500! Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties, makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan, apang lain gidang DTX Coffee Mix, magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin, pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix, mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
2: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap, mabaka sa mga butik.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman.
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
3: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinical Dayo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Dayo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Dayo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporebiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
7: Ang fortified na probiotics! Clinica Sporebiotics!
8: Extend Food Supplement for Men!
9: O si Juni, taga-Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
10: Asa magagikan, bay?
11: Gikan ng ubukit, bay!
10: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyanan.
11: Gitaw, mabakarwas ganyan ko?
10: Aw, oh, dito sa Jokax, bay. Jokax Car Wash.
11: May dito?
10: Ayos kayo.
11: Sige, diyan na ka. Bakarwas ako.
10: Sige, sige.
12: Jokax Car Wash. Ga-offer o barato nga presyo. Pagawa sa inyong sakyanan, limpyo na, guwapo pa. Jukax Car Wash. Na-discount sa una nga lima ka customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, na'y massage center aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukax Car Wash.
13: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Shockening the lives of the Filipino. D3 Bio.
1: Ako si Inara. Tadyod kayo ng akong blood sugar.
2: Ako ang gusto lang nag-inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
1: Nahihinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: Mahupaya. DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. Hey! Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkagtaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika.
1: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang makabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nag-testing man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX.
0: DTX
2: Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
4: So na.
3: Good day. Magid ako sa akong body odor. Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong. Sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagpute. Gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa Clinica Spore Biotics.
0: Excel Food Supplement for Men.
8: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
9: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulong ka kapsos sa buntag, tulong pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
3: Mapalit sa mga butika.
4: Mayong adlaw kaninyo mga ka-DTX og ka-MITC. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Og ako na sab si Dr. Ramil Uy, magapahinumdum kaninyo sa pag-inom sa DTX 500 og MITC, ang alkaline nga vitamin C matag adlaw alang sa imong maing pang
4: Hisgutan na to ang mahitungod sa oxidative stress gikan sa kadagang free radical sa lawas. Ang free radicals o reactive oxygen species, kining gitawag na itong ROS, mao ang byproduct sa paggamit sa lawas sa oxygen nga atong giginhawa. Gitawag kini og oxidation. Ang oxidation, mao'y rason nga nung magtaya ang puthaw.
5: Sama sa pagtaya sa puthaw, Sir GP, ang puthaw, kung na-expose hangin, it will be rusted. Aron dili kini mataya, kinahanglan kining pintalan. Gamit ang red lead or anti-rust paint. Mao ni rason nga mo inom jud ta og DTX 500 og MITC.
4: Correct.
5: Ingon sad na ang lawas nato, Sir GP. Tungod sa oxygen nga gigamit sa cellula for energy conversion, na kini salin nga gitawag og free radicals nga mutaya sa atong mga cellula. Di pod ta pwedeng mo inom og pintal.
4: Lagi
5: matay ka. Kinahanglan nato og antioxidants nga maoy magpanalipod sa atong mga cellula aron dili madaot.
4: Gihatag sa Ginoo ang mga prutas og utan ingong gigikanan sa antioxidants.
5: Correct.
4: Apan ang pangutana, sige patag ka og prutas og utan, mas mahal bi ang prutas ron?
5: Mahal gyud oy. Basta na ni labi pandemic, mahal kay ang prutas og utan. Mag DTX na lang, Sir GP.
4: Hosto.
5: DTX 500 og MITC na lang. Kay kung lantaw nimo ang MITC, Sir GP, imagine sa ka MITC pulo na ka oranges.
4: So dako kay mo masay, mahal ra ba ng orange ron?
5: Tag 25 ron. Mahal ka istanan. So DTX na lang ka og MITC. Nya wala na pinakataas o superior nga antioxidant, Sir GP. DTX 500 og MITC ra jud.
4: Correct,
5: ang DTX 500 nga dunay D-sugared sugar cane extract, ang pait nga bahin sa tubo.
4: Husto, Doc.
3: DTX 500.
6: Ako si Albert nga taga Dumaguete. Upong ang akong mga TL o mga pasakit. Sa pagkaduwang na ko sa DTX 500, akong gindubol dos o makapsong sa buntag, sa gabi, wala pa'y bulan, wala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
3: DTX 500.
2: Mabali sa mga butika.
4: Nya, unsa may ilang makuha di ay ng mga sakit kung kulang ang antioxidant silang lawas?
5: Sa mga dili, tigkaw utan, Sir GP, nya wala pa jud gainom og DTX 500 og MITC, kung taas na kayo ang imuhang oxidative stress, posible nga mo resulta kini sa cancer.
4: Ah.
5: Number one na cancer, siyempre tayao na imong cellula, Alzheimer's disease.
4: Ayay.
5: Oh, mataya ang imong utok,
4: brain,
5: imong brain, Parkinson's disease, diabetes, mo ni may tabo, high blood pressure, atherosclerosis, stroke og uban pa kung kulang og antioxidant or puno na sa oxidative stress ang imong lawas.
4: Unya magka-fatty liver gani ka, Doc? Cirrhosis of the liver, inflammatory disorder, chronic fatigue syndrome, asthma, o gining pagkabaog, Doc, sa mga lalaki, o dilik makaanak.
5: Mauna. Mauna nga kinanglan yun nimo o kaon daghang prutas o gulay. Pero sa itungod sa kamahal, ang importante lang, inom na lang yung ka sa DTX 500 o kining gitawag MITC. Kuyaw kayo, Sir GP? Ang mga balatian nga o mga sakit nga pwede makuha kung kulang ka og antioxidants, mao nang kinahanglan jud nga magkaon ta og prutas og utan, nya inom og DTX 500 og MITC.
4: Likay ang stress, alak, sigarilyo, pollution, radiation.
5: Nya imo na nailabay imong tab. wala mga sigarilyo, di ba?
4: Oh, wala. Wala.
5: Ilabay na imong tab kay puno man sa radiation. So importante dre, Sir GP. Kinahanglan yun mag DTX 500. Inom po kag MITC, Sir GP, kay maudyod na ka-importante kung mag-inom kag DTX 500 o MITC.
4: Unya, wala dyan tayo oras, no? Ako usab si Jean Paul Hineroso.
5: Ako usab si Dr. Ramil Uy, magaingon, mayong lawas ang pingan.
4: Dili abusuhan.
3: DTX 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi o ako po nga pus-on sakit. Ipatay ko sa ako misis o DTX 500, tulog ka kapsos sa buntag, tulog po ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. o ginibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
3: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX 500.
2: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
3: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. KK5 News FM. News FM.
7: Oras sa K5 San Carlos, Digital and 5.7, alas 3:03 na sa kahaponon. Mayang hapon Pilipinas, mayang hapon Negros, mayang hapon San Carlos, ano yan ang top of our news? Pagkaroon na sa headlines sa itong mga balita, sa itong balitang nasyonal. Defense Secretary Chudoro, dili makig-peace talk sa mga in-pain. Sa Pikas Bahin, Cayetano nanawagan og lapad nga investigasyon sa flood control anomaly. Mga kaki-five, bawag ka to ang tuwang headline. Gadalit ka na to sa Detex Coffee Mix, ang kapi nga makapasiksi. O karoon na sa detalye sa itong mga balita. Hugot na gibabaga ni Defense Secretary Gilberto Chudoro ang panawagang subling ablihan ang peace talks sa New People's Army kon NPA. O gensister nga ang nasambit nga grupo ang giingong padayong piguba sa kalinaw sa nasod. Subala ni Chudoro ang mga komunista o mga miyembro sa NPA ang responsable sa mga krimen o terorismo nga nasinati sa pipila kabahin sa Pilipinas. Rason nga dili niya madawat nga makipag-istorya sa mga rebelde alang sa kalinaw. Siya pamahayag karong Domingo, Mayo 3, hugot niyang gingon nga wala siya'y plano makipag-pistok sa NPA. May numduman nga baguhay lang, ano na'y nahitabo nga engkwentro? O kung masakir tali sa military o gituho ang mga miyembro sa NPA sa Tubuso, Negros, Occidental niya itong Abril 19, kung sa diin 19 kaging rebelde ang nakalas. Samtang padayon namang gibarugan sa Department of National Defense, gagipakusgan ang kampanya batok sa armadong grupo, kadungan sa panawagan o kalinaw alang sa kaayuhan sa nasod. Sa Pikas Bahin, sa balita sa kauluhan, danawagan si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano o mas lalong o komprensibong investigasyon sa gingong mga irregularidad sa flood control projects. Imbis nga mag-focus lamang sa partial report sa Senate Blue Ribbon Committee. Baton niya, diliigo ang paunang report aron masabtan at tibuok kahimtang sa isyo. Og mahimong malimitihan ang investigasyon kung kini lamang ang basihan. Ang draft report nga gipagawas ni Senator Ping Lacson, wala pa mapirmahi sa igo nga mga ihap sa senador aron maipresentar sa plenaryo. Gipadayag usab nga aduna pay mga bahin sa report nga wala pa mapirmahan. Hinugdan nga gikinahanglan pa kini og duga nga pagripaso og klarifikasyon. Gipatinaw ni Cayetano nga dili kini tungod sa pagdumili sa pagpirma kundili pang ginahanglan sa mas klaro og tukmang pagsabot sulod sa report. Samtang nagpadayon ang investigasyon, gilauman nga mas mudaghan pa ang testimonya o ebidensya sa umaabot nga mga pagdungog. Mga kaki-five, mawag ka to ang tuwa ang top of the hour news. Gadalit ka na to sa Power 3, UDTX 500, Mighty Sea o Death 3 Banyo. Sa mga tag-as nila o sugar, tag-as o dugo. Power trio na manghigala kay sigurado yung gigkong matabangan mo. Kayang tulukan, bisa nun sa pamaglasi sa sakit. Detects 500 by TC of the Tribune. At yun yung musunod yung top of the hour news sa musunod nga Domingo. Inilagyapon sa K5 San Carlos Digital 95.7. Ako na lang ang alagad sa kaginaan. The credible media ning Dakbayan, Kakifay Pamela Perater. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko ng kalingawan sa Negros. K5 News FM.
3: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: D3Bio. Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat po sa
2: D3Bio.
1: Sa Osaka, Simana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
0: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio. Pirmi nga pangihi. Hanap nga paranaw. Og pagpamhinod sa mga tiin. Basin ato na kay diabetes. Mag DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar level. Di kaya ang diabetes. Mag DTX 500. Karun tayo. Mapalit sa pinakadul nga butika sa inyong DTX 500. Yeah! DTX Coffee Mix.
3: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik ko yun ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madritik kakao, kag papaya fruit extra para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
7: Mag-Clinica Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Dayo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
9: Ew! Yucky!
8: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sang tooth decay nga bad breath. Clinica Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
0: Extend Food Superman from Man!
10: Ako si Renato, nalaram ako sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay, puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
0: Extend Food Supplement for Men.
11: This is K5 News FM. Your official news and music station.

0: paya.
1: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
2: T3 Bio.
3: Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa T3 Bio. Bye, mao kini ang ako ang sekreto.
2: T3 Bio. Ang T3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may T3.
1: Mapalit sa mga butika.
2: T3 Bio.
1: DTX 500.
4: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500.
1: Mapalit sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sa amarkuso, chia seeds, desugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
1: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May

0: Epektibong kombinasyon. Inom na o Mighty C. Mag Mighty C na.
1: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
2: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: Sport Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Sport Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Sport Biotics, you're always in good health.
4: Extend Food Superman for Men.
5: O si Rosanne, baw, akong ba na sang nag-edad ko rin taan nyo sa bala, nagaharaharagid sang una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa extend, wala lang kami gaka-edad nga duha ba? Mami, gidang extend.
4: Extend Food Superman for Men.
6: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butik. D3 Bio.
4: Mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Sige ba ninyo inom ang inyong D3 Bio? Naot unta nga gisige ninyo inom ang D3 Bio tungod kini ang makatabang kontra sa viruses ug bakterya.
4: Atong isgutan, Dr. Ramil. Unsa may rason nga anong kinahanglan na jud nga mag-shift gikan sa pag-inom sa ordinaryong plain D3 paingon sa D3 Bio?
5: Checklist ata.
4: O sige, gitun-an, Dr. Ramil, ang 30 ka mga nagkalailhaing fatty acids. Kahibaw ba ka, Doc, nga sa ilahang antibacterial properties unsay naa sa kinatasan? It's lauric acid with its monolaurin. Sa makausab, ang virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio nga maoy kinaunhang component ni ini ana ay lauric acid. Pag-abot sa tiyan, pag humani mo ginom, i-convert kini into monolaurin.
5: Labaw pas 30 fatty acids sa GP, siya maoy na ay kinatas ang antibacterial.
4: Oh.
5: Dili ra antiviral, antibacterial properties ba jud? Mga flu, influenza, mga hilana, trangkaso, subaw, kaya kaayo sa D3 Bio.
4: Unya, napayusado. Kaya ni ini ang herpes simplex virus, ang staphylococcus aureus, ang candida virus, nga maoy gapabaho sa atong kinatawo.
5: Uy.
4: Kaya niya bisan pa ang gonorrhea, Doc. Kaya ang HPV or human papilloma virus nga maoy hinungdan aning mga kalunggo. Kaya jud ni ini maasin pa ang HIV virus.
5: Correct.
4: So mao kini ang anaa sa D3 Bio nga wala sa plain D3.
5: Yes, sakto yun. Mao na kung moinom naman lamang ka og D3 supplementation, pangitaan na lang ang D3 Bio. Ang meaning sa gitawag nato nga active immunity, mahitabo ra na kung ang imuhang immune system maoy responsable sa pagprotektar kanimo.
2: D3 Bio.
6: Ako si Inara. Tajud kayo nga akong sugar. Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day. Nahihinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio!
5: Nakuha ni mong punto, Sir GP?
4: Yes, Doc. About active immunity.
5: Mauni ang active immunity. Ang sundalo sa imong lawas, mao mismo ang gaprotektar ni mo, maunay active immunity. Pero, anaay laing immunity nga gihinganlag passive immunity. Meaning pa, ang passive immunity, ang imo nga immune system gikan sa laing tao, ibalhin pa dulong nimo. Kinsa may nakabuhat ana?
4: Kinsa, Doc?
5: Ang imo nga nanay. Ang iya nga breast milk o sa imong inahan, ang nganong bata ka pa, paimnon jud ka niya og breast milk kay wala pa kay active immunity. So ipasa niya pinaagi sa pagpatutoy sa bata. Unya, kung moinom pa ka og D3 Bio, mura pud nga unsa naa kay gitawag passive immunity.
4: Dapat gatas jud sa nanay kay naay monolaurin.
5: Sir GP, mura gatutoy ra jud ka sa imong inahan kung nakainom ka og D3 Bio. Tungod sa lauric acid nga naa sa D3 Bio kana mahimo nga monolaurin, naay monolaurin nga kaya magprotektar bisag dili na siya mangayog tabang sa imong immune system. Lahi ra jud kung nakainom ka D3 Bio kumpara lang sa plain nga D3. Sumala pa, naa kitay gitawag nga brown adipose tissue.
4: Yes, Doc, it's brown na fats, ano?
5: So kini nga brown fat nga naa sa ato ang lawas, kung mabutangan nimo og MCT nga gikan sa D3 Bio, di mo makita sa kuan ni Sir GP, plain
4: so,
5: D3.
4: Oh, kining MCT.
5: Ginabuhi niya ang ginatawag nga thermogenin, nga bisan ang tao nga wala ga-exercise, pwede ra gihapon balanay ang tambok sa iyang lawas.
4: Og mujita di ay kudo, pwedeng magamit ang D3 Bio.
5: Pwede. Kung ga-intermittent fasting ka, unya, gainom ka og D3 Bio, kampiyon jud ang kombinasyon.
4: So muna gitawag, Doc, nga ketogenic diet. Mas paspas ang pag-ubos sa imuang timbang.
5: Sa mga ganahang maghinahinay, wala may magic nga pagkaugma, gamay dayon ka. Inom yung kag, medyo dugay pag-inom sa D3 Bio, mga 2 to 3 months para makita ni mong epekto. Ang D3 Bio, Sir GP, ang monolaurin ana, nindot sa mga kabataan. Kaya ang monolaurin sa D3 Bio, could also defeat parasites. Mga bitukon, kana makatabang ina, Sir JP, nga nung mag-plain D3 pa man ko, nga ordinaryo, kung naa may special nga D3 bayo. D3 bayo na lang ko.
4: O niya, dinira matagtaman ha.
5: O, si Dr. Ramil Oy, mayong panglawas, ipadayon.
4: Ayaw, abusohon.
2: D3 bayo!
7: Ako si Pili Kabung Nason, nakog yun natabang sa akong panglawas ang D3 bayo. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas, wala na ko yung pamati sa lawas.
2: D3 bayo! Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News.

0: GTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Victory Bio. Ako si Mia, gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. GTX 500.
2: Ako sa Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom GTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
0: GTX 500. Mapali sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Inaang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gay na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
5: Gagabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
7: Mag-Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Mighty C, ang kalain nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatawang para magkontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
9: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
8: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
9: Mag-Mighty C na!
8: Ang alkalain nga vitamin C, makatawang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og
9: Mighty C! Mag-Mighty C na!
10: Masakit ang dyan! Masaminabudlayan sa pag-ariya, Mags4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
0: Extend Food Superman for Men.
11: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid, kami ni mister.
0: Extend Food Superman for Men.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: GTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Victory Bio.
1: Ako si Ninita Gandalaw na ay Edmiston. Dako ka ayong tabang ang Victory Bio nako. Human sa duha ka bulan na kung ino natunaw na jud ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. GTX 500.
2: Ako si Danny. Na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang GTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal. Kuang atay. Epektibo ang GTX 500.
0: GTX 500. Mapalit sa mga butika. Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special. Kaya nag-GTX Coffee Mix ako. Simple lang. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C. Mutudlo, mubalanse, mupaligoon sa atong immune system. Mighty C. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na.
0: DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung gapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Sport Biotics. Makabulig sa pagtamna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatia tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
9: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
10: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Dietary Bio.
2: Oh, si Richard.
3: Siging galabad akong ulo.
2: Taas na dahil kong blood pressure.
3: Painom ko sa akong asawa, Dietary Bio.
2: Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo.
3: Normal lang akong blood pressure.
1: Dietary Bio.
0: Ang Dietary nga may Visio.
1: Ang Visio
0: nga may Dietary.
1: Mapalit sa mga butika.
0: Dietary Bio. DTX 500.
4: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
5: Pagkadungog na ko sa radio,
4: ang DTX 500.
5: Ako dayon gibanatan og inom, duha sa buntag,
4: duha sa gabi.
5: 2 weeks pa lang,
4: may alibyo na.
5: Pag 1 month kape.
4: Naayo na ako.
0: DTX 500.
1: Mapalit sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape.
7: Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi.
6: Pagudgali sa kape nga akong ginainom.
7: Intestingan ko ang DTX Coffee Mix.
6: Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi.
7: Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
1: Mapalit sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Ronald, saka sales rep. So
2: na,
1: maganda ko sa akong body odor.
2: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
1: Pero subong,
2: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
1: Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit.
2: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Pamakas sa mga butika.
3: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, ga, gabasa na naman.
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
3: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinical Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Deo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Sporbiotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics. Dina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
7: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
8: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
9: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
10: This is K5. News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Albert nga taga-Dumaguete. Ano po ang akong mga TL o mga pasakit? Napagadungog na po sa DTX 500. Akong gidouble dose o nakapsol sa buntag. Sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma. Mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag naglumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang palaya extra
0: DTX Coffee Mix mabaka mga butika. Mighty C Mayor Pride Henry Tevez isa ka certified Mighty C user.
3: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay adlaw ang schedule, kanunay busy apan kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gid kini.
0: Mighty C mapalit sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin disease. Yes. Ang DTX Beauty Soap imo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extra para sa nawo nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap mabaka sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea! Mugs 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
0: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakamuligid sa akong problema. Na mawid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men.
9: This is K5 News FM. Your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ko si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulay. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Hinautunta nga na inom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
5: Unsaon man ni D3 Bio pagprotektar sa imong utok? Number 1, D3 Bio improves metabolism sa imong lawas. Extra virgin coconut oil aduna kini medium chain triglycerides nga nagapataas sa imong metabolism pamaagi sa pagtaas sa imong thermal temperature, your core temperature. Unsa man ang matabang ani? Kini maoy hinungdan sa maayong sirkulasyon sa imong dugo sa utok. Cerebral circulation of blood aron mahimong mas himsog imong utok. Nganuman kay ang imong utok ang pinaka madanihong parte sa imong lawas. It consumes 20%. Grabiha sa?
6: Kung moingon tag borasyos, pasabot ana, dalo. Sir GP, it consumes 20% of the oxygen nga imong giginawa o another 20% sa glucose nga imong gi-consume. Ingon ana na ang imong brain. Kung madaot ang mga neuron, Sir GP, sa imong utok, di ba, mga tumba man ang mga puste, diha na dayon musugod ang gitawag nato nga Alzheimer's disease.
5: Yes, maujud. Magka-brown out sa imong utok. Ang D3 Bio, mupadaghan sa imong metabolism. Mopadasig kini. Pasabot nga healthy ang imong utok. Ang D3 Bio na apodjoy usaka purpose. Giproduce ni ini ang gitawag nga ketones. What are ketones? Ang ketones mao ang byproduct kung ang imong medium chain triglycerides are metabolized by the body. Ang ketones dili lamang makahatag energy sa imong utok. Makalimpyo pod kini sa imong utok gikan sa imuhang beta amyloid plaques. Gibabagan kini ang mga dead protein sa imong utok nga maoy hinungdan sa pagkabalda sa mga signal taliwala sa usa neurons og sa lain pang neurons.
6: Unya, sa ato pa Sir JP, kung gainom kag D3 Bio, gilimpyuhan ang imong utok.
5: Usto, iyan ang gisilhigan, Dok Ramil. Gisilhigan sa D3 Bio. Ang tungaan ini, pasabot nga ang wire o ang synapses sa atong mga utok nga maoy ga-connect sa usa ka neuron to another, gilimpyuhan og gikuhaan og mga beta amyloid plaques.
2: D3 Bio.
3: Ako si Mia, gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease, gipainom na ko siya D3 Bio, pipila ka bulan mibalik na yung norma nga pangunahon na.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
6: Antawa pagod na ang mga gabasa ug mga gatuon. Ingon sila nindot jud kuno ang chocolate. Mga tamis, kung ikaw gatuon kay mura daw mo activate ang imong utok.
5: Ayay!
6: Or ma-active imong utok. Active na kay sumala pa sa gingon ni Sir JP nga dalo ba yan ang himuhang utok. Pero
5: correct,
6: ang oxidative stress nga mahimo nini grabe kayo. Mga tumba dyan ang mga puste diha sa imo nga utok sa kataas sa imo nga oxidative stress.
5: Sa sige niya gamit sa glucose, Dok Ramil, daghan po niyang maproduce nga free radicals.
6: Correct. Muna'y maitabo. Kung mga tumba na ang mga neurons, matumba man gani ang mga puste, bisag mo ingon pa ka nga okay o ligo na siya sa sinugdanan, makurata na lamang kasulhi. Makaingon jud pug ka nga, utokan man ko atong bata pa ko. Nga nung karun nga nagkaedad ko, nagkaminos naman yung akong memorya. Kaya nga naman, wala man ka napahibalo kung unsa man ang mapagkaon nga maayong ipakaon sa imong utok. Sir JP, pananglitan ba? Sige kung tuon. Ang akong trabaho kay more on lingkod. Pananglitan, abogado ka? Doktor ka ba diha? O researcher ba diha? Mas palabihon jud na ako nga ang ketones nga gikan sa D3 Bio ang akong imnon.
5: Correct.
6: Kay gahatag man kini siya og energy. Less pa ang free radicals. Mahitabo nga malimtano na ka samtang nagaedad ka. Or bisag dili pa ka malimtanon, sulayi jud ang pag-inom sa D3 Bio. In short, Sir JP, ang D3 Bio nga imong giinom over ordinary nga D3 kaya jud nini tabangan ang may problema sama sa Alzheimer's disease, dementia ug uban pa nga problema sa utok. Kanang mga patol, kayang-kaya jud na. Ilabi na kung bata pa, sige na siya og inom og D3 Bio. Makorek pa dyan na siya. Kung aduna pod kay mga inflammation sa imong utok, sama sa meningitis or bisan unsa pa diha nga klase sa inflammation sa utok, dako jud ang mata tabang aning ditribayo.
5: Wa na tay oras, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
6: O ako na sab si Doc Ramil oy, mayong panglawas ipadayon.
5: Ayaw abusuhon.
7: Ditribayo.
8: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa ditribayo. Bay, mao kini ang ako ang sekreto.
2: Ditribayo. Ang ditribayo nga may visyo. Ang visyo nga may ditribayo.
4: Apalit sa mga butika.
2: Ditribayo. Ditribayo. Help.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: D3 Bio.
2: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
0: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. DTX 500.
3: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100.
1: DTX 500.
0: Mapalit sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
0: Mapalit sa mga butika.
5: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C. Mutudlo. Mubalanse. Mupaligon sa atong immune system. Mighty C. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo si kontra kaso. TB pneumonia. O guman pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C! Mag-Mighty C na!
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngapon nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo sa ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa?
7: Kag nagabaho ang kilikili?
9: Mag-Clinical Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinical Deo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinical Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Spore Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
0: Extend Food Superman.
11: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon manok. Silang sang migo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko no? Akon gintilawan, abaw. Gatoktura, upgid ang akon manok. Kanam. Mag-isa experience ba?
0: Extend Food Superman for Men.
12: Uy, Besh, kano sa mga kamo ato sa bangko aron mi-withdraw sa mga sweldo?
13: Ugma puhon ko mo-withdraw, Besh. Adto ra ko sa DCCCO kay muhapit pud ko og bayad sa akong loan og save pud gamay ba?
12: Hala, naa di ATM dito?
13: Naunsa mang kangadugay naman na. Dito ra withdraw para makabisita pud ka sa office kay miyembro tag-iabya pud ka.
12: Daghan magtawo dito, good.
13: Naay daghang satellite office ang Dumaguete branch, Besh. Pwede sa Kalindagan, Luxin, Daro, Bakong, Valencia o Shaton Satellite Office.
12: Ama o ba, Besh? Pwede ka na dito? Sige, ato ko sa Satellite Office para pag gusto kong parking sa akong sakinan.
13: Sana all na ay i-parking.
14: Ang DCCCO ATM available alang sa mga miyembro sa musunod nga opisina. Dumaguete Branch, Luxin Satellite Office, Valencia Satellite Office, Daro Satellite Office, Baez Branch, Tanhay Satellite Office, Mabinay Satellite Office, Bayawan Branch, Gihulgan Branch, Sikihor Branch, Kabangkalan Branch, San Carlos Branch.
15: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Petri Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Petri Bio, dali lang naayo akong sama.
1: Petri Bio. Ang Petri gamay Visio. Ang Visio gamay Petri. Petri Bio.

0: GTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. GTX 500.
1: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay history ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo na GTX 500. Ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay ang GTX 500.
0: GTX 500. Mapalit sa mga butika. GTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang GTX Coffee Mix kag gintestingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid GTX Coffee Mix. May kape ka na, na detox ka pa.
0: GTX Coffee Mix. GTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap up sa akong nawong kag likod. Sang nagamit ko sang GTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad nadula. Sa GTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: GTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Kasakit ang tiyan?
7: Max 4 Biotics.
6: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
7: Max 4 Biotics.
6: Kabulig sa pagpanamis ang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica for Biotics.
8: Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
8: Food Supplement for Men.
10: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Albert nga taga-Dumaguete.
2: Opo, nga akong mga TL o mga pasakit. Lihat na pagkadungog na po sa DTX 500. Akong gi-double dose o nakapsul sa buntag. Mga sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
3: Mabali sa mga butika.
4: Mga ka-DTX o ka-Mighty C. Ako si Jean Paul Generoso.
5: O ako na sabi si Dr. Ramil Uy. Magapahinom-num ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
4: Hisgutan na to, Doc, ang mahitungod sa added sugar o ang epekto ni ini sa atuang immune system. According mango, Doc, sa Centers for Disease Control and Prevention o kining CDC, daghan na kaayong mga tao ang mahilig sa added sugar o ining pagkaon sa mga matamis nga pagkaon.
5: Kaadik mango, sumala sa dietary guidelines tuig 2010 hangtod 2015, ang nag-ingon nga ang average sa tao nga makahurot siya og 17 ka kutsarita nga kamay matag adlaw, equivalent na sa 270 calories.
4: Pagkataasa di ay no?
5: Murag kuan ba usa ka bawol nga kanon?
4: Daghan. Niantong tuig 2015, Doc, ang World Health Organization o kining WHO ang mi-advise na dapat 5% rataman sa daily calories ang added sugar o equivalent ani to 200 calories o unom ka kutsaritang kamay.
5: Mauraon ta na.
4: Ang musunod, Doc, mao ang mga sintomas nga sobra na ang gikaon nga kamay. Una, ubos ang level sa enerhiya. Usa ka study kaniadtong 2019 ang muingon nga ang sa sulod sa usa ka oras nga human mukaon og kamay, ang mga test subjects sila ang gikapoy og dili alerto.
5: Mao gyud na epekto, Sir GP, ang kamay sa lawas nato. Kay ang kamay or sugar or mga tamis nga pagkaon ang nagapromote sa oxidative stress. Kana ang hinungdan nga nung muluya ka.
4: Muday na.
5: Kung mahilig ka og tamis nga pagkaon, kinahanglan gyud ka mag-DTX 500 og Mighty C aron mahatagan og proteksyon ang imuhang mga selula.
4: Husto.
5: Kinipod ang lumod o ubos nga kahimtang, Sir GP, ang bahin sad sa mga sintomas kanang wala kay
4: kondisyon,
5: wala
4: ano?
5: Kondisyon, wala kay gana.
4: Irritable.
5: Base sa 2017 study nga mga laki nga mogamit og daghang kamay ang makadevelop og depression og uban pa nga mga mood disorders.
0: DTX 500.
6: Ako si Danny, na diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Suwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika.
4: Napadok, kining bloating. Ingon sa John Hopkins Medicine, ang kamay ang mahimong hinungdan sa gas build-up o mga problema sa digestion, ingon sa irritable bowel syndrome o small intestine bacterial overgrowth or kining SIBO.
5: Ingon ana kanindot o makatabang ang DTX 500 sa kinatabukan nga abdominal health, labi na kung may hyperacidity ka or GERD, Sir GP. Usa pa da, Sir GP, kining tooth decay. Labi na sa bakterya, budaghan da ang bakterya sa imong baba kung palakaon kag kamay. Kini pistahan sa kagaw sa tango. Ang mga bakterya nga makabuhat og acid nga ilahang waste product, kini moy makadaot sa atong mga tango.
4: Unya, Doc, kini pong acne.
5: Dagkong bugas-bugas.
4: Aw, mga bugas-bugas. Adtong 2018 nga study sa mga university students sa China, miingon nga ang mga nag-inom og soft drinks 7 ka beses sa isa ka semana ang posible magka-moderate or severe acne, daghang mga bugas.
5: Gusto ka wala na kay bugas-bugas, undangin na ang mga tamis, dinhi makatabang dako ang power combination sa DTX 500 ug Mighty C. While nga mubantay ang DTX 500 sa mga selula aron dili ma-damage sa added sugar, ang Mighty C naman ang magpabos sa imong immune system aron kontrahon ang mga bakterya nga naa sa imong baba.
4: Weight gain, kining obesity, pagtambok.
5: Sobrang tambok.
4: Oh.
5: Sa Sir GP, di na to mabasol ni mga obese kay bisag unsa nila nga pugos nga kaon og gamay na ang ilang leptin, mauntay mo yung pahunong sa ilang kaon. So kanang mga obese na ron, ang added sugar ang rason nganong sobra ang pagkaon sa daghang mga carbohydrates. Mo ni rason. Sobrang lang ang kaon o kamay. Sa JP, atong hinumduman nga sobrang carbohydrates will result to high sugar levels sa imo dugo o dili ka mag-diet or mag-DTX 500, magka-problema ka sa metabolism.
4: Husto. Paano tayo oras, Doc? Sige, hangtod na po sa sunod. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sab si Doc Ramil, nagaingon, mayong lawas at imanon.
4: Dili! pag-abusuhon.
1: TTX 500.
3: Ako si Jubilin.
7: Sobrang kataas akong blood sugar.
3: 300 kapin. Kitistingan ako og inom.
7: TTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
3: Sunod sa isa ka bulan.
7: Normal na jud akong blood sugar.
3: 95 na lang.
1: TTX 500. Mabali sa mga butika. TTX 500. Health Alert with Dr.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mapalit sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Si Leslie Katay. Mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mabaka sa mga butika.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
7: Mag-Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporebiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
9: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporebiotics!
0: Extend Food Superman for Men!
10: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Kasi tingin bala mga meg. The best gid ang Extend. Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K95 News FM.
1: Sharpening the lives of the Filipino.
2: D3 Bio.
3: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio.
4: Ang Visio
2: ng may D3.
4: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3.

0: paya.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
2: Oh, si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama. Oh, DTX 500. Duha lang kakapsula da at sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Agud yung magpabilin na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
1: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap, mga sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
1: Extend food supplement for men.
8: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, pang extend food supplement for men daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
1: Extend food supplement for men.
9: This is K5 News FM, your official news and music station.

tayong dalawa. Pangako sa isa't isa, totoo is lang na mga mata. Salita ng tutugma, puso kong mata, puso ay lahat tinaya sa iyo mga iba, tinagkaila. Simula ng umpisa nang tayo nag-isa, di na mag-isa.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
2: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
1: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
2: tulo pod ka kapsul sa gabi.
1: Simana lang nawala jud ang sakit
2: ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
1: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor sa Pilar Capiz, wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akong hotel nga mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangud na batyagan kung ano bawang akong panulok.
0: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra kaso, TB pneumonia, o guman pang makabalatian.
6: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
5: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C. Mag Mighty Tisina
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Jenny, sa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap imo sa daon sa bayabas, madrid de cacao, papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap.
4: Mabaka sa mga butika.
8: Gabasa na naman bala ang imo.
9: Ay, gabasa na naman.
8: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
10: Always nagabasa.
8: Kag nagabaho ang kilikili.
10: Mag Clinical Dayo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Clinical Dayo Fresh.
9: Nagabasa na naman balaga.
8: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
10: Clinical Dayo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
12: Ew! Yucky!
11: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sang tooth decay nga bad breath. Clinica Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
0: Extend Food Supplement for Men.
13: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akong serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
14: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. D3
1: Bio. Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
2: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong uganga. Tapos kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, yun kayong DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. TTX Coffee Mix.
1: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangabi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Pamasahan ang butika. TTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane, ako gid ang akong pagpasalamat sa TTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sang akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: TTX Beauty Soap sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
6: Extend food supplement for men.
7: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Intestingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.
9: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kampahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in.
0: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
10: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
11: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
10: Ipatay ko sa akong misis og TTX 500 tulong ka kapsul sa buntag,
11: tulong pod ka kapsul sa gabi.
10: Simana lang nawala jud ang sakit
11: ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
10: Epektibo jud kayo ang TTX 500.
0: TTX 500. Mabalik sa mga butika.
12: Mga ka-DTX ug ka-Mighty C, ako si Jean Paul Hineroso
13: ug ako na sab si Dr. Ramil Uy, magapahinumdum kaninyo sa pag-inom og TTX 500 ug Mighty C, ang alkaline nga vitamin C matag adlaw alang sa inyong mahimsog nga panglawas.
12: Hisgutan na to, Dok, kung unsay benepisyo nga ato makuha sa pag-aswat kining barbell sa gym o kung weight training o unsaon pagtabang sa DTX 500 o Mighty C, isip mga antioxidants o immune system booster.
13: Nag-gym po ba ako, Sir GP?
12: Amo ba?
13: Tungod kay samtang katigulang ta, mubo ang ato ang bone density.
12: Gusto.
13: O hinahinay nga magkadaot ang ato ang mga bone tissue.
12: Mm-hmm.
13: Ang pag-aswat o kining pag-alsa sa mga weights, maoy gapakusog sa atong mga bukog o magapataas sa atong bone density.
12: Correct. Gatabang po ni sa paglambo sa toang body composition. Matunaw ang toang fats o mailisan kini og maskulo. Inubanan pa sa saktong pagdieta o pagpahuway, mahimong maskulado ang kanimong tambok nga tawo.
13: Pero Sir GP, kinahanglan, hinumduman po nila nga ang pag-exercise, nagkinahanglan po og saktong breathing technique.
12: Oo.
13: Kay samtang gaswat ka sa mga bugat na, kinahanglan po og oxygen ang imong mga muscles. Ang taas nga demand sa oxygen, muresulta na sa taas po nga level sa oxidative stress.
12: Maulagi.
13: Di rin na musulod, Sir GP, ang importanteng benepisyo sa mga antioxidants. Kung nganong mo inom yung mga suplemento nga na antioxidants sama sa DTX 500 o Mighty C, gani kinahanglan jud nga mukaon og utan pod, mga prutas ug uban pa nga mga gikinahanglan nga mga antioxidants.
0: DTX 500.
14: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Musulod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika.
12: Ang DTX 500 ang may pinakabataas nga antioxidant nagprotektar sa mga selula, kauban ang mga muscle cells. Mas mo accumulate pa jud ang mga free radicals kung sigihon natog exercise atong muscles. Unya, ang atong mabati nga sakit samtang uguman og exercise, usa ka pa matuod ka na, Dok, nga naa kay oxidative stress.
13: Correct. Say normal ano? Kapoy, karang magsigag alsa.
12: Palakit lawas.
13: No. So, Sir JP, mo improve ang metabolism, ang tanang chemical processes nga nahitabo sa sulod sa atong lawas, aron ta mabuhi, apil na ang digestion. Sa ato pa, mas aktibo ang atong metabolism sa lawas kung magsigi ta og exercise.
12: Ang DTX 500 adunay direktang epekto sa atong atay, pancreas, small intestine ug tiyan. Mao ni sila ang mga sources sa atong digestive enzymes ug acids nga maoy ga breakdown sa mga food particles. Sa paggamit sa DTX 500 doc, sigurado jud nga kampyon og sufisyente ang mga kinanglano nato aron matunaw, maproseso, musuyop ug mogamit ang atong mga nutrients nga giinom ug gikaon.
13: Sakto gina Sir JP. Ang pag-exercise sa gym kinahanglan nga naa joy backup nga good nutrition.
12: Correct.
13: Sayang na magsila ka exercise wa mo kay kaonon. Nya imo kaonon puro lang noodles, puro lang way pulos, mga junk foods, way pulos imong kuan pag-exercise. So kung walay backup, himan-himan wala gihapoy pagbag-o sa imong lawas. Usa sa mga nagustuhan ko nga benepisyo sa pag-barbell Sir JP mo ang pag-ligon sa akong lawas ug mga joints aron malikayan ko ang mga injuries puhon.
12: Correct Dok Ramil. Kung regular na kag-aswat og bugat, ilabi na kung insaktong imong pag-execute unya, insakto pod ang imong postura, makapalig-on ni sa imuhang mga ligaments ug tendons.
13: Siyempre Sir JP, dili jud na malikayan naay mga buluhaton sa balay nga kinahanglan nato muaswat og bugat. So kung ga-gym man gali ka, kusgan ka. Dili jud sayon ma-injured imong lawas tungod sa pag-aswat og bugat.
12: Mao jud Dok, pero dili jud na nila kalintan. Ilabi na karon sa pandemic pa, naay risgo nga dala ang pag-adto sa gym. Pwede ka matakdan og virus. So aron aduna kay proteksyon, inom jud og Mighty C. Gi-boost niini ang imong immune system to give you the chance nga sukulan ang bisag unsang impeksyon.
13: So simple lang Sir JP ang tumong nato niini, moadto man ka tag gym aron mahimo atong panglawas himsog, ato na lang jud tinud-on. Inom na gyud tag DTX 500 og Mighty C kada adlaw.
15: DTX 500.
16: Si Annabelle, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up nako, nag-100 na lang.
15: DTX 500.
17: Mapalit sa mga butika.
15: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
18: Ako si Bibo,

0: to.
1: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakapi ka. Mo na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
0: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jod ang DTX Coffee Mix.
1: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay Ganoderma, Mushroom ug Stevia. Perfect jod sa mga naay diabetes.
0: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jod. Unsa? Special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, sunin po nila ang Rayo Coffee.
1: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halinini mo adto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
0: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
1: Mao jud, Sir JP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Masayon og dali na ko memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bay, mao kini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay physio. Ang physio gamay D3. Mapalit sa mga butik. D3 Bio.
0: Atong isgutan, Dr. Ramil. Unsa may rason nga anong kinanglan na jud nga mag-shift gikan sa pag-inom sa ordinaryong plain D3 paingon sa D3 Bio?
1: Klisa ta.
0: Oh, sige, giton ang Dr. Ramil ang 30 ka mga nagkalailhaing fatty acids. Kahibaw ba ka, Doc, nga sa ilahang antibacterial properties unsay naa sa kinatasan? It's lauric acid with its monolaurin. Sa makausab, ang virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio nga maoy kinaunhang component ni ini ana ay lauric acid. Pag abot sa tiyan, pag humani mo ginom, i-convert kini into monolaurin.
1: Labaw pa sa 30 fatty acids, Sir JP. Siya maoy naay kinatas ang antibacterial.
0: Oh.
1: Dili ra antiviral, antibacterial properties ba jud? Mga flu, influenza, mga hilana, trangkaso, subaw, kaya kaayo sa D3 Bio.
0: Unya, napayusado. Kaya ni ini ang herpes simplex virus, ang staphylococcus aureus, ang candida virus, nga maoy gapabaho sa atong kinatawo.
1: Uy.
0: Kaya niya bisan pa ang gonorrhea, Doc. Kaya ang HPV or human papilloma virus nga maoy hinungdan aning mga kalunggo. Kaya jud ni ini maasin pa ang HIV virus.
1: Correct.
0: So mao kini ang anaa sa D3 Bio nga wala sa plain D3.
1: Yes, sakto gyud. Mao na kung moinom naman lamang ka og D3 supplementation, pangitaan na lang ang D3 Bio. Ang meaning sa gitawag nato nga active immunity, mahitabo ra na kung ang imuhang immune system mao'y responsable sa pagprotektar kanimo.
2: D3 Bio.
4: Ako si Inara.
5: Tajud kayo akong blood sugar.
4: Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
5: May hinahina na balik sa normal akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay physio. Ang physio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Nakuha ni mang punto, Sir JP.
0: Yes, Doc, about active immunity.
1: Mauni ang active immunity. Ang sundalo sa imong lawas mao mismo ang gaprotektar nimo, mao nay active immunity. Pero anaay laing immunity nga gihinganlag passive immunity. Meaning pa, ang passive immunity, ang imo nga immune system gikan sa laing tao, ibalhin pa dulong nimo. Kinsa may nakabuhat ana?
0: Kinsa, Doc?
1: Ang imo nga nanay. Ang iya nga breast milk o sa imong inahan, ang nganong bata ka pa, paimnon jud ka niya og breast milk kay wala pa kay active immunity. So ipasa niya pinaagi sa pagpatutoy sa bata. Unya, kung moinom pa ka og D3 Bio, mura pud nga unsa naa kay gitawag passive immunity.
0: Dapat gatas jud sa nanay kay naay monolaurin.
1: Sir JP, mura gatutoy ra jud ka sa imong inahan kung nakainom ka og D3 Bio. Tungod sa lauric acid nga naa sa D3 Bio kana mahimo nga monolaurin, naay monolaurin nga kaya magprotektar bisag dili na siya mangayog tabang sa imong immune system. Lahi ra jud kung nakainom ka D3 Bio kumparar lang sa plain nga D3. Sumala pa, naa kitay gitawag nga brown adipose tissue.
0: Yes, Doc, it's brown na fats, ano?
1: So kini nga brown fat nga naa sa ato ang lawas, kung mabutangan nimo og MCT nga gikan sa D3 Bio, di mo makita sa kuha ni Sir JP, plain
0: so,
1: D3.
0: Oh,
3: of kining the
1: MCT,
3: D3.
1: Kining MCT. Ginabuhi niya ang ginatawag nga thermogenin. Nga bisan ang tao nga wala ga-exercise, pwede ra gihapon malanay ang tambok sa iyang alawas.
0: Og mujita di ay kudok, pwedeng magamit ang D3 bio.
1: Pwede. Kung ga-intermittent fasting ka, unya, gainom ka og D3 bio, kampiyon dyan ang kombinasyon.
0: Sumunod gitawag, Dok, nga ketogenic diet.
1: Mm.
0: Mas paspas ang pag-ubos sa imuang timbang.
1: Mm. Sa mga ganahang maghinahinay, wala may magic nga pagkaugma, magamay dayon ka. Inom yung kag, medyo dugay pag-inom sa D3 bio, mga 2 to 3 months para makita ni mong epekto. Yeah, ang D3 bio, Sir GP, ang monolaurin ana, nindot sa mga kabataan.
0: Oh,
1: kaya ang monolaurin sa D3 bio, could also defeat parasites. Mga bitukon, kanak makatabang yun na, Sir JP. Nga nung mag-plain D3 pa man ko, nga ordinaryo, kung naamay special nga D3 bio. D3 bio na lang ko.
2: D3 bio!
6: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko yung pamati sa lawas.
2: D3 bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 bio! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Loida. Damay lang naabog og taligsik.
8: Ug nagsip onon nako.
7: Tatik og Mighty C.
8: 2 capsules 3 times a day.
7: After sa sige na kong tumara sa Mighty C,
8: abog og taligsik.
7: Ako nang masuklan.
8: Epektibo kaayo.
7: Ang Mighty C.
2: Mighty C. Mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
9: Ako si Aying. Galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na gina ko ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika.
0: Malaka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
1: Ako na sab si Dr. Ramil. Uy, hisguta na to karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio. Wala sa plain nga ordinary D3.
0: Aha. Atong hisgutan ang mga puntos nga nung dapat nga gamit ka og D3 Bio sa baylo nga ordinary plain D3 nga atong naandan.
1: Mm. Gipili na ko ang D3 Bio, Sir GP, over ordinary vitamin D3 nga naman.
0: Uh-huh.
1: Kung ga D3 Bio ko, bisan pag magsakit ko, wala jud ko ginagutom.
0: Oh.
1: Ug ang ako ang lawas, makasukol sa akong sakit. Nga no, kay konsentrado, walay activity ang akong tiyan, nindot ang autophagy ug nindot mag-ayo sa akong lawas.
0: Mm-hmm.
1: Ang advantage is, ang D3 Bio adunay medium chain triglycerides or ketones nga wala sa ordinary vitamin D3, Sir GP.
0: Mm-hmm. Ako, Dok, mag D3 bio ko, dili na mag D3 nga plain.
1: Mm.
0: Kaya ang D3, wala jud gapaubos sa ato ang mga bad cholesterol. Ang virgin coconut oil o kining VCO nga naa sa D3 bio, maoy gapaubos sa imuhang mga bad cholesterol. Sa pamaagi, ngaya kining gipataas ang imuhang HDL.
1: Mm.
0: O, asa pa man kaana, sa pag-inom nimo og D3 bio, ang tumong nimo, patyon ang kagaw ng bacteria, viruses, fungi, o kung unsa pa man diya, ang yeast.
1: Mm-hmm.
0: Pero kinipod, ang gapaubos sa imuang LDL o gapataas sa imuang HDL, kiniwala sa plain D3 o naalamang sa D3 Bio, Dok.
1: Ito na. Ang D3 Bio pwede magamit nga instant energy.
0: Mm.
1: Ang ato ang atay ga-produce sa gitawag nga glycogen. Pero kung gainom tag D3 Bio matagalaw, Sir GP, ang ato ang atay dili na kinahanglan pa magpagawas o glycogen para gamiton nga energy. Kaya siyempre, energy na daan ang D3 Bio tungod sa MCT. Sa ato pag-ipasabot, makuhaan na jud ang trabaho ang ato ang atay o dili kini ma-overwork.
0: Mao?
1: Tungod nga siya na ang gapagawas sa glycogen. Unya, kung daghan ka glycogen sa pipila ka adlaw, bankrupt kini or maguba. Sa D3 Bio, ang pondo nga glycogen sa atong atay, gistore or gimintin lang siya.
0: Oho. Unya, iya kining gipaubos ang stress atong atay.
1: Yes, Sir JP. Kung D3 ra, Sir JP, it's all your active immunity.
0: Mm.
1: Ang imuang active immune system ra, iyang paligunon.
0: Uh-huh.
1: Pero kung D3 Bio, duhang iyang paligunon.
0: Muni gwapo.
1: Ang imuhang active immunity o passive immunity, hunaw na sa D3 muadto sa imuhang active immunity. O ang imuhang BCO or extra virgin coconut oil muadto sa imuhang maselula para sa imuhang passive immunity.
0: Wow.
1: Pag abot sa kagaw, Sir GP, ang imong active soldiers, active immunity, maghulat ra. Kaya dito pa lang sa selula, namatay na ang kagaw.
0: Mm.
1: Manghipos na lang sila. Meaning, walay overreaction nga may tabo sa imong immune system.
2: D3 Bio.
10: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus og mga bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: This immunity nga moadto na lang diretso sa imong selula, mura silag mga barangay tanod. Kung kayang kontrolon sa barangay tanod ang barangay, moadto na lang didto ang pulis aron magunsa, aron mag-record tanod na lang, Sir GP, o maghipos. Pero kung walay barangay tanod sa usa ka barangay, kinahanglan jud mutawag og pulis.
0: So ang sekreto sa passive immunity, dili overwork ang imong immune system. Bisan pagkampyon ang imong immune system, kinahanglan nga dili po ni siya puguso kaayo. All things, tanan, dapat adunay moderation.
1: Kung sa military term pa, Sir GP, naakay auxiliary. Ang D3-bio, murag auxiliary na siya. Naakay backup aron dili maglisod ang imong immune system. Muna siya yung mga sundalo. Nahimo siyang passive tungod sa BCO nga imong giinom. Ang BCO nga naa sa D3-bio. Kaya kung dili ni mo na imnon, wala dyo'y mahitabo.
0: Take note ha, ang BCO nga naara dyod sa D3-bio o wala sa plain D3.
1: Muna'y kalahian kung gainom ka og D3-bio over plain D3. Kaya ang plain nga D3, dito radyod sa imuhang immune system. Pero kung D3-bio, imuhang immune system og cellula. Kanindot jud kung kita ga D3-bio. Muna Sir GP, nga D3-bio na jud ko karon. It takes 2 to 3 years para ma-approve sa FDA ang D3-bio. Dili man jud na basta-basta i-approve sa FDA kung dili nila tan-awon, Sir GP.
0: Correct, Doc.
2: Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
0: Muna yung giingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
1: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampyon, Jude, mupatay sa mga bacteria, virus o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
0: Unya, all natural pa dyan ni Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
1: Lahera, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
0: Ubita. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
1: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
0: True.
1: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
0: Exercise sa kama ba, Doc?
1: Dala na da, Sir GP, sa added benefits. Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
0: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
1: Naay panahon, Sir GP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
0: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kay ni dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
1: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa. Ang kay stored fats raman ang target nga wala o ni chia seed.
0: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya disugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
1: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
0: pa. Of course. Pero Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
1: Oo, nindot na.
0: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
1: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
0: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
1: Sa ato pa, na sila'y tulo ka pwedeng pilian, Sir GP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
0: ga-detox ka pa!
2: Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Doc, it's time to say bye-bye na. O si Jean Paul Generoso.
1: Huwag ako nasab si Doc Ramil Oy, maayong panglawas, ipadayon.
0: Ayaw, abuso.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5. D3 Bio.
11: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
11: Ang Visio
2: nga may D3.
11: Apalit sa mga butika.
2: D3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX 500, ang tuba kontra sa sakit ng diabetes.
2: DTX 500,
1: epektibo
2: sa pagpabubo sa blood sugar level.
1: DTX 500,
2: imo sa Disugard Sugar Cane Extract,
1: ang anti-diabetic property.
2: Gikan sa palaya.
1: DTX 500,
2: garantisado,
1: highly recommended
2: sa mga eksperto.
1: Mapalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar.
0: Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
3: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule. Kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gitkin.
0: Mighty C,
1: mapalit sa mga butika.
0: TTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix.
1: Pabaka sa mga butika.
0: TTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
1: Babaka sa mga butika.
6: Gagabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag-Clinica Dairy Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Dairy Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Dairy Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
10: Extend Food Superman.
11: Ako sa Renato. Nalaram ako sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Binrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
10: Extend Food Supplement
1: for Men.
12: This is K5 News FM. Your official news and music station.
0: Mighty C.
1: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
1: Mabasa ang butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
1: Mabasa sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako gid ang akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sang akong nga pani. May yara ini sang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
1: Mabaka sa mga butika.
9: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
14: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
10: Extend food supplement for men.
1: May maka kag lavawaska
10: nga nagapataas ang enerhiya
1: kag stamina sang lawa
10: para sa mas astig nga performance.
14: Ga! I-shoot na ga!
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Kakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
17: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
18: Tinig ng Reformasyon.
17: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
18: Tinig ng Reformasyon.
17: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
19: Sa tanan ng tagpalamati sa G5 News FM Philippines, kag sa tanan man ng mga sukita sa aton mga kapamilya, sa aton mga platopon, ang Tinig ng Reformasyon, kamusta kamo? Kamay pang sa Giyapon, yara kamo sa mayong kamtangan sa inyo panglawas, kag lawas tanan sa espiritual nga. Taimtang kaya ang espirituality naton, amunin ang pinaka-pundasyon na aton nga makita nga ang aton relasyon sa Ginoo, kag sa aton isikatawo. Maayogid. Kaya sa sining ang mga tinion, grabe. Nag-viral ang mga grabe nga kagamon sa itong kalibutan. Munang mangudna kay ang kangtanan sa Ginoo na lipatan. Among ang aton nga palatuntunan, makaturan, makabulig inisya kung aton nga pamalandungon. Nga importante katama nga magtinir sa itong tigipusoon ang tutuod nga pagtuo, tutuod nga pagpasakop sa Ginoo, pagtutuod din na pagtugyan sa itong galingon na ang Ginoo na amo ang magpupot sa aton, siya na ang magagahong sa aton una-una at ipusoon agod na malikawan ang walay pulos ng mga nagkakalatabo sa kalibutan. Sige apon, ang magkuturan ng gabihan, kamusta ka mo? Kagpasalamatan ta ang Diyos, dayawang tagid siya. Kang aton pagtuon subong, padayon kita sa pagpamati. Padayon ka mo sa pagpamati sa mga pulong sa Ginoo, kay dako gud ini nga mabulig sa aton. Dako gid nga kayuhan sa aton nga kalag. Sa aton pagpadayon sa pagtuon sa Gihapon, aton anay nga mga ibayon ang Ginoo nga magapod sa aton, mga muyo kita. Dakilang Diyos, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po'y narito, lumudurog sa inyo muna luluklukan at pinasalamatan po namin yung dakilang pag-ibig, patubay at gawain. Nasa mga sandali pong ito, kami po'y pinagkalooban ng pagkakataon upang kami po'y makapagpatuloy sa pag-aaral sa banal ng mga salita. Pagpalain mong lahat ng mga nakikinig sa himpilan pong ito, K5 News FM. Pagpalain mo man ang ginagamit na CEO, Dr. Miloy, na inyong sangkapan, nawa pagpapala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial protection, makamtan sa lahat na panahon at nilaman sa kanya kundi sa lahat ng mga kawani at sa aming lahat. Tawarin mo lamang kami sa aming mga pagkulang at pagkasalaman sa inyo. Ito'y aming hinihiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng mga Pinuhisos. Amen. Mga katuran, ngaton nga tunan sa buong ini namang sugilanon sa kabuhi isang duha ka tawo nga isa sa nangin halimbawa sa mga katawhan sa bilog na kalibutan. Ang duha ka anak nga una nga anak ni Adan kag ni Eva nga mo si Cain kag si Abel. Sunod sa atong basa sa kapitulo 4 sa Genesis mga bersikulo 1 hasta siya sa bersikulo 11 amuna ni ang aton nga pasahon, nagasiling dire. Karun si Adan, naghiusa sa iya asawa, kag nagbusong siya. Nagbata siya sing lalaki, kag nagsiling siya. Nakabaton ako sing anak na lalaki sa bulig sang Ginoo. Gani, ginhingalanan niya ang iya bata kay Cain. Sang ulihi, nagbata siya kay Abel, nga isa man kalalaki. Si Abel, nangin manugbantay sang mga karnero, pero si Cain, isa ka mangunguma. Sang wala madugay si Cain, nagkuha sang isa kabahin sang iya patubas kag ginhalad ini sa Ginoo. Dayon si Abel, nagdala sang panganay sang isa sang iya mga hayop, giniihaw niya ini kag ang pinakamaayo nga bahin, ginhatag niya nga halad. Ang Ginoo nalipay gid kay Abel kag sa iya halad. Pero wala niya pagbatuna si Cain kag ang iya halad. Si Cain nagsingkal sa kaakig kag nagpalamula ang iya guya. Dayon ang Ginoo nagasiling kay Cain. Nga naakig ka, nga nagakusmon ka. Kung maayo ang ginahimo mo, kung tani, manaya-naya mo ang imo guya. Pero tungod nga malain ang ginhimo mo, ang sala pareho sang mabangis nga sapat nga nagakusmong sa imo pertahan. Maluyag ini sa paghahom sa imo, pero kinahanglan dagun mo siya. Dayon si Cain nagsiling sa iya utod nga si Abel. Dali, mamasyar kita. Sang dito na sila sa latagon, ginpatay ni Cain ang iya utod. Grabe no? Ang Ginoo, nagpamangkot kay Cain. Diin ang imo utod nga si Abel. Nagsabat siya, ambot. Ako bala ang manugbantay sa akong utod? Grabe no? Kasuplado na ni Cain. Karon ang Ginoo nagsiling. Nga ginihimo mo ining makas siling siligni nga butang. Ang dugo sang imo utod nagasinggit sa akon gikan sa duta subong sang isa katingog nga nagapangayo sang pagtimalos. Kag karon ginapakamalaot ka kag pagatabugon ka halin sa sini nga duta nga nagbuka sang iyababa sa pagtabon sang dugo sang imo utod gikan sa imo kamot. Sanday kain kagabil nga mga anak ni Adan tuhay gid sa kinaiya. Si Abel may espiritu sang katutom sa Dios, nakita niya ang katarungan kag kaluoy sa pagpakingangot sang manunuga sa napukan nga rasa kag mapinasalamaton nga ginbaton ang paglaom sang pagtubos. Apang ginpakabahandi ni Cain ang mga balatyagon sang pagrebilde kag nagpumud batok sa Dios tungod sang pagpakamalaot nga ginpahayag sa duta kag sa tawhanon nga kaliwatan tungod sang sala ni Adan. Gintugyan niya ang iya hunahuna nga magdalagan sa mo nga alagyan nga nagdulong sa pagkapuka ni Satanas nga nagapatuyang sa handom para sa pagbayaw sang kagulingon kag nagaduduha sang Dios noon nga katarungan kag otoridad. Ini nga mga utod gintilawan pareho sang pagtilaw kay Adan sang una sa ila. Agod mapamatud-an kun bala magatuo sila kag magatuman sang pulong sang Dios. Naibaluan nila ang probisyon nga ginhimo para sa kaluwasan sang tao, kag nahangpan ang sistema sang mga halad nga gintalana sang Dios. Naibaluan nila nga sa sini nga mga halad dapat nila ipabutyag ang pagtuo sa manaluwas nga ginalargway sang mga halad, kag sa amuman nga mga tiyon kinalahon ang ila bugos nga pagsalig sa iya para sa kapatawaran. Kag nabalaan nila nga paagi sa among nga pagsunod sa Dios noon nga plano para sa ila pagtubos. Naghatag sila sang pamatuod sang ila pagtuman sa kabutuan sang Dios. Kunala ang pagpaagay sang dugo, wala sing kapatawaran sang sala. Kag dapat nila ipakita ang ila pagtuo sa dugo ni Kristo bilang ginsaad nga pagpasaguli. Paagi sa paghalad sang panganay sang panung bilang halad, luwasini ang nauna nga mga patuwas sang duta dapat ihalad sa presensya sang Ginoo bilang halad sa pasasalamat. Ang duha ka mag-utod ng patindog sang ila mga halaran sing palariho, kag ang kada isa nagdala sing halad. Si Abil naghalad gikan sa panong suno sa mga direksyon sang Ginoo, kag ang Ginoo nagtahod kay Abil kag sa iya halad. Nagsiga ang kalayo halin sa langit kag nagsunog sang halad ni Abil. Apang si Cain nga wala nagasapak sa direkta nga matag nga ginsugo sang Ginoo, naghalad lamang sang bunga, wala sing tanda gikan sa langit nga nagapakita nga ginbaton ini. Nagpakituoy si Abil siya utod sa pagpalapit sa Dios sa gintalana sang Dios nga paagi. Apang ang iya mga pakitluoy naghimo lamang kay Cain nga labi nga determinado sa pagsunod sang iya kagulingon nga kabubuton. Bilang kamagulangan, nagbatyag siya nga labaw sa paglaygay sang iya utod kay gintamay ang iya laygay. Si Cain nagkadto sa tubangan sang Dios nga may pagkumod kag pagadi matinumanon sa itag ipusoon. Nanungod sa ginsaad nga halad kag ang kinanglanon sang mga halad nga halad. Ang iadulot wala nagapabutyag sang paghinulsol para sa sala. Nabatyagan niya subong sang ginabatyag sang madamo karon nga mangin isa ka pagkilala sang katuyuan or kaluyahon ang pagsunod sa eksakto nga plano nga ginmarkahan sang Dios sang pagsalig sang iya kaluwasan sing bugos sa pagpasaguli sang ginsaad nga manuluwas. Dinpili niya ang kurso sa pagsalig sa kawalingon. Mag-aabot siya sa iya kawalingon nga mga merito. Indi niya pagdalahon ang kordero kag isagol ang dugo sini sa iya halad, kundi ihalad niya ang iya mga bunga, ang mga bunga sang iya pagpangabudlay. Ginapresentar niya ang iya halad subong pabor sa ginhimo sa Dios nga paagi sini. Ginapaabot niya ang matigayon nga matigayon ang balaan nga kahamuot. Si Cain nagtuman sa pagtukod sang altar, nagtuman sa pagdala sang isa kahalad, apang naghatag lamang siya sing bahin nga pagtuman. Ang importante nga bahin ang pagkilala sang kinanglanon sang isa ka manunobos, wala ginlakip. Kuntuhoy sa pagkatao kag sardiyoso nga instruksyon ining mga utod tupong. Pareho sila nga makasasala kag pareho sila nga kilala sang mga pangangkon sang Dios sa pagtahod kag pagsimba. Sa panguha ang itsura ang ila relihiyon pareho tubtob sa isa ka punto. Apang labaw pa sini ang kinatuhayan sa tunga sang duha dako. Tungod sa pagtuo si Abil naghalad sa Dios sang mas maayo nga halad sang sa Cain. Hebrehanon 11 bersikulo 4. Nahangpan ni Abil ang dalagko nga mga prinsipyo sang pagtubos. Nakita niya ang iya kagulingon nga isa ka magsasala, kag nakita niya ang sala kag ang silot sini ang kamatayon nga nagatindog sa tunga sang iya kalag kag pagpakigambit sa Dios. gindala niya ang ginpatay nga biktima, ang ginhalad nga kabuhi. Sa amo, ginkilala ang mga pangangkon sang kasuguan nga ginlapas. Pagi sa ginpaagay nga dugo, nagtulok siya sa palabuton nga halad si Kristo nga nagakapatay sa cross sang Kalbaryo, kag nagasalig sa pagpasaguli. Nga dito, pagahimuon, may saksi siya nga siya matarong, kag ang iya halad ginbaton. May kahigayunan si Cain nga matunan kag batunon ini nga mga kamatuoran pareho kay Abel. Indi siya biktima sang isa ka arbitraryo nga katuyuan. Ang isa ka utod nga lalaki wala ginpili nga batunon sang Dios, kag ang isa pa nga si Kwayon, ginpili ni Abel ang pagtuo kag pagkamatinumanon. Si Cain ang pagkawalay pagtuo kag pagrebilde. Diri ang bugos nga butang nagpahuway. Si Cain kag si Abel nagrepresentar sang duha ka klase nga magaluntad sa kalibutan tugtog sa katapusan sang panahon. Amo ni ang kahimtangan nga hasta sa subong kag hasta sa palabuton maayra gid duha ka mga kinaugali. Ang pagrebilde batok sa Dios nga hindi magatuman sa kasuguan, kag ang mga tutom nga padayon sila nga manginbulahan bangod sa pagtuman sa kasuguan. Isa ka klase ang nagapahimulos sang ila kagulingon sang intando halad para sa sala. Ang iban nagatinguha sa pagsalig sila kagulingon ng mga merito. Ang ila isa kahalad nga wala sing bertod sang Dios noon nga pagpatunga, kay gani hindi ini makadala sa tao sa kamuot sang Dios. Pagi lamang sa mga merito ni Jesus nga ang aton nga mga paglapas mapatawad. Ang mga nagabatyag nga wala nagakinahanglan sang dugo ni Kristo, nga nagabatyag nga kun wala ang Dios noon nga grasya mahimo nila pagi sa ila kaulingon nga mga buhat nga matigayon ang kamot sang Dios, nagahimo sang amuman nga sayop subong sang ginhimo ni Cain. Kun indi nila pagbatunon ang nagatinlo nga dugo, yara sila si dalom sang pagpakamalaot. Wala na sing iban pa nga probisyon nga ginhimo nga sa diin sila mahilway gikan sa pagkaulipon sang sala. Ang klase sang mga sumilimba nga nagasunod sa halimbawa ni Cain, nagalakip sang mas dako nga bahin sang kalibutan. Mutambalon mas majority ang nagasunod sa halimbawa ni Cain. Kay halos tanan nga butig nga relihiyon ginpasad sa amuman nga prinsipyo nga ang tao makasaling siya pangulingon nga mga panikasog para sa kaluwasan. Ginasiling sang iban nga ang mga tawhanon nga rasa nagakinahanglan, indi sang pagtubos kundi sang pag-uswag nga ini makapino, makapataas, kag makapabag-o sang iya kagulingon. So mga ginunahuna ni Cain nga matigayon ang Dios noon nga kamot pagi sa isa kahalad nga kulang sing dugo sang isa kahalad. Amuman ang mga ini nagapaabot sa pagbayaw sang katawhan sa Dios noon nga talaksan nga independyente sa pagpasaguli. Ginpangita sang maragtas ni Cain kung ano ang dapat mga resulta. Ginapakita sini kung ano ang mangintaw nga walay Kristo. Ang katawhan wala sing gahum sa pagbag-o sang iyang kaugalingon. Wala ini nagahuyog paibabaw pagkanto sa Dios noon kundi paidalom pagkanto sa Sataniko. Si Kristo lang ang aton paglaom. Wala na sing iban pa nga ngalan sa dalom sang langit nga ginhatag sa mga tao nga paagi sini maluwas kita. Wala man sing kaluwasan sa iban. Binuhatan 4:12. Ang matuod nga pagtuo nga nagasalig sing bugos kay Kristo, igapakita paagi sa pagtuman sa tanan nga mga ginapatuman sang Dios dira sa iyang kasuguan. Kutom sang adlaw ni Adan tubtob sa karon nga tiyon ang dako nga pagbinaisay amo ang nahanungod sa pagtuman sang kasuguan sang Dios. Basically ang napulo kasugo. Sa tanan nga dag-on mayara sang mga nagaangkon sang kinamatarong sa kamuot sang Dios, bisan pa nga wala nila ginasapak ang pila sang iya mga sugo. Apang ang kasulatan nagapahayag nga paagi sa mga buhat ang pagtuo ginahimo nga himpit, kag nga kun wala ang mga buhat sang pagtuman ang pagtuo patay. Santiago 2:22-17. Siya nga nagapangangkon nga nakilala sa Dios kagula nagatuman sang iya mga sugo butigon kag ang kamatuoran wala sa iya. 1 Juan 2:4. Sang makita ni Cain nga wala ginbaton ang yahalad, naakig siya sa Ginoo kag kay Abel. Naakig siya nga wala ginbaton sang Dios ang talos sang tao sa baylo sang halad nga ginatangdo sang Dios kag naakig sa iya utod nga lalaki bangod sang pagpili sa pagtuman sa Dios sa baylo nga magbuylog sa pagrebilde batok sa iya. Wala sa payan sang pag sikway ni Cain sa Dios noon nga sugo. Wala siya ginpabayaan sang Dios sa iya kaulingon apang nagpaubos siya sa pagpangatarunganon pagmangatarungan sa tao nga nagpakita sang iya kaulingon nga hindi makatarunganon. Kag ang Ginoo nagsiling kay Cain, nga abala na aking ka kung nga abala nga ang imo naong nagadulong. Pagi sa isa ka anghel nga mensahero, ang Dios noon nga paandam ginpalabot, kung maghimo kasing maayo, hindi ka bala pagbatunon? Kag kung hindi ka maghimo sing maayo, ang sala yara sa ganghaan, ang pagpili yara kay Cain mismo. Kung magsalig siya sa mga merito sang ginsaad nga maluluwas kag magtuman sang mga ginapatuman sang Dios, magaagom siya sang iya kahamuot. Apang kung magpadayon siya sa pagkawalay pagtuo, kag paglapas sang kasuguan, wala siya sing rason sa pagreklamo bangod ginsikway siya sang Ginoo. Apang sa baylo nga batunon ang yahalad padayon nga nagareklamo si Cain sa inhustisya sang Dios kag ginpakabandi niya ang kahisa kag dumot kay Abel. Naakig niya nga ginsikway ang yautod kag gintinguhaan nga dalhon siya sa kontrobersiya nanungod sa mga pagpakigangot batok o sang Dios sa ila. Sa pagka mapinubuson, hapang walay kahadlok kag maligon, gin pangipanan ni Abel ang katarungan kag kaayo sang Dios. Gintudlo niya ang sayop ni Cain kag gintinguhaan nga kumbinsihon siya ng sayop yara sa iya kagulingon. Gintudlo niya ang kaluoy sang Dios sa pagluwas sang kabuhi sang ila maginikanan sang mahimo nga ginsilutan niya sila sang gilayon nga kamatayon kag nag-auhag nga ang Dios naghigugma sa ila o kun indi niya paghihatag ang iya anak ang inosente kag balaan sa pag-antos ang silot nga ila ginantos. Initanan nangin kabangdanan ang pagdabdab sang kaakig ni Cain. Ang rason kag konsensya nagsiling sa iya nga si Abel yara sa husto apang naakig siya nga ang isa nga naandan sa pagpamati sa halaygay dapat karon magpakuno-kuno nga indi magugyon sa iya kag nga indi siya makatigayon sing simpatiya sa iya pagrebilde. Sa kaakig sang iya kay Libgon ginpatay niya ang iya utog. Amo ni ang isa ka kasaysayan sa sugilanon makuturan nga apat pa lang sila, si Adan, si Eva, nga Eloy, si Cain, ang magulang, si Abel, nga natabo ang krimen. Amo na ang kabangdanan o ang rason nga ang ara pagid ang kasuguan sa Dios. Nga ang ara pang kasuguan sa Dios, hindi tani mabalaan si Cain nga siya kriminal kung wala pa ang kasuguan nga nagasiling hindi magpatay. Ginumtan ka ginpatay ni Cain ang yautod, hindi tungod sang bisan ano nga sala nga nahimo ni Abel kundi bangod ang iya kagulingon nga mga binuhatan malaot ang binuhatan ni Cain kag ang yautod nga si Abel ang binuhatan matarong. Suno sa 1 Juan 3:12. Gani sa tanan nga dagon ang mga malaoton nagdumot nga mas maayo sang sa ila kagulingon. Ang kabuhi ni Abel nga may pagkamatinumanon kag wala nagabag-o nga pagtuo para kay Cain isa kadayon nga pagsablong. Ang tagsa-tagsa nga nagahimo sang malaot nagadumot sa kapawa kag wala nagapalapit sa kapawa kay basi ang iya mga binuhatan indi masaway. Hindi niya gusto nga masaway ang binuhatan, amo nang indi magpalapit sa kapawa, maaking na lang. 1:20. Kon mas masanag ang nangitnon nga kapawa nga ginapabanaa gikan sa kinaiya sang matutom nga mga alagad sang Dios. Mas maathag nga ginapahayag ang mga sala sang mga di Dios nun kag mas determinado ang ila mga panikasom sa paglaglab. Paglaglag sang tong nagatublag sang ila paghidayat. Ang pagpatay kay Abel amo ang unang halimbawa sang kawayon nga ginpahayag sang Dios nga magaluntad sa tunga sang manog kag sa binhi sang babaye, sa tunga ni Satanas kag sang iya mga sakop kag ni Kristo kag sang iya mga sumulunod. Bagi sa sala sang tao, natigayo ni Satanas ang paghahom sa tawhanon nga rasa, apang si Kristo magapahanugot sa ila sa pagsikway sang iya guta. Sa tagsa katiyon, paagi sa pagtuo sa kordero sang Dios, ang isa kakalag nagasikway sang pag-alagad sa sala, ang kaakig na Satanas nagadabdab. Ang balaan nga kabuhi ni Abel nagpamatuod batok sa pangangkon ni Satanas nga imposible para sa tao nga tumanon ang kasuguan sang Dios. Sang nakita ni Cain nga ginpahulag sang espiritu, ang isa kamalauton nga indi niya mapunggan si Abel, naakigin siya amo nga ginlaglag niya ang iya kabuhi, ginpatay niya ang iya utod. Kag kun diin may bisan sino nga magtindog sa pagbindikar or sa pagdepensa sang pagkamatarong sang laye sang Dios, sang kasuguan sang Dios, ang amuman nga espiritu igapakita batok sa ila. Amoy niyang espiritu nga sa tanan nga mga dagon nagbutang sang usok kag nagdabdab sang mga tinumpok para sa mga disipulo ni Kristo, apang ang mga kapintas nga gintumpok sa sumulunod ni Jesus ginsugyot ni Satanas nga sang iya mga panong bangod hindi nila siya mapilit nga magpasakop sa ilang pagkontrol. Amo na nga akigis Tanas kung kita ara sa Ginoo ngaman kay hindi niya kaya nga kontrolon ang tao basta ara sa Ginoo, whereas nga kung wala sa Ginoo hapos lang niya kontrolon amo na nga damo nagkatabo nga patyanay bisan ano na lang nga makalautan ang ginimo sa bilog nga kalibutan. Amo na ang kaakig sang isa ka na pierde nga kaaway, ang tagsa ka martir ni Sos na patay na isa ka mananakop. Ang malagna na kasiling, ginaog nila siya. Inang dumaan nga manog nga ginatawag nga yawa kag Satanas. Paagi sa dugo sang kordero, kagpaagi sa pulong sang ila, panaksihon, kag wala nila ginhigugma ang ila mga kabuhi, tubtob sa kamatayon. Bugna 12:11, kag 9. Si Cain nga manugpatay, wala madugay, gintawag sa pagsabat siya krimen, ang Ginoo nagsiling kay Cain, diin sa bil ngay muutod. Kag siya nagsiling, wala ako makaibalo, ako bala ang manugpatay sang akon utod? Si Cain nagkadto sa tuman kalayo sa sala nga nangadula niya ang isa kabalatyagon sang padayon nga presensya sang Dios kag sang iya pagkadako kag pagkahibalo sang tanan. Gani nagdangup siya sa kabutigan agud dagoon ang iya sala. Ang Ginoo nagsiling liwat kay Cain, ano ang imo ginhimo? Ang tingog sang dugo sang imo utod nagasinggit sa akon gikan sa duta. Ginatagan sang Dios sing kagayunan si Cain nga ituad ang iya sala. Maitiyon siya sa pagpamalandong. Nabaluan niya ang kadakoon sang buhat nga iya ginhimo. Kagasang kabutigan nga iya ginambal sa pagtago sini apang rebelyoso yakon siya. Kag ang sentensya wala na ginpaisol. Ang Dios nun nga tingog nga nabatian sa pakitlooy kag laygay nagmit lang sang makahladlok ng mga pulong. Kag karon in pakamalaot ka gikan sa luta na nagbuka sang iya baba sa pagbaton sang dugo sang imo utod gikan sa imo kamot. Kun mag-uma ka sa luta, hindi na ini maghatag sa imo sang iya puso. Grabe, no? Muna magutuloy mag-abiyanan ang nangin resulta sa kabuhi ni Cain kag ni Abel. Diri nakita naton ang resulta sang sala ni Adan kag ni Eva, nangin sala man ni Cain kag ni Abel kag hasta subong naglinapta ang lain-lain ng mga sala. Bangun lang sa isa ka, ginsuguran ka gamay nga sala ni iba nga naglaton dito kay Adan. Bahay naman kita sing timpo, atong tapuso ng nabuo ng pangamuyo. Dakilang Diyos na sikitasan po kayo ng mga langit. Sa muli kami, dumudulog sa inyong manan, luklakan, luklukan at pinasalamatan po namin dakilang pag-ibig, patnubay at gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na pinagalong sa amin at sa inyong mga salita, mga kasaysayan na aming napakinggan. Nawa, ito ay maging aral na kami nawa ay maging magtatagumpay sa pagitan ng inyong tulong, sa pagitan ng inyong bugtong na anak sa krus kalbaryo na namatay upang kami ang maging masnurin sa inyong kalooban. Patawarin mo kami sa aming mga pagkulang pagkasala at pagpalain mo kaming lahat ang mga nakinig sa bilang pong ito kay 5 News FM. Pagpalain mo man ang CEO, Dr. Miloy at pamilya, patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial and protection at ngayon din sa lahat ng mga kauli. Itong lahat aming hinihiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng Pinesos. Amen.

0: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio.
3: Ang Visio
1: ng may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Tas pang ibublad sugar. Ato na kumay diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa charantine. Nga kapamubo sa glucose. Visine. Controls blood sugar. Ug polypeptide. Nga parehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
1: Mapalit sa pinakadulog ng butika sa iyong lugar.
2: Mighty C,
3: ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties, makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
4: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
3: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
4: Mag Mighty C na,
3: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanan mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og
4: Mighty C. Mag Mighty C na.
0: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nipistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix!
1: Mabasa mga butika!
0: DTX Beauty Soap!
6: Ako si Katrina, gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap!
1: Mabasa sa mga butika!
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa.
7: Nagabaho ang kilikili.
9: Mag-Clinical Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinical Deo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinical Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.

0: may baka, kaglawawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag-stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance. X10!
1: Ang mga produkto sa Clinica D Alternativo Medicina, sama sa D3 Bio, DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix, o guban pa, mapalit sa San Carlos, Lawas Store sa Merkado Publiko o Greenville Balas National Highway, High Health Pharmacy sa S. Carmona Street, Felipe Guerrero sa JB Bake Shop, Indrina Street, Buning Tanaman sa Hacienda San Jose, Guadalupe, Celestino Hagunoy sa Sitio Trozo, Barangay Bulwangan, Lucring Sardido sa Sitio Initihan, Tata Rico Mono Store sa Proper Kudkod, sa Valle Hermoso, mapalit sa 4G Store sa Poblacion, nga gipanag-iya ni Boss Pablo Ripita, Amay Store sa Makapso, Toledo Store sa Bagawinis, Maricho Store sa Nanghanangan, Molobolo, ug Thelma Store sa Putat, Molobolo. Sa Calatrava, mapalit sa tindahan ni Kagawa Janine Cubero sa Bake Shop sa Bagong Silang.
2: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Petri Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Petri Bio, dali lang naayo akong sama.
1: Petri Bio. Ang Petri gamay Visio. Ang Visio gamay Petri.
3: Kapalit sa mga
1: Petri Bio.

0: paya.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500. Ang tunakin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Yung nagkahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingi ang imuatay. Mag-DTX 500. At lawadlaw.
3: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
4: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na. Ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglika ay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga impeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
10: Extend Food Superman.
11: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakabulig sa akong problema. Na mawid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Superman for Man.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: 95 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bayo.
1: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bayo. Niinom ko ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bayo. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bayo.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500, makatabang sa paglipyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog natay. DTX 500, adlaw-adlaw, DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika.
1: Nangitaba mo og antioxidant nga vitamina sa mata? Andi ana ang Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga scientifico nga maayong tambal sa mga balatian sa mata.
2: Mag Mighty C na
1: makatabang sa mga naghanap ang pananaw, cataract o glaucoma. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og
2: Mighty C. Mag Mighty C na
0: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Ina-recommend ko gid ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap imo sa down sa yabas, madre de cacao, papaya fruit extra, para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika.
4: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, ga, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Ala. Ay naman na ya, amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
8: Ang mga produkto sa Clinica D Alternativo Medicina sama sa D3 Bio, DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix o guban pa mapalit sa San Carlos, Lawa Store sa Merkado Publiko o Greenville Balas National Highway.
9: Hi, Health Pharmacy.
10: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: Wala ra jud ta kay balo sa feeling sa buta, pero sigurado jud ta Sir JP, dili jud sa yon dawaton. Imagine ha, dili nimo makita imo anak og imo pinanggas kinabuhi. Tinuod nga pag-istorya Sir JP, mahadlok tang mabuta, pero wala ta mahadlok mukaon sige og tamis.
1: Muna.
0: Bisan pa nga naay diabetes, unya na-diagnose na jud ka sa doktor nga diabetic ka, halakaon ra gyapon sa tamis og inom soft drinks. Dapat jud sayangan sila og palit og Detox 500 og MyTC nga mauntay makatabang sa pagpamubo sa ilang blood sugar og makapugong aron dili unta sila mabuta.
1: Gisayangan og palit sa Detox 500 og MyTC pero wala gisayangan sa ilang mata nga mabuta.
0: Na.
1: Ang diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mao ang pagkaguba sa mga gagmay nga mga ugat sa gitawag nga retinal blood vessels sa ato ang mga mata nga mo resulta sa pagkabangag sa ugat, pagdugo o retinal hemorrhage nga maoy mo pagguba sa atong pananaw. Ug kung kani masobrahan na jud ang kondisyon, pwede kini mahimong irreversible nga damage sa retina. Bot pasabot, wa na jud sansa nga mabalik pang imong pananaw.
0: Ang problema sa diabetic retinopathy, Sir JP, maong dili may bawaan sa pasyente nga na-damage sa DIA ang ugat sa iyang mata.
1: Correct.
0: Tungod kay wala man ni simptoma. May balaan lang niya nga naana siya ay diabetic retinopathy o ang pagsugod sa dili maing pananaw.
1: Humaw pa na pagkaibaw.
2: DTX 500.
3: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
4: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
5: duha sa gabi.
4: 2 weeks pa lang,
5: may alibyo na.
4: Pag 1 month ka pa,
5: naayo na ako.
2: DTX 500. Bumalik sa mga butika.
1: Makag-old jud kaayo. Paminawon, Dok Ramil, nga kanang may balaanin mo nga ulahin na ang tanan.
0: Kung mag-inom ka sa DTX 500 ug MyTC matag-adlaw, dili jud ka mabuta tungod sa diabetes, Sir JP. Epektibo jud kayo ang DTX 500, Sir JP. Pagpamubo sa imong blood sugar level, daghan ang nakasulay inom sa DTX 500. Ug sa kanunay, nilang inom, Sir JP, ninumubo ang ilang mga blood sugar. Karon, unsaon man pagtabang ni MyTC, paliguno ni MyTC ang mga gagmay nga ugat sa imong mata aron dili ni madaot tungod sa imong sugar.
1: Ilabi na jud kung may naakay high blood pressure. Triple jud ang risgo nga mabuta ka tungod sa diabetes o hypertension.
0: Ang nakamaayo lang jud aning powerful nga combination sa DTX 500 ug MyTC kay apil ang high blood pressure o ang imong kidneys, protektahan jud aron dili madaot, Sir JP. Kung practical ka, Sir JP, dirigid ni mo makita ang binta jud nga gagamit sa power duo.
1: Bintaha
0: ang DTX 500 o ang MyTC. Imagine, sa matag-adlaw ni mong pag-inom sa DTX 500 o MyTC, dili na ka mabuta. Dili ka ma-high blood.
1: Dili
0: mag-uba ang imong kidneys o ilabiyos tanan, makontrol ni ini ang imong diabetes.
1: Pagkanindot. Tsakto dyan na, Dok Ramil, kay ang diabetes, tanang klase sa balatian, dala na anak niya. Pagkaguba si mong atay, kasing-kasing, kaugatan, mahimong maputulpod ang imuang tiil. Pagkawala si mong pangdungog, o sa mga lalaki, apiktado pod ang imuang junior.
0: Iyay, no? Susigurado, Jud, ang imong pananaw, usa pa ka mangit-ngitan. Likayi ang pagkabuta tungod sa diabetes. Mag-inom, gyud, og DTX 500, og MyTC. Mintras, dili pa ulahi ang tanan.
1: Correct.
2: DTX 500.
6: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. 2 ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa 1 ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabalik sa mga butika. DTX 500.
7: Ako si Rochelle. Ang akong bugas-bugas, miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. 2 lang ka kapsula kada-adlaw. Sulod sa 3 ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Pumali sa mga butika. MyTC, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nag-take ko og MyTC 2 capsules 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI. Epektibo kaayo. Salamat sa MyTC.
2: MyTC, mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
9: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa 1 ka bulan, pagpa-check up nako nag 100 na lang.
2: DTX 500. Mapali sa mga butika.
1: Mga suking tigpaminaw na to sa tong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
0: Sir JP, inout nga na inom nyo na inyong DTX 500. o ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong matyan.
1: Mm. Usa sa mga timailhan nga sobra ang gikaon sa tawo kumpara sa iyang gikinanglan matag-adlaw nga aktibidades, mao ang pagdako sa iyang tiyan o gitawag nga abdominal girth.
0: Grabe no? Mm. Mudako imong tiyan. Ang hinungdan sa pagdako sa tiyan, Sir GP, tungod sa pipila ka mga rason, apil na ang poor diet.
1: Uh-huh.
0: Pasabot nga kasagaran, tami isang gikaon.
1: Ah, Sir Dennis,
0: hili kayo o carbohydrates, labi na na dyan. Katong mga refined carbohydrates o ang kakulangon sa pag-exercise.
1: Mm.
0: Pag matas buntag, lingkod ayon, unya kaon daghan, adto sa opisina, lingkod tibok adlaw, unya maniod to, daghan pod kaonon, unya pag-ulis balay, kaon na pod, panihapon, matulog. Nya idungag pa niya ang pagkaon in between meals niya kay kinsa mang tiyan ang dili mo dako ana sa GP. Mayon ta kung nakainom kag DTX 500 og may TC kay makatabang kini sa metabolism
1: matatabang,
0: sa atong gikaon, pero kay di makamuinom DTX 500 og may TC katong mga aktibidades og poor diet burot jud ang buyon sa GP.
1: Ang pagdako sa imong buyon dili ra usa ka aesthetic concern, Dr. Ramil.
0: Mm.
1: May dala kini nga risgo sa imong panglawas. Kay baloba mo nga katong mga dagkog tiyan, labi na katong mga overweight, mahimong mo resulta sa mga major diseases sama sa heart disease o heart attacks.
0: Kung meaning pa, Sir JP, kung dako ang imong buyon, sigurado nga taas po ang imong triglycerides, cholesterol,
1: correct,
0: mga fatty substances nga gabara sa imong mga kaugatan.
1: Kana
0: apil ang mga ugat sa imong heart o gitawag nga coronary arteries.
1: True.
0: Kung sige ka og inom DTX 500 og may TC, makatabang jud kini aron dili ma-oxidize ang mga bad cholesterol.
1: Mm.
0: Aron malikayan pod ang plaque formation and of course ang heart disease.
1: Gusto.
0: Og ang may TC, Sir JP, nga maoy gapalig-on sa ugat, aron dili mugahi og magpabiling elastic, kay kung dili mao ni siya mamahimong hinungdan sa pagka-stroke o aneurysm.
1: Kana mo'y kuyaw.
2: DTX 500.
5: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya nga akong ugang. Tapos kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Piktibo yung kayo yung DTX 500.
2: DTX 500. Pumali sa mga butika.
1: So, mao dyan, Dok. Mauna kung mag-DTX o mag-MITC ka, malikayan dyan nimo ang uban pang mga risgo sa imong panglawas kung dako ang imong buyon sama sa high blood pressure o stroke.
0: Mm.
1: Usa pa ka risgo, Dok Ramil, sa dakong buyon is type 2 diabetes.
0: Mm. Sukad nagsibya ako sa radyo, Sir JP, no? Bisag unsa nang radyo nga akong giyon sana gisibyaan.
1: Oh.
0: Gabayad kog airtime sa ubang istasyon. Gasige na jud ko og sulti ana nga ang sobra nga pagkaon makabankrupt sa imo pancreas, even insulin. Kung magsige og release ang pancreas og insulin hormone tungod sa imong pagkaon og daghan, ma-overstress ang mga beta cells nga mooy nag-produce sa insulin.
1: Matakot.
0: Maabot ang panahon, Sir JP, nga gamay na lang ang insulin nga iyang i-produce, mao na pagsugod, paghinahinay pod, pagsaka sa imong blood sugar.
1: Mm.
0: Kung sigihon pa jud ang pagkaon sa mga tamis ug mag-abusar sa lawas, maabot jud ang panahon, Sir JP, nga wala nay mo-produce nga insulin ang imong pancreas.
1: Mabangkrap.
0: Muhulat pa ka ug mabangkrap ang imong pancreas.
1: Oh.
0: Kontrola ang pagkaon, mag-fasting, mag-exercise, siyempre, mag-DTX 500 o MITC. Kung mabankrap ng imong pancreas, usa sa mga solusyon na Sir JP is papawayon usa na ang nalabian o gamit ng mga selula. Kontrola jud ang imong pagkaon. Lifestyle modification. Kini kong naminaw o malian pa. Dako kayo ang matabang sa DTX 500 sa mga overused nga cells sa imong pancreas.
1: Kayo.
0: Especially kung parisan ni mo o MITC, Sir JP. More cellular activity means more oxidative stress o ang free radicals mo'y muguba sa mga insulin-producing beta cells sa pankreas. Kinahanglan jud nimo matag-adlaw ang pag-inom sa super antioxidant, ang kombinasyon sa DTX 500 og MITC.
2: DTX 500.
10: Ako sa Jubilant, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika. MITC, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si PC taga Valencia. Ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Tignan ko sa akong anak, ma. Magtumargod aning MITC, ma. Simana lang. Balik sa normal akong tulog. Salamat kay MITC. Piktibo jud kaayo.
2: MITC, mabalik sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Ang pag-inom og kape, Sir JP, kao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
1: Gusto.
0: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna, kung nai DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
1: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds, nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jod ang DTX Coffee Mix.
0: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom o stevia. Perfect jod sa mga naay diabetes.
1: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jod. Unsa? Special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, sunayan po nila ang Rayo Coffee.
0: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
1: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makahibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
0: Mao jud, Sir JP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
12: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Hinaot unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga doon ay 10 times more potent compare sa ordinaryo nga plain D3. Kung moinom kag ordinary plain D3 kumpara sa D3 Bio, ang D3 Bio gapadaghan siya sa imuhang probiotics or good bacteria. Pero ang ordinary nga plain D3, Sir GP, wala.
1: Check si D3 Bio, ike si ordinary vitamin D3.
0: Ginapadaghan niya ang imuhang probiotics, kabalo naman ta, kapila na nato na gisgutan ang mga benepisyo nga mahatag sa probiotics.
1: Kung ga D3 Bio ka, daghan kag MCT or medium chain triglycerides.
0: Maujud na ay superstar da, Sir GP. Medium chain triglycerides. Usa sa mga pinaka-superstar ang monolaurin. Ang lauric acid nga MCT, i-convert niya into monolaurin nga mao'y mugwardya sa imuhang mga selula, batok sa mga bakterya o mga kagaw.
1: Asa magud mong makakita og gwardya nga gabantay sa imuhang selula? Unya, muhatag pa jud og kuryente nimo.
0: Grabe sa.
1: Mao nay D3 Bio, ang imong plain D3 nabaingon ana.
0: Wala jud. Imagine ha, gikan sa pupadaghan niya ang imuhang probiotics, unya naapod siya MCT or medium chain triglycerides like monolaurin. Ngano man nga patutuyon nimo imong anak aron mahimsog og mulig-on ang iyang immune system. Kabalo ka kung unsay gyoy naasgata sa inahan nga mo ay gitutoy sa bata, it's the lauric acid nga naapod sa D3 Bio. Pangutana, naabay lauric acid ang imong plain D3?
1: Wala.
0: May monolaurin ba ang imong plain D3?
1: Wala.
0: D3 Bio ra ang naa. Pasabot, Sir JP, nga kung gainom ka og D3 Bio, pariho ra nga gatutoy ka sa imong inahan. Walay unda nga tutoy sa imong inahan kay tungod naka D3 Bio ka.
2: D3 Bio.
13: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko yung pamati sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Kadaghanan sa medium chain triglycerides, no? Ang gihisguta na to. Sige, ang lauric acid. Naakay caprylic acid, caproic acid, o naapay capric acid.
0: Nasa nindot nga antioxidant nga makita ni mo sa Vizio, Sir JP, nga kaya ni mong i-combine sa DTX 500. Pangutana, ado na ba'y bastante nga antioxidant ang imong plain D3 kumpara sa D3 Bio?
1: Wala.
0: Kaya ang plain D3, walay BCO. So kung ako, ikaw, nga gustong makatipid, kung asa ginapakapin running vitamin D3, D3 Bio ka na lang.
1: Unsa pa jud, lipid oxidation, which is a kind of oxidative stress. Free radical ni siya. Tungod ni sa D3 Bio, siyang glutathione, gapadaghan sa glutathione. Aron masuklan, ang gitawag na to nga lipid oxidation o ang paggamit sa imong fats to energy. Kayo jud kaayo ng kuhaon ni D3 Bio ang iyahang mga dunot. Unsa pa jud, si D3 Bio gapahait sa imong panguna-huna tungod sa ketones. Kay kung naa kay ketones, mayo jud ang energy sa imong utok. 2 to 3 times guni siyang better compared sa glucose.
0: Ang ketones, Sir JP, the best jud na nga pagkaon sa imong brain. Samot na kay walay glucose. ayaw pasagday ang imuhang utok. Samot na kung dugay na, Sir GP, pananglitan. Mubiyahe ka. Kapi na sa 8 ka oras, wala pa kay kaon.
1: Gutom na.
0: Kinahangla na adyugay ditribayo. Aron ang ketones nga naa sa ditribayo, mao'y kaunon sa imong utok.
1: Murag emergency source of energy, ano? It's the food for the brain, Doc.
0: Food for the brain, yun, Sir GP. Mao nang kanunay jud namong girekomendar sa among programa nga kung mo-fasting ka, unya, maalanganin ka, kinahangla na kay balon nga mga nuts. Pero karon kay nana may ditribayo. Magditribayo ka na lang. Because of the ketones, kanang ketones, maudyo na siya ay pinaka-the-best nga fuel. Kung sasakyanan pa na, fuel na sa aeroplano, Sir GP. Oh. High octane. Less ang aso, less ang bero, less ang abog.
1: Very
0: question.
1: Efficient.
0: Ang imong ditri, nabay ketones?
1: Wala.
0: Ditribayo lang, Jud, ang naay ketones. Ditribayo lang ang kusgan. Klaro na kayo. Bisan pa i-research ninyo, BCO o ditri sa imuhang lawas compared sa ordinary nga pre-ditri, time to upgrade na, Sir GP. Ingon ana, Jud, na ang kinabuhi.
2: Ditri Bio!
14: Ako si Delphine. Usahay, nawala na Jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang D3 Bio, nawala na Jud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may VCO.
14: Ang VCO
2: nga may D3.
14: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bio! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
15: Pagay si Sherla Grace Mendoza. So, na-permit ko ba pang luya ka ng murag kapoy kayo? Hindi, one time nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Mag-recommend niya sa kuha ang Mighty C Vitamin C. So, pag nakainom ko aning tambala, hinsog na ang akong lawas.
2: Mighty C! Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
1: Muna igiingon, Dok, nga dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
0: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika diyo fresh.
1: Kayang-kaya,
0: Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya at virus o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
1: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
0: Lahira, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
1: Ubit. Ayun ang magpadugay pa. Gamit na jog klinika Deo Fresh.
0: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
1: True.
0: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
1: Exercise sa kama ba, Doc?
0: Dala na natin, Sir GP, sa added benefits.
1: Austo.
0: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
1: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
0: Naje panahon, Sir GP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
1: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
0: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
1: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naan na siya ay de-sugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
0: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
1: of
0: pa.
1: Of course. Pero, Doc, ug naman siya ay extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
0: Oo, nindot na.
1: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
0: Siyempre, na ay Ganoderma, na ay Stevia. Medyo mahal yun ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya, sa mga tao po nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kininga kape, makatabang sa mga kabos nato nga mga igsoon.
1: Sa imong pagpalit, aning Rayo Coffee, bahin sa halin ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
0: Sa ato pa, nasilay tulo ka pwedeng pilihan, Sir GP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 D3Bio.
16: Ako si Mia, gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
2: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio.
1: Mayong adlaw mga ka D3Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na usab si Dr. Ramil Oy, nautunta nga nainom nyo na ang inyong D3Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Ang atong isgotan karon kabahin kung unsaon pagtabang ni D3Bio sa mga maayong kagaw nga naa sa imong tiyan.
1: Good bacteria.
0: Usa ni siya sa mga pinaka the best nga function sa D3Bio nga dili nimo makuha sa plain vitamin D3. Kay man ang gatrabaho aning D3Bio is ang BCO, ang extra virgin coconut oil. Nganong mo inom ang kaaning D3Bio para sa maayo nimong tiyan?
1: Gusto. Ang atong probiotics is around 100 to 300 trillion kung healthy ka o kung naa ka sa ideal environment, ingon ana na siya kadaghan. Kining mga maayong kagaw or good bacterias, gapuyo kini sila sa atong tibuok lawas, dira sa atong colon, nani siya sa atong baba, sa atong dulungan, sa atong mata, ug napod ni siya sa atong mga ilok.
0: Napod na sa atong mga panit, Sir GP.
1: Of course. Muna ilang mga tambahayan, Dok.
0: 100 to 300 trillion apan ang imong selula, ana aras 37 trillionis. Ingon ana kakusgan mo dipinsa ang probiotics sa atong lawas.
1: Correct.
0: Si probiotics, Sir GP, ang mga good bacteria, muna sila ang mga mo-produce sa imong B-complex, sa imong happy hormones. Oh. Sila ang gapatay sa mga kapin nga mga kagaw diha. Sa ato pa, Sir GP, kung gainom ka og D3Bio, sa baba pa lang, ang maagian niya, di ba, pag inom ni mo, imong pakon. Unya, pag abot sa imong tunan, tanan nga maagian ani niya nga kagaw, patay jud, abot sa tiyan, patay. Pag abot sa drive, patay ang mga kagaw. Ang baling daghan na dito nga kagaw, mamatay po. Muambak-ambak jud ang imong good bacteria, Sir GP, kay man, gitabangan sila.
2: D3Bio.
17: Ako si Ninita Gandalaw na ay goodness tong. Dako ka ayong tabang ang D3Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
2: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio.
1: Sa tuwa pa lang ba nanatay probiotics.
0: Correct.
1: So sa imong pag-inom sa D3Bio, samot na kong imong gihiwaan kamay ang soft gel. Ang mga bad bacteria sa imong baba, hipuso na. So ang mahabilin, kato na lamang ang mga good bacteria.
0: Muna'y superstar nga naa sa D3Bio, ang MCT, Sir GP. Medium chain triglycerides. Dili man dyan na nimo makita sa plain D3, Sir GP.
1: Dili.
0: So balik ta. Pag-abot nila dito sa tinay, unsa man ang may tabo.
1: Pagsulod sa D3Bio, Dr. Ramil, mahimo ni siyang medium chain triglycerides. Again, lauric acid na ni siya. Ang pinakauna dyan niyang hipuson, ang mga bad bacteria nga naa sa imuhang colon.
0: Aw, lipay kayo ang mga good bacteria na.
1: Iyaha pa jud nang i-promote ang pagdagan sa imong probiotics. Suduha na ang iyang benepisyo. Patyo niya ang kontra ni probiotics ug padaghanon niya si probiotics.
0: Unya, naana sa imong ginom nga plain D3?
1: Wala jud.
0: Wala jud.
1: Plus pa jud nga nidaga na ang imong probiotics pagsulod pa lang sa D3Bio sa imong lawas na naigapabilin nga proteksyon aron dili na makabalik usab ang mga bad bacteria.
0: Kay padaghanon man ang imong mucus lining, Sir GP. Pag epekto niya, pag human sa epekto, naapadyoy gasunod nga epekto.
1: O kadagat, sunod-sunod di ayon, chain reaction. Gadomino effect ang mga maayong benepisyo sa D3Bio. So kung naani siya sa imong tiyan, himsog si probiotics, maayo ang production sa gut-derived vitamin B.
0: Ang B-complex, importante jud kayo na sa imong nerves.
1: Correct.
0: Muna nga importante nga muinom yung gaog D3Bio, Sir GP.
1: Nganong mo B-complex pa jud? Nga na may D3Bio?
0: Importante na sa imong kurinti sa imong lawas. Ang ganahan jud na ako, Sir GP, kanang ma-promote jud niya ang production sa happy hormones. Kanabang bisag daghan kag problema, magkatawa ra gyapon ka kay bastante man ang imo nga happy hormones.
1: Gusto ko happy ka.
0: Naman joy mga ingana nga tao, Sir GP, kanang kaya jud nila kontrolon ang stress. Mao'y emotional intelligence, emotional quotient og intelligent quotient. Duha jud iyang gi-promote ang EQ og IQ. Wow kaayo unya. Naaba na sa imong plain D3?
1: Wala.
0: Tungod sa MCT nga naa sa D3Bio or ang medium chain triglyceride.
1: Wala tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Og ako na sab si Doc Ramil Oy, maayong panglawas ipadayon.
1: Ayaw abusuhon.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kont todos rikados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kampahin sa to ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
18: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikmon, trakaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatia. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C, mag-Mighty C na.
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batuyan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Lay, nako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpuputi sa akon nga pani. Mayara ini sang antimicrobial property kag amoning nagapatay sa mga mikrobyo kag ginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
9: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
10: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Mayang adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Kung nausab si Doc Ramil Oy, nautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared ninyo sa inyong nga ordinaryo nga plain D3.
4: Mm-hmm.
5: Unsa pa may la ing mga benepisyo kung ikaw gasigig inom og D3 Bio.
4: Layo ka tong gitawag dok nga cardiovascular diseases.
5: Nga naman Sir GP.
4: Kay na ay pagtaas sa production sa HDL.
5: The good cholesterol panghipuson niya kini ang imuhang mga bad fats. Mas daghan siyang hipuson kung daghan pod og good cholesterol.
4: Correct. Makatabang jud nimo ang D3 Bio sa mota jud kung feel ninyo ni dako na jud mo, no?
5: Kay para at least tinainayon niya kini og hipos. Ug aron maniwang ug mugamay ka, makapataas ni siya imong metabolismo paagi sa pagpataas sa imong thermal or your internal temperature. Unya, kung mapasaka na sa D3 Bio ang MCTs, dali ra jud ka maniwang Sir GP.
4: Mali kayan jud ang type 2 diabetes kay siyempre di makamutambok.
5: In fairness pod sa plain nga D3, makatabang man pod siyag promote sa good cholesterol.
4: Gusto.
5: Makatabang man pod sa diabetes ang plain nga D3. Gusto ko kining mga benefits nga wala pod sa plain D3 kay siyempre kinahanglan pod tag mo upgrade. Cellphone gani, mo upgrade ta.
4: Uh-huh.
5: Napa-join nindot kayo ron. Katong S21 Sir GP, pareho pod sakyanan. Di jud ka mutuo nga mogamit pa ka atong mga sakyanan nga karaan na kayo.
4: Uh-huh.
5: Katong mga 10 years ago nga gasigi nagkaguba, kinahanglan upgrade jud ka. Maupo na sa D3.
4: Hmm.
5: Gusto ka mag-upgrade, D3 Bio ka. Mao kining bayo og nindot nga wala sa plain D3 Sir GP. It's the monolaurin nga naara jud sa D3 Bio. Ang monolaurin pareho ra nga nagtutoy kasi mong inahan. Mao nay rason nga magsigig ingon ang World Health Organization nga breast milk is still best for babies up to 2 years. Nga naman tungod sa monolaurin. Ang monolaurin wala sa plain D3 ug naa ra jud sa D3 Bio.
4: Gusto.
5: Ang monolaurin pag adto sa selula murag kurinti sa imong lawas kay pag abot sa virus bungkag dayon. Patay dayon ang virus. Ang presensya sa monolaurin nga naa sa D3 Bio sa imong selula tungod kay ang D3 Bio bungkagon niya ang virus. Tanawang bata, mas resensyado siya kung nakatutoy siya ang nanay kumpara sa wala Sir GP.
4: Correct.
1: D3 Bio.
6: Ako si Aying, galabad yod ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang namatikdan na gyud nako ang pagluwag sa akong mga kalsunis ug paggamay sa akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio, gamay D3. Kapalit sa mga butika.
4: Ang World Health Organization statistics will show nga ang tanang mga bata nga naka-breastfeed sa panahon karon sa pandemya, tungod na ay COVID-19,
5: wala natakdan.
4: Because of lauric acid nga makita sa breast milk.
5: Napa-joy research nga gibutang jud mismo ang virus sa breast milk.
4: Unya,
5: patay ang virus, Sir GP.
4: Kanang lauric acid magudok nga nasa breast milk, mo na siya'y lauric acid nga
5: nga
4: nasa D3
5: sa D3 Bio. So, sa to pa, kung nag-inom ka og D3 Bio, mura po kag nagtutoy sa imong nanay. Yes, naadyod sa D3 Bio. Pariha, dyan na. Mo na'y wala dyan sa plain D3 nga naa sa D3 Bio.
4: Correct.
5: Hinumdumi ha, kung ganahan jud ka anang made in US, ang D3 Bio gikan man sa US. Kaso lang pakapin na sa BCO. Unya, Sir GP, ang US nanguha pud og BCO asa man?
4: Asa?
5: Dari Pilipinas. Kuhaon nila ang BCO diri sa Pilipinas. Unya pagkahuman butangan dayon og made in US. Pero sa tinuod ra jud sa Pilipinas jud nagikan. Di pa jud wala sa D3. Ang MCT.
4: Okay.
5: Ang medium chain
4: triglyceride.
5: Diretso na siya nga mahimong
4: energy.
5: Buhatong energy Sir GP. Sa akong naobserbahan, mas nindot nga mo inom og D3 Bio sa dili pa ka mukaon sa buntag.
4: Empty stomach, dok.
5: Kabalo ka nga, no, Sir GP?
4: Nga naman.
5: Hatagan ka niya og energy or kusog.
4: Wow.
5: Ang MCT, wala na siya sa plain D3, Sir GP. Nara na sa D3 Bio. O ang energy nga ihatag sa MCT nga naa sa D3 Bio, walay oxidation nga mahitabo.
4: Munay dapat target
5: ang D3 Bio, adunay MCT nga mo'y musunog sa imong tambok mintras ikaw gatulog.
4: Muniwang day ka.
5: Unya, naabay MCT ang imong plain D3?
4: Wala.
5: Wala jod.
4: Wa na tay oras do ko si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sab si Doc Ramil Oy, maing panglawas ampingan.
4: Ayaw abusuhon.
1: D3 Bio.
3: Ako si Ariel, na diagnose nga ni dako ang liver. Painom ko sa akong mama og D3 Bio. After 2 months sa pagtengi na yo gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
7: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Sulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Tas pang ibu-blood sugar. Ato na kami diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine. Nga kapamupo sa coco. Visine. Controls blood sugar. O polypeptide. Nga parehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended. Sa mga eksperto.
1: Mabalik sa pinakadulog na butika sa iyong lugar.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
3: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
3: Mag Mighty C na!
2: Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og
3: Mighty C! Mag Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra, Permilang Butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nagistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix!
1: Mabasaga butika!
0: DTX Beauty Show!
5: Ako si Katrina, gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Show, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Show, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Show!
1: Mabasaga sa mga butika!
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag Clinical Dairy Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Dairy Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Dairy Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mags4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
10: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
11: Hey, Boss Darulando! Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal!
10: Pigaw ang performance kay darling, Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag Lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend!

0: Radyo.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM, Philippines, alas 5:06 na sa buntag. Dahil lang mga K5, ha? Kamurag na si problema din sa ito. Okay, alas 5:06 na mahigala sa kabuntagon. Kadiyot lang sa Diyog kayo. Kay murag napugok man siya diri, Jineer. Di mo tingong, Jineer. Kadiyot sa... Anyway, welcome diri mga higala sa itong pagpalayag sa Tulumanon Balita K5 sa umaga. Adlaw kita karon nga Lunes. Pitsa ka 4 na sa bulan sa Mayo tig 2026 mga K5. At the same time, karabuntaga kauban sa gihapon ninyo inyong kubos ng higalas kaginan ka K5 ninyo Jog Marsalas. Ubalik ko ninyo ha, hangtong tatak ng alas 5:55 kabuntagon. Dari sa to ang pangalagad karong buntaga. Murag bindot, hapsay ato ang panahon karong adlawa mga K5. No? Walay uwan, at the same time, walay pagpanaligsik. No? Hapsay, nindot, bugnaw, sakto ang timplada mga igala. Murag DTX, Coffee Mix, Jineer Munjay. Be? Sa ako na be? Ang Diyos, di yun siya mutingog yun, Jineer. Oh. Ano sa naman po niya ito ang palid rin, Jineer? Ano hindi naman ni mo?
4: Balita K5 sa umaga! Balita K5 sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balita K5 sa umaga! Balita K5 sa umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balita K5 sa umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga,

0: side, so fuck off!
1: Oke, di arah Syah. Oke, dapat ke K-pop. Take two, tas ito ang introduction ke Rambutaga. Pasensya kayo sa itong mga live viewers, ha. Medyo doon na lang yung gamay yung problema, mga K-pop. Anyway, basic, mulay number 2, i-restart na lang ni Guru Junior ang quad, ang computer. Sa mga live viewers, amo sa diputlon ka diyo tato ang Facebook Live, mga K-pop, ha? Kay dili makita ako ang now. Ara na? Okay na siya? Ah, restart na lang, sige. But na unsa ni mga K-pop, murag minumulto na ako ng damdamin ko. Murag na gamulto diri sa mga lawak si biyanan karong buntaga, mga K-pop, dili mo kuan, dili mo siga, no? Nga to ang gipasiga. Kaya siguro gislida. Anyway, kamusta mo niya? Oy, kamusta yung kamuntagon? Oy, Lunes na, ha? Lunes na, mga K-pop. Ting trabaho na saan? Manang bangon na, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, para sa kaugmaon, mga K-pop. Balag yapitos ang kahimtang. Balag lisod kayo ang kapangitanan. Ang importante, padayon tang maning kamot, mga K-pop, para sa itong pamilya, para sa itong kagalingon, para sa itong mga anak, para sa mga nanginahanglan sa tuang kusog, mga igalaw. No? Iabag na ito matag sa iyo sa kabuntagon sa itong magbangon, mga K-pop. Ang ito nang na-mentionar kagarina ng kape, parang abtik pirmi ang ato ang panghuna-huna dili ta mag tibuag sa mga kakipay. Wala lain ang ato ang DTX Coffee Mix. Doon ay chia seeds o gampalaya extract, mga kakipay. At the same time, de-sugared sugar cane extract. Makatabang jud, garantisado jud ni siya, mga igala, makatabang sa to ang panglawas. Para nga di ta magluya kung doon tayo trabaho sa mutag karon kay perting inita. Oh, sabot kay kuan ang feeling nga grabe kay ka alimuot yung guys tanan, mga kakipay. Kaya man kung kainit usahay, mag-cosmic dehydration sa to ang lawas. Ay siyempre ang ato ang singot jinir, manggawas man na jinir. So inig manggawas ang ato ang singot, mga kakipay, diyan na siya. Mabusan tagto, dili man tingay mahubsan literally, kundi mabuhinan ang stock nga tubig sa itong lawas, mga kakipa. That will cause dehydration. So ang pinakarindot nga buhaton, mga kakipa, kung ato ang trabaho kay medyo hard, labi na ito mga kaigsura na ito nga naalang trabaho sa katubhan. Kinabang mga manog tapas na ito nga, mga kaigsuran. Oy, ay mong kalimot diya, pagdala og tubig yun kanunay. Yes, tubig yun, may pinaka-vital karong panahon, mga kakipay. Tubig, tubig, tubig, tubig. Para nga, dilita makuan, dilita pang luyahan, mga kakipay. Inom yun ta kanunay, daghang tubig, unya. Ay, magpandong ta, ha? Kung ang ato ang trabaho kay naan sa open field, magpandong ta, mga kakipay. Ato ang yung proteksyon na nga to ang panglawas. Yeah, syempre, para nga dili ta subaw-subawan. Grabe makadag subaw mang guning kining inani ko. Init kayo nya. Lain mga higayon karon sa di matag-aron mo kalit rag panag-on nya mo taligsik ra badjon. Ya ba enta ra bag kusog jinir nga sus kastilan. Igo rang murag bisbisan imong hubon. Na grabe biya na makahilanat, mga kakipayab na yun, ana ay. Para nga dili ta pang trangkasuhon, mga kakipan. Mga ingalan. Mano ito ang maintain ron every day. Ano to ang power trio. Mind TC. Clinica D3 Bio. Ano to ang DTX 500 capsule. Sige. Alas 5:12 na sa kabuntagon. Parita sa to ang mga ulahang tudling sa to mga balita karumbuntagan. Kaya medyo ubay-ubay ni. Ito ang mga kaigsunan na gusto kayo makita kanato via Facebook Live. Standby lang yun for a while, mga higala. Kaya amuasat ni Dringi, kuan, amuasat ni siya Dringi, pahunay-hunayan ang ato adri mga equipo, mga kakipa. Makita lang rin na ninyo dito na ito ang kagwapo. like dili siya ganahan og paspas diri, ganahan siya slowly but surely. Aw na yan. Ara na. Nan. Oh, sige, take to engineer. Anyway, sa ito mga balita karong buntaga mga ka-K5. Bay-bay itong mga balitang lokal karong buntaga mga ka-K5. Ha? Sa ito mga kaigsunan nga ga-travel na everyday. Oh, kato mga labi na itong ga-travel patabok sa laod mga ka-K5. Ay, gusto lang ako ipahibaw ninyo ha nga, or gusto lang namo rather ipahibaw ninyo nga doon ay protocol karon nga gipatuman na dinhi sa itong pantalan sa Dakbayan sa Carlos mga ka-K5. Bay na aning mga ano siya itawag ani? Kining pag-proseso mga higala sa pag-acquire og tickets kung kita mo biyahe gikan din sa Dakbayan San Carlos padong dito sa Dakbayan sa Sugbo ay pagdamo og ID or anything mga ka-K5 nga inyo hadihang ma kwan ma kinibitong magamit to prove your identity mga ka-K5 kahit sana ni karon sa rekisitos mga gala sa to ang ticketing booth no din sa Dakbayan San Carlos kung kita musakay og barko padong dito sa Dakbayan Sugbo. So, sana sa tong istoryahan karong nga buntaga dres tong pagpagalagad. At the same time, kagahapon or dito na kalabay ang adlaw mga ka-K5 sus pastilan pagkaloy aning usak ka 22 anyos nga ko ano. 22 anyos mga galang sultiro gibunalan og kahoy nga may lansang mga ka-K5 sa harap mong kauban stagay dito sa Kalatrava sus patay gyud jener ginoko sa pikas bahin sa uban pang mga balita lokal na to karong buntaga pagyud mga ka-K5 ini medyo interesante sad ni kay ang Negros Occidental Police Provincial Office manggod
0: this song is from Wilbert
1: orag gimanduan sila karon or gimanduan nila karon mga higala ang tanan nila mga ginsakpan ini sa dalawigan sa Negros Occidental nga mag-amping kanunay sa sulod o gawasa particularmente sa ilaha mga kalihukan nga dunay kalambigitan silang trabaho mga K-5 nga dili magkumpiyansa ay dunay mga posibleng pagpanimalos or retaliation mga K-5 nga himuon ng New People's Army dunot sa naitabong inkwentro na ito nakalabay nga Abril 19 mga K-5 dito sa may lungsod sa Toboso. Sige, samtang sa ito mga balita sa kauluhan sa kakatinood ni ako ni siyang bansagan Jenner og withdraw daw ni gi-withdraw daw Jenner alam niya para i-withdraw kay basta i-withdraw Jenner sigurado yun na nga layo yun na sa delikado basta i-withdraw oh gi-withdraw daw Jenner ay matay. Gi-withdraw daw sa pipila ka mga kongresista ang ilahang suporta sa impeachment batok ang VP Sara Awana di ay. Abi ako kung saan ay gi-withdraw. Balita karong mga kagahapon adlaw may mga ni withdraw daw sa ilahang suporta. Uy nga no man ni. Sa naman po din kalakihan ni. Adios. Nako bag okay na to siya. Nako bag ready to lunch na gyud to siya padong dito sa balay balauranan mga kakipay. I mean dito sa kuan dito sa sa itawag ani? Dito sa Senado. Oh. Ang ano maning naamay nang atras daw. Daw ra pud noon kay noon, kasaligan maning nga report ba kay K5 sa dito na to ni na pick up sa Billionario News Channel. Ano naman po na sila dito yung source. Isigutan na ito ni Karun kung maabtan sa ito ang oras mahigala. Kaya alas 5.18 na sa kabuntagon, manggod. Arisa ta sa ito ang weather update kabuntaga. Ito ko rin ding i-check ko na big. Kung sa pinaka-latest nga lakaw sa panahon karong adlaw nga Lunes, mga kakipayb. Kaya ting trabaho ra ba karon? I know, rush karong adlaw, mga kakipayb, ha? Mauna ito pa yung magno sa ito mga kaigsuunan. Nga doon ay trabaho karong buntaga o niya. Medyo layo-layo ang ilahang inyohang destinasyon, mga higala, gikan de sa inyohang gisukaran, padong sa inyohang trabahuan. Much better mobiyahe tag early, mga kakipab, kay dili kay tantong traffic ang daan ba. Wapa kayo daghang sa gabal. Makapagusto pakagkuan, makapagusto kag buwelo. Kanya, with extra care lang, ha? Yes, with extra care lang, mga kakipab. Ay, para nga dili punta madisgrasya, okay? Alas 5.19 na, mga igala. May buntag kang Ma'am MJ. MJ Jane Jing, may buntag Sir Jong. Shout out sa Karuskay family sa Sitio Agbagakay Barangay Palampas, watching from UAE. Salamat, ma'am. Salamat, magtanaw ni mo da, ma'am. So far okay na mi diri, ma'am. Medyo init lang yun diri ato ang lugar. Kay tungod aning part pa man yun sa summer. Then though, nahuma na ang month of April, pero nagyapuntay matagamta. Grabe inita, jud. Oh. Sabay kini murata gidangdang bitaw sa kini ni ang ibabaw sa kalayo, junior, no? Sabot nag mag patak nag alas 10, alas 11. Gabi hangyod. Anyway, again, mga gigala, ito i-check ato ang weather update karong buntaga, mga kakipaybay. Ato manggong nakalabayang Sabado sa gabi, nindot kayo sa DSB, junior, o dito sa may some parts of sa lungsod sa Mursia. Kay nitaligsik dito, junior. Kamot kung nakabot to dire, atong Sabado? Kabatsyag ka? Ha? Sabado sa gabi, ulan dito, pag-abot dire, marag malaraman dire ang yuta. Ha? Ang tiligsik po dire. Ah, mo ba? Dito kay uwan yun, junior, as in literal nga uwan yun. So, ito i-check karong adlaw ko na, be. Anyway, sa ito ang weather update karong buntaga, mga kakipayb, ay may easterlies. May easterlies nga posibleng mo-apekto. Dire sa ito ang lalawigan sa Negros Occidental karong buntaga. Sigon sa report sa DOST Pag-asa, kalong adlaw Lunes, base sa ilang 4 a.m. report, ito ang kalangitan magkasinati o cloudy skies with scattered rains and thunderstorms, mga kakipay. Tungkol din siya sa easterlies. Kanya, nalakip ni ining magkasinati ni ining ginagmay nga or patak-patak nga pagbunok sa uwan ang Western Visayas, Tibuok, Negros Island Region, Barm, Palawan, o ang Zamboanga Peninsula, mga kakipay. Pero walay low pressure area. Wala na nga kanindot. Wala tay LPA nga nasigpatan, mga kakipayb, sa sulod o gawas sa ito ang Philippine Area of Responsibility. Thank you, Lord! At least, kung adunay mga kaingsura na ito nga nagpaani karong adlaw ba? Islam Balaka, Jinir, no? Kaya kinin kong magpaanay ka niya uwan, usahin mo na yung makapa, kuhan mo na yung makapa langan, Jinir, sa operasyon, Jinir. Ibis madali o tumpi ang kinibitong ginapas o ginalab nga humay. Malangan na lang hinoon kay mamasilong pa man ang mga manughakot, Jinir. Kaya tumno po kayo maghakot. Okay-okay lang o tubo, Jinir. Kaya, medyo bugat ang tubo. Ya, dili po siya tantong talandugon kay kining humay, mga engineer. Mauyog lang na nimo gamay ng humay, engineer. Mga po-po na ang bunga na, engineer. Ang challenge na po din sa tubo na po kung magsiging inuwan o niya siging harbisanay kay malubong ang truck, engineer, na di nagsuspastilan. Imbis nga double, single na lang, engineer. Sa high underload pa, engineer. Paita. Oh. Ala sige, ala 5:22 na, mga kakipayb. Abanti pa gyud ta sa unahan. Arita sa to ang uban pa gyud nga mga balita karong buntaga, mga igala, sa to nang gipang mentionar kaganina. Ni sigutan nato ning Naitabo dito sa may lungsod sa Calatrava po mga ka-K5 o. Kuyog naman ta ni sila daw inom ba ya, Jinir? Ya, ba, naunsan ni silang duha, Jinir nga. Wa ba magkasinabot, Jinir? Sigun sa report sa PNP, nagkasinumbagay daw. Ayay ka, nalugi tingin ng usa, Jinir. Nimpunit o kahoy nga may lansang. Gibunal-bunala niya ang kining 22 anyos. Tay biya gijinit. So, ang kining kuan insidente mga KK5. May tabo ni mga alas 10 sa gabi ni adtong nakalabay ng Mayo 2, no. Adlaw nga kuan. Adlaw nga Sabado mga KK5 diha ni sa may barangay Makasilaw sa may sitio Agtatahor. Dos, no? Barangay Makasilaw, lungsod sa Calatrava. Ang kinig daw ka mga naimbulbar, pulos tingay ni Sultiro ni. Ang usa, 22 anyos, ano ang namatay mga KK5, no? At nakabsan sa kinabuhi. Nailanin nga si Edsel Kamalian. O niya ang kining nagbunal daw, mauni si April Mores, nga 19 anyos. Parehas ni sila ng mga residente dito sa Dapit. According sa kuan na report mga KK5 sa Calatrava PNP, nagapong adlaw daw is usa ka kanhi opisyal sa barangay ang nipadangat dito sa ilahang buhatan mga igala ug nipahibaw kabahin sa gidangatan aning biktima kay nagbuyod sa Dublin's Karsada base niyo sa inyo makita di as larangway. Nagbuyod sa Dublin's Karsada, gawa na yung kinabuhi, mga KK5. Kaya base sa pag-investigar, matod pa sa itong kapulisan, ay nagtagay daw din silang makahubog nga ilim nun. Kaya sa dihang nahuman na silang tagay-tagay, dihang namauli na ni silang doon, abot sa ilang ginalisan ani kasdan, mga KK5. Mo pa ni ato ang siren karon, ato pa ning kamutan, mga KK5, kung... unsang yung kahay hinungdan sa ilahang away aning duha. Nga nung pag naimpito manggid ning 19 anyos, niya, nahinaykan dyan niya mga KK5 ang 22 anyos. Kay lagi, sigon sa report gikan sa PNP, nakapunit siyang kahoy nga doon ay mga lansang. Kay mga pugha niya ito gipunit. Kay murag, wa man hindi pamalay din napitan din. Muna itong hibaloon ka ng mga kayo at the same time unsay plano sa pamilya aning namatay kay ang kining suspetsado karon na naman is kustudiya sa PNP. Yes, na naman is kustudiya sa PNP. Yeah, mao pa ni ikuan pa hibaloonon pa mga kayo kung ang pamilya aning namatay andam ba mo pasaka ga kaso. Willing ba sila mga KK5 nga musang at o tukmang reklamo batok aning 19 anyos di naman ni minor. Legal age naman ni siya mga higala. So pastila na yung taon. Oh. Yeah, muna itong siren karon na mga KK5 ha. Karong adlaw di sa tamuhatag kung pasiunang komento. Kay wapatak kay Baos Tibok Istorya Manggon. Basta kay... base sa pasiunang investigasyon sa PNP, kuyog rin daw silang nagkuan. Kuyog rin silang nag-inom. Kaya along the way, silang pagpamauli daw, Junior, na ating alilay dili pag sinamtanay o daw sa pagkahitabua. Dito nag-sus, pastilan din tao. No? Ang importante, mga KK5, dito, ang importante, Junior, nga wala mo mahal, Junior. Karong panahon na pagmumahal ka gud pa kada kuang sipyat din. Maling mali kayong panahon ang magmagmahal. Oh! Wala mo mahal ang kalamay og pan karon sa tong pagbalik ato nang hisgutan. Ay mamati sa tako pinumdum sa pikas lawak. Mga paibalogikan sa Klinika de Alternativo Medicina palihog standby balik utang taon pagkamanini.
2: Of the Filipino. Tier 3 Bio.
3: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
2: Tier 3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Kapalit sa mga D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Problema sa fatty liver?
2: Mag-DTX 500.
1: Ang DTX 500.
2: Ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound.
1: Gikan sa palya.
2: Nga nagkahatak o proteksyon.
1: Patok sa liver failure.
2: Ang pingyang imuatay.
1: Mag-DTX 500.
2: Atlaw-atlaw.
3: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
4: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, get DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
10: Extend Food Superman.
11: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabati ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bao kabas ko gid nakabulig gid sa akong problema. Nagamugid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Superman
12: for Men. JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Henyos ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
13: Nasa iyo na ang lahat pati ang puso ko.
14: Uy, Besh, kano sa mga kamo ato sa bangko aron mi withdraw sa mi sweldo?
15: Ugma puhon ko mo withdraw, Besh. Adto ra ko sa DCCCO kay mohapit pud ko og bayad sa akong loan og save pud gamay ba?
14: Hala, naa di ATM dito?
15: Naunsa man ka nga dugay naman na. Dito ra withdraw para makabisita pud ka sa office kay miyembro tag iabya pud ka.
14: Daghan magtawo dito good.
15: Naay daghang satellite office ang Dumaguete branch, Besh. Pwede sa Kalindagan, Locsin, Daro, Bakong, Valencia og Shaton satellite office.
14: Ama o ba, Besh? Pwede ka na dito? Sige, ato ko sa satellite office para pag gusto kong parking sa akong sakyanan.
15: Sana all na ay i-parking.
16: Ang DCCCO ATM available alang sa mga miyembro sa musunod nga opisina. Dumaguete Branch, Locsin Satellite Office, Valencia Satellite Office, Daro Satellite Office, Baez Branch, Tanhay Satellite Office, Mabinay Satellite Office, Bayawan Branch, Gihulgan Branch, Sikihor Branch, Kabangkalan Branch, San Carlos Branch.
17: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
18: Number one,
17: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
19: Balita K5 sa umaga! Balita K5 sa umaga!
20: Music
18: Okay, balik tama kay K-5, alas 5.33 na sa kabuntagon. Padayon ta sa ito ang pagkalagan, karumuntagan rin sa ito ang mga paghatod sa pipilag ka mga press ko, mga balita mga kay K-5. Fresh na fresh kay ini, murag si Junior Moon J, mga gala, always fresh. Good morning, Sir Jong. Pa-shoutout ko sa tarang taga Mayon. Og sa akong tulo ka anak sila ni Arjan, si Negro, si Jessa from Gingging Jimenez diri sa Mayon. Salamat Sir Jong. Mayon, di may napita sa sa kuani. Diyan isa may Valley Hermoso, Ma'am Ging. Sakto ba ko, Ma'am Ging? Oh. Para may nindot kayong kapihan diha, Junior. Pagbanto kag kanlaon, mapit ka diha sa Mayon. Pagkanindot kay sa kapi diha, Junior. Mapa lain man to nga Mayon, Junior. Vulkan man to. Kini, diha ni sa Valley Hermoso. Kung di ko masaya, murag sako pa ni siya sa lungsod sa Valley Hermoso. Going south ni siya tingali, kung di ko masayop. No? Sa, kung ano siya, kanang pagmanto kag kanlaon, malabyan ni mo ni siya. Nani siya sa may kurbada dapit. Kung di ko masayop, mga higala ha, murag di siya dapita. Sir Richard Galliardo, good morning kay K5 Jong. Shout out sa ako mga FB friend o mga staff sa K5 News FM Philippines. Watching from Carmen Zone 2C. Cagayan de Oro, God bless you all. Ay, thank you so much, Sir Richard. Ha? Good morning, sir. Last 5.34, mga kakaibab. Arita, sabar na ito mga balita, men. Kaya wala daw mo mahal. Dapat lang. Sa panahon ngayon na ang hirap ng pagkatiwalaan, ang lahat-lahat, Jenny, magmamahal ka pa, ay huwag na! Huwag na! Masasaktan ka lang. Oh, masasaktan ka lang. Sinasabi ko sa'yo. Kaya kung ayaw mong masaktan, ay huwag ka nang magmahal, Junior Moon Jay, ha? Oh, paalala ng isang kuya yan. Bitaw mga kakipapay, seriously, wala daw mo mahal ang pan o ang kamay. Tinood ni? Tinood ni? Pagtarong mo ba? Ingon din sa nasagap nga report mga K-5 sa to ang news team kagapong adlaw. Ang presyo sa kamay ug pan daw kay nagpabilin. Sana all.

Ang kuan daw ang kilos sa Kalamay mga kakipay naasa nagpabili ni sa 60. Onya sa panpon mga kakipay kay nibalik sa tag 5.20. Ang presyo sa pan. Usara ni ka respondent mga kakipay. We don't know sa uban pa nga mga kuan, sa uban nga mga tigama o tinapay mga kakipay. Pero according ni sa nasagap na mo nga datos gikan sa usa lang ka respondent ni siya. Ano say usa ka respondent, usa ka kining usa sa mo mga napangutan-an. Tag 5.20, ang pandesal, Francis, Spanish, pandikoko, coco bread, cheese pie, insaymada, binangkal, sliced bread. Anong lain-lain man ni? Sliced bread na 60. Naapoy sliced bread nga 50. Ah, ang katugor ning medium o large nga size siguro. So, muna siya mga KK5. Oh, ninduta ani oy uguntag nga ma-steady lang ni siya, engineer. Nga, inani lang bitaw ang presyo kay... Ang uban engineer sa pagka masamtan ra nato engineer. Sibling wala sila ning pataas silang presyo pero ni pagamay sa produkto jud engineer. Alangan. Alangan dili ni mo nga naon. Nga mahal kay ron ang mga raw materials nga gamitonon. So ideaho na lang para di pud mamildi ang negosyo engineer kay dili ideaho engineer apatay negosyo patay incheck. Oh. Patay incheck engineer. Pag incheck engineer dili kita diskarte apatay ni gusto wala sildo. Ay ambot na lang. Oh. Good morning Sir Jong, Sir Manjay. Wa mi tulog grabe kasadya ang piyesta sa punta. Wa ka mo ari? Adi na matabang madam oi. Wa pa ko recover sa among travel ato na kalabay nga adlaw dito sa Padong sa Bacolod. Kapoy pa kay ko lawas madam. Oh. Jubilee Santillan, good morning kuya. Greet ko happy birthday from Jubilee Santillan. Oy, happy birthday ni mo do. Sa tanan nga naga birthday karon ha. Ang adlaw, happy birthday kaninyong tanan. Ohayo gisay Master Jong, always watching live here at Shipbuilding Capital of the Philippines. Lanog kayo kadri sir. Thanks God, walay hangover, back to work na, nibalik nag Negros akong mga anak o asawa nga usa ka buok. Shout out nila sir. Ah, sige, salamat sir. Ah. Sabato siya mga KK5. Walay mo mahal. Ah, walay mo mahal. Wala mo mahal day. Walay mo mahal na noon. Sama niya itong kailang kay walay mo mahal. Walay mo mahal, sige na lang pangawa. Ang baton, sige na lang pangawa. Wah, tingali ding mahal. Buot na lang mabuang ko ba yun? Ay, basta kay importante ang kalamay 60, ang tinapay 20. Oh. 60-20 mga kakipay. Yeah, alas 5:40 na mga kakipay ba? Sa laing bahin, ano ito sa laing balita mga kakipay ba? At ito ipakita ninyo ragun ang panibagong protocol ragun mangigala oh, sa kuan sa Light Shipping Corporation mga kakipay. Kaya doon na sila ipatuman karon nga panibagong protocols, processos pagkuhag ticket, General Munjay. Kay tungod lagi ni sa katumanggong nahitabong insidente ato nakalabayang adlaw mangigala nga doon ay miambak bitaw, General. Ito wala yan ma-anticipate sa ato ang mga otoridad diha sa ticketing booth mga higala sa Light Shipping Corporation. Yeah, nakabuhian ra bagin taon tos kinabuhi mga kakipab. Kato ba si Kuan? Kato ba si Jesse Ruben? Kato taga syudad sa Sagay mga kakipab. Dugay kay ito na trace manggod. Dugay kay ito na trace kay mo lagi na.
Dili kumpleto mangigala ang iyang pag-fill out sa manifesto. So karon mao ni ang kabag-uhan na kay K5 Pam ago pasa kung mari oy. Mao ni kabag-uhan karon na engineer nga ipatuman na dinhi sa may ticketing booth. Same way sa Fast Cut mga K5 og sa Aznar. Wa galing nato sila bakuhaan og recorded interview pero ilan

0: 嗱，一隻啊，哦，得啦得啦得啦 ，OK， 冇啦，啊 OK， 所以 makita din yung magiging vibe si Sir Neil ni Alinsob, no? Peter Glover Neil Alinsob mangigala ang unsa ni? Teller mangigala diri sa my late
1: yes.
0: Okay. Wala man siya junior. Okay. Sige.
1: Ala singko. Yes sir, naami changes sir. Nagka-stricto mi ron about sa kaning ID, nag-require na gyud mi ang amo ang aim ani is kanang ang iyahang ID o dapat ang iyang isulat sa manifest, passenger manifest, is coincide yun siya. Katong mga walay ID, gina-make sure na mo nga either cell phone or unsay mga pamatuod nga ilahag yun ang alan.
2: Sa kini ko nga, passenger ka medyo suspicious yan. Natay yan.
1: Yes sir, sa suspicious, pangitaan nyo na siya ng mga ID. O wala siya ID, dili siya na matagal ticket. Nya, o kanang, di gyud siya kahatog ID niya, mamugos gyud siya, diha na mag-coordinate na media sa mga guardia diri sa pantalan.
2: Para na
0: yung address niya. Okay. So, ito may gala ang confirmation ni Sir Pat Glover Neil Alinsob. Taas ang pangalan si Sir. So, una tamo biyahe, make sure nga doon na mo na yung mga dalang, bisan ka ng mga gagmay lang dokumento mga kakipaib. Proving your identity. Kaya saan as pangitaon. Para nga na sila yung kiniang basihan. Di man sa ingon mga kakipaib, gagipang dudahan mo diya tanan. Kundi paniguro lang na siya, hindi mo na tumatag-anan o sahay ang trahedya, Jineer. Hindi na tumatag-anan o sahay mga good ang insidente. Let us say, for example, simbako palayo lang. What if simbako lang yun in town. Ihimplo raman eh. What if maluno de Marco? Oh. Bitaw, di bitaw. Kada siya mga pangagpasa na siya. Oh, mga emergency in emergency cases. What if maluno de Marco? Yawa ka ning fill out diha kumpletong manifesto. Nah, ma-missing in action ka. Mao na nga naniguro ang kining kuan, naniguro mga kag-K5 ang kining tigbiyahe ba kining nga mga barko bitaw junior nga makuha ang ato ang di ba gyud atalan nga impormasyon di agud kuhaon gud identity ra man. Oh, so dala mo dihag anything nga pwede ninyong ma-prove sa inyong identity nga kamo jud na.
3: Song is from Wilbert's Hard to Find Music Line.
0: Hindi man po na ipalapta po dahil engineer sa kuan. For kuan ra ba na? Kinini ang personal consumption ra man po na engineer sa kuan. Sa kinini ang tigpabiyahis barko ba? Sa inyong sakyan diha good? Ana ra good na good? Sige. Di na lang pasakay og naay sakit sa utok ang mga barko sir. Oy, kay makaamong. Oh, di man po na ito matansya po sir. Hindi man tumataganan o ganini ang kung sa'yo tawagan ni ang ning sakay di ay is problemado kay kaibaw ba mo ang kining mga individual mga kakipa mga nag-suffer of depression sila na ang very unpredictable individuals din di mo na may bawaan nga kay tanawon ko di mo sila outside murag malipayon kaayo di gini mo na ma-detect nga na day ginagimulo nga problema day kuratan na lang ka. Oh, kuratan na lang ka nga to na ning commit nag suicide. Hindi mo na matansya oy. Mao na para nga dili pod bakuan, dili ma malisdan mga kakipay mga to ang unsa ni? Sektor sa transportasyon pang dagat mga igala. Mao na lang nila nga gihimo sab nga lakang, okay? Alas 5:46 na mga kakipay. Ang uban, Sir Jong, mura na o wala na flavor ilang pan. Gaspang murag bunot ang sliced bread. Uy, di man alin mo na palit, ma'am! Alas, si ma'am, huwag ko'y saan is ma'am pili nag-ingon ay. Gaspang ko numari. Di man yung napalit yan yung tinapayag ha, ni Maring Jess. Gaspang ko numad. Ka. Ayaw po din yung pala.

Bi po dia barat pun tinggal yang di mana nak palit ni si Mam Fele ayo pun tinggal petamin dia pun ay dai nah imbis mahalinan mo na dinaw mahalinan ay hinaw na lang kalakihan ay hinaw on gagibarat niya yung bayan ng templada ninyo dia oh ayaw pun o kirag tagamian importante ang timpla is balansig hapon mga kakifal. Kay lami gining pan nga kuan saktong timpla jinir ba lami kay usap-usapon jinir gadaw galain na yung tsura mo daw kaning pan bita jinir nga saktos katamis saktos kahubok o lami kay kanang kumus-kumus lami kay ginipok gadaw galain ginadadayon yung mga kaya ang buns pag humok ay junior o niya kana sakto kay fluffy kay junior ba at lami kay puklit puklit iwa bitaw nga kusniton bitaw ah pastila na yan pag humad tuslo na ito skapil na hungit na junior ah susolve ang buntag ikaw junior ang pinsar mo na junior i-plaster na blan pan tinapay niya blakon.

0: Ay, gira ko. Oh. Kisa mo ni Drea. Wala na ko paan ron, sir. Budbud o balanghoy na lang. Kana, mo'y pinakanindot. Oh. Bitaw. Pwede sab, kung namalay lugar nga katamnan, mas healthy ni siya kay kuan yun ka ng root crop yun. Root crop made by the hands. Oh, kanin tinapay made by the hands mong puda ini na nabuo. Kuan ba? Kanang mas kuan, mas bugat ni siya og busog pag yun kining balinghoy o kuan, balinghoy. Tinanok balinghoy, tinanok nga saging sab-a. Nindot kayo? Oo. Good morning, Sir Jong. Watching live the Idri sa my urban face. One Barangay Rizal, greet ko nilang papa ug mama dira sa Punod Prosperidad nga always pod nagapaminaw sa radyo. Salamat kayo, Inday, ha. Inday Chenny Indrina may bundang. Oo. Sa nanay ug tatay ni kuan ni Inday Chenny. Good morning, Sir Jong. Sa tara naminaw sa K5 News FM sa akong mga silingan, labi na nila ni Annie Obsyal o Donald Obsyal, Princess Obsyal. Salamat sa pagbasa. God bless. Salamat po, Nanay Carmen. May buntag si Mohadi at tanan mga silingan. Sige. Alas 5.50 na mga ka-K5. Arita sa katapusang bahin sa toang pabalita karong buntaga mga ka-K5. At aning lakangan ning kining balita dito sa kauluhan mga higala. Oh. Last na lang gini, gamay na lang oras sa ito ang nahibilin. Kining atong tuki kagarina nga gi-withdraw daw. Uy nga, no man. Gi-withdraw daw, engineer. Oh. Gi-withdraw daw sa pilag ka mga kongresista ang ilahang suporta sa impeachment. Bato kang VP Sara? Uy nga, no ka, ha? Gano man. Matod pa mga kikipap sa reporto, aduna yung pipila ka mga kongresista nga may atras daw. Ukon, nagduha-duha sa pagsuporta sa impeachment patok kang Vice President Sara Duterte, human mupabor ang House Committee on Justice nga aduna kini probable cause. Matod pa kapin sa 40 ka babalaod. Ang unang nalista isip mga author sa draft resolution apan may kunhod ang ilang gidaghanon. Una pa man na ang sesyon karong adlaw, Mayo 4 mga KK5. Naununsao na lang man ni. Gilauman pod nga buto-butuhan sa kamara ang mao issue karong Mayo 11. Din, gikinahanglan ang 116 ka mga boto aron na mapasa ang impeachment ngadto sa Senado mga KK5. So kung makulabos ni, agoy, wana, oh. May report mga KK5, no? Di na makasapi ang fixer ana sa asa man ni. Ah, diri sa kuan. Ah, okay. Ah. O sa manggod nga mga apekto sa pangisip, sir, kining di maligo kada adlaw. Hala, patay maligo na itaadid na engineer. Delikado na yun, hindi ta maligo na engineer. Ingo ni sir, hard worker. Basi ang hunahuna ni Sir Monjay, pandimornay. Lami manggod. Bitaw. Lami bitaw na gawin pa. Masa bitaso na nas to. Bitaw ay hindi mo si Itoslo sa kwan. Pandi morna yun yun. Lami yung crunchy kayo yun ba? Crunchy sa, tama ko na siya mga toppings good nga ka ng tinampay po na siya. Bitaw actually, nga gi poog ka. Nga gi kupog. Eh, ayaw siya lutoon, ibubod dyan na siya sa ibabaw. Ah, mo na siya. Oh. O na, pandi mornay. Ikaw na lang kuha ng R. Eh, mabantang mita, Drik. Ako aning ikuan. Ito, lami na siya may gala, ay. Pero, ang nakalami pag ina ni Kai sa tanang gikaingon mga kipay wala daw mo mahal. Ay po nung gagatong dili pan pero more na may tagdi po mo mahal. para maka-afford yapon si Junior Munjay. Listen ding, mahal na, ya, may sakit pa dyan. Wajud ayo jud. Wala ko ikong panahon ay. Alas 5:54 na mga K5. Standby sa musunod nga programa ang K5 DTX 500 Morning Newscast. Kauban ang duha ka mga girl power. Ah, oh, grabe ha di nila. Girl power ni mga K5. Good morning, Sir Jong. Happy day. Good morning po din po niya, Sir Federico Gracia. Sige, ugma na saan mga K5. Sa ito pagpanag-uban, samang takna, samang istasyon may buntang sa kumpapag, mama rin nagtanaw sa pirato karon via Facebook Live, mga K5. Naot nga, doon na mo yung na kutlo ka mga impormasyon karamuntaga dristong pagpangalangan. Salamat kayo sa inyo makananayon nga pagsunod mga ingalaw. Sa mga taga Toboso, sa mga nagpaminaw diha kanato via Fabulous Toboso Click FM Radio, thank you so much. And belated happy fiesta ba? Maingon na ba kung belated happy fiesta? Purok punta Cruz. Nahuman na madam dakdak, no? Wajug ko kaan hada. Sige lang. Belated happy fiesta, purok punta Cruz. Tungsun sa Toboso may buntag niya, Kuya SM Randy K and Bam Vicky Kangke. Siyempre, gikan din sa 95.7 K5 News FM, San Carlos City. Pagpanguna sa among station manager, SM Brian Morden, Chief Operating Officer, Sir Elgin Castanio, Chief Administrative and Human Resources Officer, Sir Jean Paul Hineroso, sa among CEO, Doc Ramil Itang Uy. At ang kauban sa technical side, K5 Monjay, The Ipitom Karanja. Kung yung kubos ng higalas kainginan, karumutang ka K5 Inyo Jong Barsalas para sa kampiyon ng mga balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM. K5 News FM. The lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Annabelle. As kayo ako, cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Kaya halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up nako, nag-100 na lang.
2: DTX 500.
3: Mapalit sa mga butika.
4: Mayong adlaw, Dr. Ramil Uy. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Mayong adlaw po, Sir GB. Hinaot nga na inom nyo na ang inyong DTX 500, the superior antioxidant o ang mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan. Mm-hmm. Importante kayo ang reproductive health para sa mga lalaki, Sir JP. Oh. Labi na dyan sa mga managtiayon.
4: I agree.
5: Usa sa daghang rason kung nganong magbulag ang magtiayon kay ang dili paghimo sa bana sa ilang marital sexual obligation sa asawa. Sama pod ang asawa sa bana. Mm. Dako dyan kayo ang papel sa antioxidant sa pag-amping sa reproductive health, Sir JP. Mm-hmm. Pinagi sa pag-inom sa DTX 500, pag-inom og Mighty C, inubanan sa pagkaon sa mga utanon, prutas, mugamay ang tsansa nga magka-problema ka sa imong junior isip usa ka lalaki.
4: Oh. Duha ka klase, Doc Ramil, ang problema sa lalaki sa reproductive health.
5: Mm.
4: Impotence o sterility.
5: Mm.
4: Kung may untag sterility or sterile ang lalaki, kini siya adunay katakos nga mubuhat sa sexual act. Mm. Sa babae, apan dili siya makapaanak or makabuo og bata.
5: Makahimog bata.
4: Oo. Ang impotence kanang dili na jud mubarog imong junior.
5: Mm, monelisod. Sayon ra man, Sir JP, kung sperm count ra man ang problema.
4: Gusto.
5: Kabalo ka nga sa usa ka normal nga semen, kini adunay 40 milyones hantud 300 milyon ka mga sperms per milliliter.
4: Kadaghana.
5: Magadepende kini sa kondisyon sa imong lawas. Kung gainom ka DTX 500 og Mighty C, mas maayo jud ang production sa imuhang viable sperm cells for pregnancy.
4: May ra jud, Doc, kay dili tanan ang mahimog bata.
5: Mm. Unsa ra man kadaghan ang sperm cells sa lalaki nga may low sperm count?
4: O kana.
5: Mm. Mumubo ang sperm count, Sir JP, kung 10 to 20 million ra ang ejaculated sperm per milliliter. Pero kung healthy raman ang sperm cell, Sir JP, pwede na na ang kadaghan nun. Muresulta sa pagkaburos, ang paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs. Nya, kung sperm cell health ang paghahisgutan, kinahanggan kinahanglan jud nimo ang antioxidant sama sa DTX 500 og MyTC. Target sa oxidative stress ang sperm cells.
2: DTX 500.
3: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay story ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo naay DTX 500. Ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang DTX 500.
2: DTX 500.
6: Mapalit sa mga butika.
4: Usahay dok dili garantiya ang kadaghanon sa sperm cell. Para makabuhat og bata ang lalaki. Una, basin ang babae unya pod ang naay problema. Ikaduha, daghan pod tinuod ang sperm cell nga maproduce sa ejaculation apan kini adunay depekto.
5: Sa usa ka pagtuon gibuhat sa mga lalaki nga may problema sa sperm count, naibalaan nga ang major cause sa may depekto sa sperm ang oxidative stress. Ang free radicals wala ra gapadaot sa integrity sa sperm cells. Kini pod gapangdaot sa fertilizing potential sa sperm cells. Tungod sa pagkadaot po sa free radical sa proteins o lipid sa plasma membrane sa imong sperm.
4: Kana nga damage dok, resulta tungod sa bisyo. Sama ng pag-inom, pag-alak,
5: pag-parigarilyo,
4: pagkaon sa sobra-sobra nga added sugar, kana mga tamis, o dili pagkaon sa mga prutas o utan. Samot na ang wala ginom o DTX 500 o MyTC. Isip superior source of antioxidants.
5: Oon niya, sa managasawa, diha ganahang makabuo o magkaanak, gusto gid sila magbata sa GP ba? Makabuo yung anak, inom yun sila DTX 500 o MyTC. Likayi ang bisyo, ayaw sigig bilar, ug ayaw sigig kaon daghang tamis. Saon man nga naaman joy ginikanan nga pabaya ra jud sa ilahang pagkamabdo sir JP, moinom, manigarilyo, magdruga,
4: nya
5: mas taas pa jud ang oxidative stress. Sa kini nga stage sir JP, pwede jud makurap ang oxidative stress ang din sa developing zygote. Makurata na lang ka nga naay ni tubo nga bukol sa lawas sa imong anak. Sa tinai ba, utok ba, o cancer ra jud ay.
4: Dok Ramil, kasagaran sa mga balatian hereditary.
5: Pero kung gusto ka manigurado, Sir JP, ako pa ninyo, paimnon nyo kuan, DTX 500 o may TC nyo asawa o imong bana, aron dili lang lawas ni mo healthy, kundi apil lang imong mangin baby.
4: Kana, kuha na dito panahon, Dok Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Generoso.
5: O ako
4: na
5: sab si Dok Ramil Oising, maayong lawas ang pingan.
4: Ayaw abusuhan.
2: DTX 500.
7: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sulod sa usa ka bulan, alik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500.
6: Mapalit sa mga butika.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
2: TTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akon upod na mag-inom sa TTX Coffee Mix. Manamit kidman pag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
2: TTX Coffee Mix.
0: Mabaka sa mga butika. TTX Beauty Soap.
4: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang TTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang TTX Beauty Soap inimo sa daon sa bayabas, madrede kakao, papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
5: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, ga, gabasa na naman.
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag Clinica Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Dayo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
8: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule. Kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon. Tungod sa Mighty C. Mighty C. Ang kondisyon gitkin.
0: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
9: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
0: Extend the food superman for men.
10: Ako si Rosanne Bao. Akong bana sa nag-edad 40 anyos bala nagahara-haragid sa una hindi man na siya musina. Kay gali naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend wala lang kami gaka-edad nga duha ba. Mami gidang extend
0: food superman for men.

0: Kampyon na Radyo!
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM San Carlos, alas 6:09.
1: Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM.
2: K5 News FM.
1: Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
2: DTX 500 Morning Newscast.
1: At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
3: Karon sa mga luhang tudling sa atog mga balita. Duha ka bagyo posibleng mosulod sa Pilipinas karong bulana.
4: Usa sa konsumidor dismayado human midangat sa 183 mil ang bill sa kuryente.
3: Police sa Negros gipasidadaan sa posibleng pagbalo sa NPA.
4: Suspect sa pagpatahay sa 13 anyos nga dalagita nadakpa na.
3: Sa kauluhan Pilipinas gipasidadaan sa Ukraine say gayon niya mo palit og lana ngadto sa nasod Russia.
4: ICC misiguro nga patas ang pagdungog sa kaso ni PRRD.
3: Sa gawas sa nasod Lebanon gibumbahan 13 patay.
4: Tourist bus na baliskad 11 patay at 31 angol.
3: Sa sports, Celtics gipildi sa 76ers sa Game 7 human sa 44 katuig.
4: Sa showbiz, Joe Paya wala makatambong sa concert sa Sex Bomb tungod sa nagsakit nga tuhod.
3: Sa balitang wow, 68 anyos nga lalaki sa Uganda, dunay 12 ka asawa og 102 ka anak. Mao kadto mga headlines ni kabutago sa adlaw nga Lunes. Mayo 4, 2026. Sa pangalan sa Kinitibuk ang puwersa sa DYGM 95.7 K5 News FM San Carlos, Fabulous Radio K5 News FM Toboso. Kami inyo mga tigbalita ka K5 Jezebel Barbicho.
4: Ako sab si ka K5 Pamela Perato.
3: Oras alas 6:11 na. Oras na aron na mga pe. Kiliya ang DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, na-detox ka pa. Ang karoon sa ingpit niya, detalye sa itong mga balita sa balitang lokal.
1: Balitang lokal.
3: Gilauman niya usa ngadto duha ka bagyo ug mahimog maporma kod mosulod sa Philippine Area of Responsibility CONPAR sini nga bul or karon niya bulan sa mayon sigon sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration kon pag-asa. Sumala sa report sa pag-asa ang mga bagyo karon niya parahon kanunay nga mulisa og wala direkta nga muigo sa yuta apad dunay pipila gyapon niya mulabay tunga nga bahid sa nasod. Pananglitan na maingin bagyo pagatawgon kini nga kaloy og duming. Ipayag usab sa pag-asa nga bisan posible gamay lang ang bagyo apang may posibilidad niya mangin kusog kini sa karon nga tuig.
4: Sabi kas bahin, gipakigabahin ni Fridilyn Stoll kon Fridilyn Magbanwa nga taga barangay Malatas Calatrava ang iyang pagkadismaya. Human niya madawat ang iyang bill sa kuryente gikan sa Nuneco nga mukabat sa 183,683 pesos. Sumala pa niya, sobra pa siya nga nagpadisko kada adlaw og sobra pa sila nga na-admit sa private hospital. Samtang sigon pa ni Engineer Wilby Bilbao, General Manager sa Nuneco, nga nag-adjust na ang maong bill o nag-correct na kini galing kay na-post na sa social media. Gani karong adlawa, asisan sa K5 News FM San Carlos si Fridilyn sa Nuneco, aron masuta kung nganong ingon anak ka nakuha ang bill nga nadawat.
3: Sa dugang pamadagkong balitang lokal, patay ang 22 anyos nga lalaki human gibunalan og kahoy nga may lansang sa sitio Agdatahor, Barangay Makasilaw Calatrava, Negros Occidental last G's sa gabi, Mayo 2. Ang napatay gilang si Edsel Camalian, 22 anyos. Samtang suspect gilang si April Bores, 19 anyos, pulos residente sa sitio Agdatahor sa Naisgutag Barangay. Base sa report sa kapulisan, giingong gipahibalo sila sa kanhi chairman sa barangay kabahin sa gidangatan sa biktima. Pag-abot sa kapulisan sa crime scene, nasayran sa investigasyon ang biktima o suspect. Nag-inom daplin sa sapa, samtang padulong na sila pauli. Ingon nagkalalis ang duhang resulta sa sinukmagay. Sa tunga-tunga sa ilang panag-away, gialigar may punit ang suspect o usa ka kahoy nga dunay mga lansang o gihapak-hapak kini sa ulo ngadto sa biktima. Tuhod sa grabe sa man niya na angko, namatay ang biktima. Human sa itabo, daliga miikyas ang suspect o gibiyaan ang biktima sa dapit. Hain may tabo ang ilaga pag sinumbagay. Dali nga mirespondi ang mga personahe sa kapulisan aron i-proseso ang dapit sa krimen o na-recover ang hinagiban niya gigamit. Idala ang biktima sa Calatrava Municipal Hospital apan gideklara kining dead on arrival sa attending physician. Samtang gi-insister sa pamilya nga voluntaryo gitahan sa ginikanan ang suspect ngadto sa mga barangay officials o ngadto na sa Calatrava PNP. So kuwahi sa report niya na dakpan kini.
4: Sa pikas bahin, nukpo, gipay magnuan ang PNP personals nga mag-amping sa posibleng pagbalos sa NPA. May kampiyon nga balita si K5 Shanin Hilapon.
2: K5 News FM Live Report.
0: Gipamayag ni Police Captain Judy Cez Catalogo, spokesperson sa Negros Occidental Police Provincial Office nga nakapagawas na kini o pahimangno kanhi sa mga ginsakpan sa Negros Occidental Provincial Police Office nga mag-amping sa posibleng pagpanimalos sa New People's Army ukon NPA. Sa interview sa K5 News FM San Carlos, kang Police Captain Catalogo, gibutsag nini nga gileon man nilang daan ang naisigutang posibilidad human sa naitabong inkwentro tali sa 79th Infantry Battalion kontra NPA ni atong Abril 19 sa City of Clarinding, Barangay Salamanca, Katuboso. Sumala pa sa tigpamaba, gipailawom na karon sa heightened alert status ang tanang buwatan sa PNP din sa lalawigan. Samtang gipainumduman usab niini ang mga tropas kapulisan nga magmatngon kanunay silang mga lakaw nga may kalambigitan silang trabaho. Dugang pa sa tigpamaba, gipunaan na sad nila ang puwersa silang hanay particular na sa mga istasyon nga limitado lamang ang personahe. Balita, hatod ka nato sa DTX 500. Kini si K5 Shanin Hilapon, alang sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: Samtang sa duga pa madagkong balita ang lokal, suspect sa pagpatay sa 13 anyos nga dalagita, nadakpa na. May kampiyon nga balita si K5 Anson Ravina Quillas.
2: News FM Live Report.
5: Arestado ang usa ka lalaki sa lungsod sa Kanduni, may kalabutan sa illegal nga panag-iya og armas nga walay hustong papeles. Sa ulahi mitog ang kini nga siya ang responsable sa pagpatay sa usa ka 13 anyos nga dalagita sa maong lugar. Sumala sa pahayag sa suspitsado, iyang giangkon ang krimen og nag-ingon nga iyang gihagad ang biktima nga musakay sa tricycle aron ihatod sa Changi tungod kay layo pa ang adtuan niini. Apan gidala hinuon niya ang bata sa laing lugar diin kini napalgang patay ni adtong Abril 27. Og didto giingon sa suspitsado nga iyang gihagad ang bata nga makipaghilawas kaniya apan mibalibad ang minor de edad og mitugan nga iyang isulti ang hitabo sa iyang amahan. Tungod niini gituok sa suspitsado ang bata og gilampusan pa kini og bato nga mahinungdan sa kamatayon sa biktima. Bisan pa niini hugot nga gibarugan sa suspitsado nga wala niya ipaghimuslan ang bata. Sa pagkakaron gihulat pa ang resulta sa medical legal examination aron mapamatud-an kung adunay nahitabong pagpanghimulos og gikustodiya na ang dinakpan sa kapulisan o mag-atubang o kaso ilawong sa Republic Act 10591 o illegal nga pagpanag-iya o armas. Posibleng madungagan pa kini o kasong pagpanghimulos o pagpatay kung mapamatud-an sa resulta sa medico-legal o paghimulos sa biktima. Ang maong balita, gihatod ka nato sa DTX sa 500, kini si Anson Ravina Quillas para sa kampiyon na balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: Sa pikas bahin, patay ang minor de edad nga lalaki human mabangga ang gimaniho nga motorsiklo sa usa ka truck sa Barangay Magallion, Cadre Mueses Padilla, Negros Occidental. Base sa investigasyon sa kapulisan, nahitabo ang aksidente sa Provincial Road nga sakop sa crossing Balo takna alas 11:59 sa gabi ni adtong Mayo 1. Nabunggo ang motorsiklo nga Rossi TC125 nga gimaniho sa 16 anyos nga residente sa Barangay Quintin Remo sa nasambit nga lungsod. sa likod sa cargo truck nga naabirya sa tulunga tuong abahin sa karsada. Sumala par sa report sa kapulisan, may naplastar nga early warning device nga gama sa kawayan. Apan, base sa pahayag sa helper sa truck, walay headlight ang motorsiklo. Nakaangkon o grabing samad sa ulo ang menor de edad o gideklara kini nga dead on arrival sa ospital. Kasamtangang gikustudiya na usab sa kapulisan ang driver sa maong truck.
3: Sa pikas bahin, nakabsan usab sa kinabuhi ang usa ka driver sa motor o manya mibangga sa usa ka pick-up sa sitio Palanguyan, Barangay Poblacion 8, Tanay City, Negros Oriental, Biyernes sa hapon. Ilang biktima nga si Chester Gaso, 41 anyos. Kinsa nagbaneo sa iyang airrock sa dihaga nawadan kini og control sa kurbada nga bahin sa dalan. Sumala sa investigasyon, milapas ang motor ni Gaso sa pikas linya. Nilungdan niya nadasmagan ini ang Mitsubishi Triton nga gimaneho ni Jemel Agus. Tungod sa kakusog sa impact, daling mirespondi ang kapulisan o rescue team o gidala dayong kini sa Baiz City District Hospital apan gideklarar nga dead on arrival. Samtang nagpabiling karon sa kustodiya sa mga otoridad ang driver sa pick-up. Samtang nagpadayon usab ang investigasyon na sa maong aksidente.
4: Patay ang usa ka lalaki human kini giluba sa iyang nakatagay dito sa sitio Kamanga, Barangay Bato, Mabinay, Negros Oriental niadtong Biyernes, Mayo 1. Gila ang biktima nga si Tony Rodriguez hingkod ang panuigon og residente sa maong lugar. Ang suspect ba si Jerlo Academia hamtong usab og silingan ra usab sa biktima. Base sa initial nga investigasyon sa kapulisan nga nag-inom sa ilim nung makahubog ang biktima og suspect sa usa ka tindahan sa ilang dapit. Human sa ilang pag-inom, mibalin sila sa balay sa igsoon sa suspect og mitumaw ang usa ka mainit nga panaglalis tali sa duha hangtod nga kalit lang gidunggab sa suspect ang biktima sa likod nga hinungdan sa ginanaling kamatayon. Ang suspect misurrender dayon sa mga may responding personnel sa PNP o gidala sa istasyon alang sa hustong disposisyon o pagpasaka sa angay nga kaso. Padayon pa ang himong investigasyon sa kapulisan kabahin sa maong insidente.
3: Samtang gipasidunggan sa armado kusog sa Pilipinas ang tropa sa 79 Infantry Battalion nga nakabase sa Barangay Bato sa Gay City, Negros Occidental. Mismong si AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ang nanguna sa pagtugyan sa pasidungog, lakip na ang pakighimama sa mga tropa sa kasundaluhan niya misalang sa inkwentro sa Toboso, batok NPA na itong Abril 19. Dunga sa pagduaw sa general, gitugyan ini sa tropa sa 79th IB ang Gold Cross Medal, Silver Cross Medal, ingon man Bronze Cross Medal.
4: Sa katapusang balita lokal, minilyon nga balor sa ginudang shabu o ilegal nga armas na sakbit sa kapulisan sa Negros Oriental subay sa gilusad nga region-wide anti-criminality operation gikan Abril 22 hangtod 30, 2026. Subala sa Negros Oriental Police Provincial Office, 16 ka individual ang nadakpan sa 15 ka operasyon batok sa ilegal nga droga diin nakumpiskar ang kapin 116 ka gramo sa shabu nga nagkantidad og 795,124 pesos. Sa kampanya batok sa ilegal nga sugal, 30 katao ang nadakpan o narecover usab ang kapin 5,000 pesos nga pusta. Sa operasyon batok sa mga wanted person, 43 ka operasyon ang ipaygayon nga miresulta sa pagasikop sa 24 ka most wanted o 19 ka other wanted persons. Nadakpan usab ang 3 ka individual o nasakmit ang 28 ka arma sa kampanya batok sa illegal firearms. Samtang kapina 27,000 pesos nga kantidad sa kontrabandong sigarilyo ang nakuha sa anti-smuggling operations. Dugang pa, kapina 1,200 ka individual ang nadakpan tungod sa paglapas sa lokal nga mga ordinansa. Padayon ang kapulisan sa pagpaligon sa ilang kampanya aron masiguro ang kalinaw o kahapsay sa probinsya.
3: Sa balita sa kauluhan, Balita National. Dali ka nato sa DTX 500 sa mga diabetic patient samtang di pa ulahi ang tanan mag DTX 500 na. Nagpaimangno ang sakataas ng opisyal sa Ukraine kabahin sa pagpalit o paggamit sa Pilipinas o crude oil gikan sa Russia. Nga matod pa niya or matod pa nga direkta nakatabang sa pagpundo sa gubat sa Moscow batok sa Kiev. Sa malakag Deputy Foreign Minister Alexander Mishinko, bisan pa og nasabda nila kahimtang sa Pilipinas ang paggamit sa lana gikan sa Russia. na imong may konsidera nga pagsuporta sa gingong aggressor. Sa laimbahin, gipatinaw sa habig sa Pilipinas nga napugos sila sa pagpangita og alternatibo supply tungod sa pagsaka sa presyo sa lana ang resulta sa tensyon sa Middle East. Mahilom duman gibarabanang naa sa 2.5 milyones ka bareles sa lana ang gipalit sa Pilipinas gikan sa Russia.
4: Hugot na gibabagan ni Defense Secretary Gilberto Chuduro ang panawagang subling ablihan ng peace talks sa New People's Army kon NPA. Og insister nga nasambit nga grupo ang giingong padayong miguba sa kalinaw sa nasod. Sumala ni Chuduro ang mga komunista og mga miyembro sa NPA ang responsable sa mga krimen og terorismo nga nasinati sa pipila ka bahin sa Pilipinas. Rason nga dili niya madawat ang makigistorya sa mga rebelde alang sa kalinaw. Siyang pahayaga karong niadtong Domingo kagapo adlaw Mayo 3, hugot niyang gingon nga wala siya planong makig-peace talk sa NPA. May numduman nga bag-uhay lang adunay nahitabong engkwentro ukon masakera tali sa military og gituoang mga miyembro sa NPA sa Tubuso, Negros Occidental. Yatong Abril 19 kung sa diin 19 usaba ang gingong rebelde ang nakalasa. Padayo namang gibarugan sa Department of National Defense gipakusgan ang kampanya batok sa armadong grupo kadungan sa panawagan og kalinaw alang sa kaayuhan sa nasod.
3: Sa dugang balita sa kaluhan gikatahong adunay pipila ka kongresista nga miatras kod nagduwa-duwa sa pagsuporta sa impeachment batok kag Vice Presidente Sara Duterte human mo pabor ang House Committee on Justice aduna kini probable cause apin sa 40 ka magbabalaod ang unang nalista isip mga author sa draft resolution apan may kuno dag ilang gidaganon una pa man mo balik ang sesyon sa Mayo karong adlaw. Gilauman niya pag-abutuhan sa kamera ang maong isyo. Pero ga Mayo 11, ang gikinanglan 16 kabuto aron mapasa impeachment ngadto sa Senado.
4: Samtang sa katapusang balita sa kaluhan, gisiguro sa International Criminal Court kan ICC na mahimong patas, walay bias o independent ang paghusay sa kaso ni kani Pangulong Rodrigo Duterte. Sumala pa sa tigpamaba sa ICC nga si Orian Maliat na hataga nila o giigong panahon ang defense team sa kani Pangulo para sa nagkaduol nga pagdungog sa giatubang niining kaso nga Crimes Against Humanity. Mayroong dumani atong Abril 23, gikumpirma sa ICC pre-trial chamber ang Crimes Against Humanity batok kang Duterte. Samtang himuon sa Mayo 27 sa Trial Chamber 3 ang status conference. Ang pagdungog isa publiko kung sa diin malantaw kini live sa online.
3: Sa balita sa gawas sa nasod,
2: may
3: dangat sa 13 katao ag nakalas sumasagihibog serye sa mga pagpamumba sa Israel ngadto sa Lebanon. Base sa tawag gikan sa Lebanese Health Ministry, lakip sa mga namatay ang 4 ka babae ug 1 ka bata. Bisan pa ba sa 3 ka semana nga paglugway sa ceasefire, nagpadayon gyapon ang bilakbakay tali sa grupong Hezbollah ug sa militar sa Israel. Among ceasefire una nang gianunsyo ni atong Abril 16, uma sa parang istorya sa mga representante sa Lebanon ug Israel sa Washington.
4: Sa pikasbayan sa balita sa gawas sa nasod, patay ang 11 ka tawo samtang 31 usab ang angol. Human mibaliskad ang gisakyang tourist bus sa Nayarit, Mexico atol sa pagsaulog sa Labor Day ni atong Biyernes Mayo 1. Sumala sa state government sa Nayarit, nagbiyahe ang mong bus gikan sa estado sa Jalisco ug mibaliskad sa lungsod sa Amatlan di Canyas. Batod pa sa mga opisyal nga padulong unta sa usa ka recreational center ang mga pasahero sa dihang nahitabo ang aksidente. Nasayran nga daghan na ang nahitabong aksidente sa bus sa Latin America ilabi na sa mga highway sa Mexico.
3: Sa balitang sports. Sa balita sports dahil nga nato sa Extend Food Supplement aron ma-extendan pa ang kalipay ibabaw sa kama. Mag-extend food supplement na. Human sa 44 katuig na pildi sa Philadelphia 76ers ang Boston Celtics sa playoffs series. Human sa ilahag 190. Usa ka gatos nga kadaugan sa Game 7 sa Eastern Conference Quarterfinals. Gipangunahan ni Joel Embiid o Tyrese Maxey ang 76ers nga naka-record og impresibong mga numero. Hinungdan sa ilang makasaysayanon nga comeback gikan sa 3-1 nga deficit, ika-14 kini sa kasaysayan sa NBA. Bisan sa kusog nga pagukod sa Celtics nga gipangluan ni Jaylen Brown, nagpabiling ligon ang 76ers ngadto sa katapusan sa dula aron maselihan ang kadaugan. Wala usab kadula si Jason Tatum sa Boston tungod sa injury. Kini ang unang higayon sukad niadtong 1982 nga napildi sa Philadelphia ang Boston sa playoffs, samtang musulod na sila sa Eastern Conference semifinals aron atubangon ang New York Knicks.
6: Balitang Entertainment. Balitang
4: Entertainment. Sangka sa to Balitang Entertainment ki 5 Jazz. Nangayo og pasaylo ang management ni Sex Bomb Joe Pagya Zamora. Kalabot siyang wala pagtambong sa Get Get Out concert da finale. Lagi pa gayon na itong Webes Abril 30. Base sa gipagawas nga pahayag sa management nga gireshare usab ni Jupay sa iyang social media, gipadayag nga wala siya makatambong tungod sa kondisyon nga igibati siyang tuhod.
3: So, may arthritis?
4: Nasuot. Ha? Ugat na piit. Nasuot.
3: na kuan guro.
4: Ambot. Base na kanang pag...
3: Pahilot.
4: Tungod niini, wala usab maka-appeal sa mga rehearsals o training sessions nga gikinahanglan na isip pagpangandam sa concert finale. Gisiguro naman sa management nga mo-appeal si Jupay sa Get Get A World Tour sa Estados Unidos karong bulan sa Mayo. Ingon man sa uban pang international nga pasundayag sa Sex Bomb.
3: Alright. Sukat ba nga nag-concert sila, no? Muro di sikat sila maayo. Labi na dito sa Luzon. Pero katong diri sila o Bacolod City K-5 Bomb, alam mo, wala ra. Nay mga fans sa Sex Bomb, pero lahi ra dyan dito sa...
4: Kana mag-concert.
3: O, lahi ra dyan sa Luzon o sa mga Visayas
4: so,
3: region.
4: So, kabalo na po rin K-5 Jazz, kulang rata sa concert.
3: Pero kung dirito nag-concert sa to, so siguro nagan kayo. Naghan ko kayo kung diri, fans ang Sex Bomb.
4: Taga saan sila gani? Bacol.
3: Dili, taga Luzon.
4: Ah, taga Luzon.
3: Nani sila kuan sa una eh. Kanang nasila program sa una ma-udto. Sa It Bulaga, sa TV. Sila man yung mga dancer sa una. Pero nisikat ni sila. Diyang gimuan sila o kani teleserye.
4: Ay,
3: mahapon. Nakainom doon pa ko. Mahapon. Yan. Ano, wak magkakakuan. Wak magkakakuan. Dili
4: ka. TV ato. TV.
3: Ah, kabi gani mo lili ro magani bisag mo silingan. Masuko pa gani nang silingan nga kanang murag
4: sira nila?
3: Oh, sira ang tanan.
4: Ang TV pa jud.
3: Ah, sukad niya nanatay sweldo kay Paypam. Ah, palit kong dako kay TV.
4: Ah, kasi dito sa kinod lang nagkipat-kipat na jud.
3: Kada ba sa una di ka kasugid ang sa una nakasulay ka nga kanang silingan nimo. Masoko og kanang naay mo adto silang balay
4: on. Unay jud nga naka-experience ko na nga magpadulong pa mi patio ng TV. Pero ang nakapayat pa jud kay kadugo lang.
3: Kana ging gatan-aw ka ya palungon TV.
4: Ah, mao na pinakasakit mo ra tagi sampalong anag walang tuo. Oh, it hurts.
3: Ari ta sa balita. Wow, okay.
4: Di maglagom high blood ana. Maglagom high blood ana li pa lang tong TV ah.
3: Mayroon. Ari na sa itong balitang wow ka kay Pam kay di ay 68 anyos yung lalaki sa Uganda. Hala, dunay 12 ka buk asawa. 102 ang anak.
4: Naunang pagbuhi ay.
3: Duo ko. Nakakuha ko atensyon sa mga netizen sa usa ka lalaki sa Uganda, East Africa. Tungod kay dunay siya 12 ka asawa o 102 ka mga anak sa paglabay sa mga tinuig.
7: Unang tiradada.
3: Hali, chugas. Gila lalaki nga si Musa Hasaya. Lechuga si pangalanan. O residente sa resgutan niya lugar. Sa wala pa ni Hasaya nga nangin komplikado o pabugat kaniya ang sitwasyon. Karon niya daga na siya o asawa. Yani ko da kaisang kifaypan halos malimta na niya ang mga pangalan sa iyang mga asawag anak tungkol sa kadagan.
4: Grabe.
3: Tungod di ini, may desisyon siya nga undangan na nga makaangkon og kanak karon nakatutok sa pagdumala sa ilang pamilya o paghatag og mas ligon niya suporta para sa inyong anak. Bitaw kay kada bitaw sa Spider-Man niya, panultihan ka kay Pam niya, aning da sa toy da mo ali
5: ano na ko kalito ka
4: is it joy
3: ito bang comes with great responsibility
4: to do our country
5: pag sure ba
3: Google di habi katong sulti ni Spider-Man be comes with great responsibility
4: comes
3: okay kung daga mas daghan mo mas daghan imong responsibilidad di ba
4: oh.
3: Kung duha lang mo kipay pam okay ra pero mas correct. Madaghan pa awa na perti di mong wadwad
4: with great power comes great responsibility.
3: Ah, oh,
4: with great power.
3: Ano ba? I-Google,
4: power of love.
3: I-Google din.
4: Laban na din sa Google di ay. Na. Sa gamit sa Google kung nila na ito gamitin.
3: Oh, bita. Mag yun.
4: With great power comes great responsibility.
3: Oh. Di ba? Ikaw. Sa imo ha?
4: Yes.
3: Sa imo ha. Example.
4: Example ni.
3: Pila mo ka buok?
4: Ah, ubay-ubay yun.
3: Hara.
4: Sa tinuod lang, ubay-ubay yun mi.
3: Kay doon naman kay power. Doon naman kay power. So,
4: ay, maude na.
3: Tantango
4: na ko na kung power, be.
3: Pras ni Kwan.
4: Ikaw na ko sa power.
3: Kusog ka iyang power sa pagpanguan og babae.
4: Oo. So,
3: di, dagan kayo siya. Anak!
4: I agree with that. English ba to? I agree with that.
3: Sana diyan ko ano, ikaw na nasa itong live.
4: Adi ko eh. Hey, good morning ko ni Mama Pearl ang naglantaw sa live pero wala na silang comment.
3: Hey, good morning ni Sam, ni Ram, og ni...
4: Sana ko na Ram, mga Sam, mga GM.
3: Why are you so beautiful? Nasa TikTok, pati naghana, nagpalupad og heart kaki pay Pam.
4: Okay, yeah.
3: Nasa 1,000 na.
4: Ni Madam Jean, patunog mo na ba po? Good morning, mga guwapa.
3: Uy, good morning. Good morning sa kumigang guwapa.
4: Ni Lord D, good morning, Ma'am Jezebel. Og Miss Pam.
3: Uy, good morning sa Mix Resort. Uy, open na ang pickleball kaki pa Pam.
4: Pwede na magulang dito. Good morning po sa akong mga viewers dari, no? Nga, pwede na pagkadaghana. Sinto gatos na kapin.
3: Ah, grabe.
4: Sinto gatos.
3: Wala na yung lain nag-comment sa ito Facebook Live.
4: Wala na.
3: Good morning ni Nay Pining, Nay Siling. Diya sa Hagunun.
4: Ay, love she.
3: No, good morning isang sa Rodriguez family. Sa Compassion family, may buntag. Niya, may buntag, Vilma, Milias, o sa mong Paris diya sa may Walos, Bagundo. Good morning usab sa Tanang Taga Bagunbon. Good morning, June.
4: Join? Nga pinaka-join?
3: Good morning, Junabel, Taibox, JM, Oga, Naimira. Ang sa Gomez family, may buntag.
4: Time's up.
3: Alas 6. Muna nga kung mag-greetings gay ka Kifay Pam, karang...
4: May buntag sa Tarang Taga, Valley Hermosos, na naminaw na lang.
3: Wala tayong yung oras sa pagpanay pa sa Toto Lumanon, DTX Morning Newscast. Sa pangalan sa Kinatibuk Aga, Porso sa DYGM 95.7 K5 News FM San Carlos. Pabulos Radio K5 News FM Tubo sa Kamiyo Mating Balita K5 Jezebel Rolicho.
4: Ako sa Amnag Pinibol Media ng Doc Mayan, Kakifay Pamela Perater.
3: Para sa Kampiyonya Balita, Servisyo Publiko, Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
8: Lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
9: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
8: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
9: Visio
8: gamay D3.
9: Mapalit sa mga butika.
8: D3 Bio.
10: Mayong adlaw mga ka D3 Bio ko si Jean Paul Hineroso.
11: Ako na usab si Doc Ramiloy hinaut unta nga nainom niyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Unsa pa may ubang matabang sa D3 Bio nga naay BC og vitamin D3 kumparar sa plain D3.
10: Ang D3 Bio makapaproduce ni siya og vitamin B sa tuwang tiyan.
11: Grabe sa. Muinom kag D3 Bio nya gipakapinan ka og D3, pakapinan pa jud kag B complete. Siyempre, pag abot sa imong gut, sa imong tiyan, mo produce na ni sa unsa man.
10: Kinisad ang nagaproduce og probiotics do.
11: Mas mudaghan pa jud ang imong probiotics. Lantawa pagod ang kalainan kung ga plain vitamin D3 ka lang kumparar sa D3 Bio.
10: Daghan
11: ang iyang mahimo. Daghan iyang mabuhat. Pag inom pa lang nimo, kung imo ning paakon, mapatay ng kagaw sa baba, Sir GP.
10: Correct.
11: Unya, pag tulon nimo, pag abot sa diyan, patay po ang H. pylori bacteria. Katong na yung mga ulcer, na yung mga acid.
10: Pag-abot sa intestine, maayo na ang imuhang gut bacteria.
11: Kaya mamatay po ang mga bad bacteria.
10: Correct.
11: Lipay jud, ambak-ambak ang imuhang mga good bacteria.
10: Oh.
11: Kani kay pagkaon namo ni pagkahuman si probiotics, muhimo dayon siya og B vitamins. Unya, supply D3 nana.
10: Wala.
11: Wala. Kung ako pa sa inyo, hinahinay na taog inom D3 Bio.
10: Sunod, ang D3 Bio mo improve pud sa imuhang absorption sa fat soluble vitamins. Anang vitamin A, D, E, o K. Kanang adik ba?
11: Ang rason nga, no, tungod kay naay BCO, ang D3-bio. Naay kauban nga good fats ang D3-bio. So, D3-bio, check.
10: O, upat na ka-check, Dok. Upat na ka-advantages sa D3-bio over ordinary plain D3. Upat na pod ka-ikis ang plain vitamin D3.
11: Naara siya'y vitamin D, Sir GP.
10: Gusto.
12: D3 Bio.
13: Ako si Inara.
14: Tanjod kayo ang akong blood sugar.
13: Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day.
14: Nahihinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
12: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
15: Mapalit sa mga butika.
12: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio, Sir GP, ginaprotektahan niya atong skin, atong buhok, atong tango. Siyempre, kay ato maning gimumog, pampatay sa atong mga bacteria.
10: Sa
11: may mga bugas-bugas, pwede po nato ni-apply external. Pwede po na sa ito ang D3 Bio ug wala na sa ordinary nga plain D3.
12: D3 Bio!
11: Kini, magadugang sa mucus production pag yun, Sir GP.
10: Oy, wow!
11: Sa imong mucus lining.
10: Oh.
11: Unsa may gipasabot ani. Gikan sa baba, naanay mucus lining.
10: Correct.
11: Trabaho sa mucus lining ang pag-produce sa mucus aron matrap niya ang tanan nga mga kagaw.
10: Tanang klaseng kagaw, Dok, itrap anang mucus lining.
12: D3 Bio!
11: Gipadaghan niya ang mucus lining aron matrap ang mga pathogens or kagaw.
10: Dugang padok, ang purpose atong mucus is atong tiyan, proteksyonan niya, di ba? Ang atong mga selula, batok sa gastric juices nga pwede makatunaw.
11: Hydrochloric acid. Kay kung wala ning mga mucus sa imong mucus lining, sunog ang imong tiyan.
10: Sunog.
11: Mabangag, Sir GP, o mahimong
10: ulcer.
11: Sa D3 Bio nga na ay BCO plus vitamin D3, check na siya. Pero kung plain D3, wala, Sir GP.
10: Ikis na po. Ikis na po.
11: Ang D3 Bio, aduna may ketones. Pero ang plain D3, wala.
10: Wala.
11: Bintaha dyan ang naka D3 Bio. Compare ni mo sa ordinaryo lang ang plain D3.
10: Correct.
11: So kung ako ninyo, mas maayo dyan kung mag D3 Bio mo. Nakita mo naman to kung unsa ka importante. Daghan man to atong checklist gahapon. Number one, antiviral. Antiviral ang D3 Bio tungod sa monolaurin, Sir GP.
10: Oh.
11: Pangutana. Nabay monolaurin ang imong plain vitamin D3?
10: Ay wala.
11: Pero ang D3 Bio, naapa siya'y monocaprin.
10: Oh, monolaurin pa na ha.
11: Naapay
10: caprylic pa o capric acids.
12: D3 Bio.
11: So, sa among mga eksonda, maayo jud ang D3 Bio compare sa plain lang nga vitamin D3.
10: Oh, ganing dili na jud magpadugay pa. Upgrade na good mo sa D3 Bio over plain D3. Wa na tay oras, Dok.
12: D3 Bio.
10: So, time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na pun nga pagsibya, ako si Jean Paul Generoso.
11: Og ako na sab si Dok Ramiloy, mayong panglawas ipadayon,
10: ayaw abusohon.
12: D3 Bio.
16: Ako si Nita Gandalaw na ay Edlistong. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
12: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
15: Mapalit sa mga butika.
12: D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
17: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usa sa nakatabang na ako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
12: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO.
15: Ang VCO
12: nga may D3.
15: Mapalit sa mga butika.
12: D3 Bio.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo sa ginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mags 4 Biotics, gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat, kids, sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
6: Food supplement for men.
8: Asa magagikan, bay?
9: Gigan ko bukid, bay.
8: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyan nan.
9: Bitaw, mabakar wash gani ko?
8: Aw, dito sa Jokax, bay. Jokax Car Wash.
9: May dito?
8: Ayos kayo.
9: Sige, diha na ka. Bakar wash ako.
8: Sige, sige.
10: Jokax Car Wash. Ga-offer og barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukax Car Wash. Na-discount sa unang lima ka customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, naay massage center aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukax Car Wash.

0: saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Oras sa K5 News FM Philippines, Lasay 51.
3: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
4: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-barred discussion of hottest issues.
5: Tulo manun sa mga labas o preskong mga balita. Bata sa komentaryo o serbisyo publiko. Tutinaw sa mga lubog na isyu. Way kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga isyu. Punto por punto. Muluto sa mga badungon o salawayon sa katilingban. Muntayig sa angay daigon. Mga mainit na isyu at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
2: Maing buntag world.
6: Maing buntag negros. Maing buntag Pilipinas.
2: Welcome na sa
6: Foro de los Pueblos.
2: Ako di ay ang The King of All Media sa Dakbayan, San Carlos, K5, Brian Morden.
6: Ako Sam, si The Queen of All Media sa Dakbayan, K5, Pamela Perater.
2: Kami ang The Power Duo. This is K5 News FM, San Carlos City.
6: The K5 Country.
5: Mga mainit na isyu at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
2: According pa sa Pag-asa DOST. Na ako na'y duwa ka bagyo ka paabuton karong bulana K5 Pam. Diri sa Pilipinas.
6: Mm-hmm.
2: Pero di pa man dyan anak ka sigurado.
6: Hindi para malinis.
2: Yes, based na sa ilahang forecast and sa ilang paglantaw diha sa mga predictions and based na sa ilahang radar nga gibutang diha sa atoang kalangitan, kahawaan, etc. But today, K5 Pam, according sa atoang DOST Pag-asa, ang masinati na to karon kay kining gitawag gihapon nga Esterlis, ano?
6: Uh-huh.
2: Nga muapekto ni siya sa katibuk ang Pilipinas. And gihapon na ay mga areas nga maingon nato maulo-ulanon ki Fabe Pam.
6: Mm-hmm.
2: Oy.
6: Okay
2: katod na. Katod ay mga hulga-hulga si El Nino basig mawala in town to mas nindot ki Fabe Pam.
6: Mas nindot nga joy ulan.
2: Mm, kay giingon ra ba to sa Pag-asa nga dili ra ordinaryo nga El Nino.
6: Mm-hmm.
2: Na ay kuan kung na ay super typhoon nga bagyo.
6: Uh-huh.
2: Super El Nino ang tawag.
6: Tumang kainit, grabe ang kainit na.
2: Grabing inita
6: na. Super naman.
2: Ugahan na dahil sa to ang kuan.
6: Mga kayutaan, mga pananom.
2: Pero gahapon gabi ining ulan biya kay Fabe Pam.
6: Gani.
2: No? So mm-hmm. Salamat kay Ginoo sa ulan.
6: Salamat Lord.
2: Ang mga predictions dili mahitabo ba, no? So kasabot yun ang Ginoo sa needs sa mga tao sa aning sitwasyon kay Fabe.
6: Correct.
2: Ayun. So na ako na ulan-ulan na according to DOST Pag-asa, that's why nga ang mga lugar nga bahaanon na sa mga lugar nga mga nagpuyo sa daplin sa bye-bye.
6: Pang-pang
2: amping mo diha mga daplins bye-bye sa sapa.
6: Alerto lang yung karunay.
2: Alerto kanunay kay mauna lagi kalitra mo ulan.
6: Correct.
2: Siyempre, wala may ningingon nga kinang muingon ang ato ang lakas sa palakaw pas panahon nga karong hapon mo ulan ko. Kalitra man yun na nga mo ulan.
6: Mm-hmm.
2: Anak na siya kay Five Pam. Sige, at least nanatay mga pahimangno nila in advance this morning nga may ulan-ulan nga portion karong adlaw.
5: Magamainit na isyu at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
2: Way di na maka-monitor via K5 San Carlos Digital 95.7. Sa mga may cellphones diha, kaya ay mga laptop, computer unit, pakitype na sa K5 San Carlos Digital 95.7. But pwede dyan mo makapaminaw sa radyo dyan. No?
6: Mm.
2: Sa radyo diha sa 95.7. Inyong tuyo ka, inyong dayalan diha, diri mo sa insyaktong istasyon. No? Sa 95.7. K5 News FM San Carlos, K5 PAM na. Pwede po sila makapadala sa mga mensahe ninyo via Facebook ihapon, komento, opinion, or may connection sa discussion, greetings, and uban pa. K5 PAM!
6: Siyempre, marunggan po ta sa 100.1 Canlaon City, 92.1 sa Fabulous Tuboso. Ano po ta kami ngagala? Madunggan ta everywhere this world! Kamalo ba ito?
2: Siyempre, hindi ko mo angkon na imuha na na.
6: Burag na. Ito nagkaugbaho mga bisag ihap pagpili mabungkag.
2: Burag kaugbihon nga way sakot. Anyways, once again, maing buntag, San Carlos Senios, 1st District of Negros Occidental and Oriental, and katibok ang Pilipinas and tibuok nga kalibutan. Yan ata sa mga headliners, ating buntaga, mga ka-K5. Ko ini mga balita na to, karong buntaga kay Kuryente or Lumos? Maunin na akong diskasyon ro na kuryente ba or na lumos?
6: Oo, kana.
2: Oo, kay Kuan Manggod, may mga pamilya ang ning reklamo nga nung lumos ra ang ipagawas nga investigation kay K5 PAM. That according to them, na kuryente before na lumos. Ato nang hibawon ron ha, kay ang mga pamilya ron nagreklamo ra ba? Nagreklamo ni sila, no? Dira sa Rifoiho, Calatrava, Negros Occidental. Unsa maning pataka? Wala pa ko dai ka headlines eh, no? Pataka. Oh. Bantay. No. Ikaw ko na ikaw ko na.
6: No.
2: No.
6: Ayaw ba?
2: Unsya?
6: No.
2: Unsya?
6: Oh, grabe. Pero wala yung makalupig atong
2: blablabla. Oh, na. Kwanto original to.
6: Original to.
2: Onya, alert! Napayo sa'yo, lansang. Oh. Lansang. Grabe ya. Sige, balik na dali sa pataka kay 5 PAM.
6: Sige.
2: Kining taga Noneco ba? No? Ayaw may brown out ta din ha?
6: Siput lang ka.
2: Imagine mo ha, naa sila'y konsumidor nga mo reklamo ron, onya, dadoon to sa K5 din to ha. Niabot sa 183,000 pesos ang bayranan sa kuryente.
6: Grabe.
2: Mao nang itawag na kong pataka ra.
6: Kuwaginan siya.
2: Noneco! Kinang inyo ang mga readers dira ba? Kinang pang reading ba? Sunda-sunda ko nun ninyo na. O ga-read ba sila? O ba sige, memorize rin na nila? Ha? Kedaghan ba ko nahibawaan nga ang uban kay 5 PAM kung unsa to ang kalayoon sa lugar mo ragi kapoy na mga readers diha? Memorize na lang. Imagine mo 183,000 pesos. Unya ang yang gibayran kada bulan mubo kayo na himog 183,000 kinsa yun di ma stroke ana kung kuanon ka. Unsa man ni ang bantay? Bantay sa lakay. Gipabantay ron ang mga kapulisan kay 5 PAM. Kundi nahuman to ang Tuboso encounter or massacre. Hindi lang tamo hatag og conclusion ato kay according god sa mga progresibo nga grupo, massacre. Kung ang army na pod
6: Encounter.
2: O aron nga patas ta diri, encounter massacre.
6: Massacre encounter. Oho.
2: 19 ang namatay. Basig na ibalos ani ba? Ang kuyaw ani kay kinang ang Asparo ano ba? Nagtindog-tindog ra ang pulis dira dapita to ana gidunggab na. Atong 1980s, 1970s nahitabo na bina K5 PAM. Na nga may mga Sparo nga kahitabo kay 5 PAM masyak na lang ka na ipulis tumba. So karon delikado ay, no? Delikado kay ni. Pero kabalo man tang na alert na ni mga pulis na.
6: Correct. Alert to gira sila.
2: Yes. Unsa maning lansang? Grabiha oh. Nag-away ang mag-amiguhay, kauban naman nag-inom og tuba. Oh, makahubog dili tuba ha. Makahubog nga ilimnon. Nag-away, gipuspusan og kahoy, patay. Kay may lansang di ay tumoy. Maumaura na nga sa nagguyod kag pisi o niya sa tumoy na ikarbaw di ay. Totoo ya ha, gipuspusan niyag kaho o niya na ilansang tumoy. Patayas tao.
6: Patay kayo. Kaya naigo itong lansang.
2: Grabiha, no?
6: Grabe. Kaluoy ba?
2: Kaluoya ito, no? Naunsa man mo nga nag-away man isla. Sige. Unsa man ni ang... No. No. According to Secretary Gibo Chodoro sa tuang National Defense, give a bomb. No. Peace talks. Gira ang gusto niya, kay Five Pam.
6: Oy.
2: Gira, ha? Sige, hibaw-o na ito. May unta, Gibo, o ikaw ang mugira, malingkod na magkadiha.
6: Unta, siya masulog ito ba?
2: Oh, may untag, ikaw po'y muuyat aning mga BB Armalite.
6: Oo.
2: O niya, dagandagan dito sa mga katalamnanan, kamaisan, kabukiran, halagukod ang mga walhong grupo. Gasulti na ba ni si Gibo ay? Abi niya sayon na sige patay.
6: Correct.
2: Hindi ni dapat, no, kung... Gusto man yun nga hutdo ng NPA, unta kifay bomb, part yun na ang gisulti na to nga, peace talks.
6: Kana?
2: Ana, part na ang peace talks. Kung gusto man yun hutdo.
6: Mm.
2: Kaya niya tong 1950s pa ni hutdo na ihantod karoon na agihapon.
6: Saligil siya mahuman kung gyera lang.
2: Oh, dili. Dili mahurot kifay bomb. Pero kung peace talks ni, ngayong nun nga, sige, unsa may kinanglan ninyo kay... Ato aning ihatag kung pwede lang naman.
6: Kana.
2: Og dili pod pwede magsinabtanay ta. Pero kining sige tagpusilanay,
6: magkasamot noon ang palag-init sa usag-usa.
2: Yes, imagine ni mo ha, ang recruitment kay Five Pam dili lang sa masa. Naa sa mga estudyante. Oh, di ba na namatay nga estudyante? Si Alisa, Alisa, ano to? Aluna?
6: Aluna.
2: Oh. Di ba?
6: Isto oh, dili mahurot.
2: Dili mahurot, oy.
6: Padayra bang recruit?
2: Oo. Ako, ako ni Gibo. Dili po.
6: Si Gibo na lang.
2: Oh. Gibo!
6: Ikala ni Gibo, be!
2: Unsa ba ni ang unsya?
6: Oh. Unsya? Unsya?
2: Gipangita ron ni Senador Cayetano ang flood control investigation. Aba.
6: Wala pag-iapon haman.
2: Wala pag-iapon mahumaning yati, ani. Siyempre, wala pa may nangapriso kung nga dagkong mga, kuan dagkong mga tao kay Five Pam.
6: Bitaw, no?
2: Oo, burag gihanaw na to nila ang flood control controversy pagkahuman nga namatay katong taga-DPWH nga ning Ambak daw Spangpang.
6: Cabral.
2: Si Cabral. Si Maria Teresa ba to? Oh, basta si Cabral. Nahanaw na yun to, burag nawala, hala, may diversions na sa mga isyo sa Malacanang, ang flood control nawala na. So according to Senador Cayetano, ato ang ibing balikon, ato ang pangitao na unsa na ning flood control controversy, kumusta na to ang nagdawat o malita-malitang kwarta na unsa na ni sila? Mauna to? Pagkahumalwa na dayon, ha?
6: Mauna siguro to.
2: Mauna to, ang ending story is namatay si Cabral kani ambak kunuhay pero wala makitaan kung siya jud to. Ang naadid to nga gilubong o dili gisunog mga kakipag-iinto ra jud ta sa mga tao.
6: Mauna!
2: Giinto ra jud ta aning mga taga.
6: Wala mo siya ipakita.
2: Ha?
6: Wala mo siya ipakita ang nawong.
2: Wala. Oy, wala ipakita ang nawong. Mutuo la unta ta kung nakitaan nyo na to nga na nagpiyong dito or nas...
6: Maria niya. Bisig si Mario to.
2: Oh, gisunog-sunog na yun ba? Grabiha sila mo.
6: Langgin, oy.
2: Ha?
6: Eh, sila rin pwede kabalo ato.
2: Bitaw, no? Yung grabiha ng administrasyon ng Marcos, oy.
6: Abansay ka na sila.
2: Puro tayong mga drawing, oy. Daghang kay mga architect ba, no? Ang kinangla na to, Marcos, karon mga ekonomista, unta, no? Aron nga palambuon ng Pilipinas, di kayo kinang manong drawing, di ha? Oh. Sige, last na lang, unsa man yung alert kay Five Pam. Okay, may connection, unta ni ganiha to sa Pistox ba, no? Si US Embassy sa Pilipinas, gipa-alerto ang mga men diri sa Pilipinas pagkahuman nga nay namatay nga duha ka mga US citizen atong Toboso encounter or massacre. Oh, basig masuko si Trump unya bumbahan ta diri ba.
6: Mao nay hapa na lang itani.
2: Asa ta managu ani no?
6: Kabuga.
2: Wala jud. Unya Toboso pa jud diri pas Negros Island.
6: Wala ka ta diri.
2: Mas okay na ang biyapon kong tubusa ang ibutang.
6: Tubusa.
2: Aron nga...
6: Dili kadumdum.
2: Di sila kadumdum asin yung tubusa, no?
6: Uray ka dito. Wala ito, may tabuso ah.
2: Ha? Ano sa to? Tabusa. Tabusa. Tabu, napoy tabuso.
6: Tabuso. Oh.
2: Oh, tubasa. Oo, oh, sige, para wala na sa map, di ba?
6: Mm.
2: Sige, usbo na to, itubusa na lang ni nato para dito ni Islam. Basig dito sa West Philippines, hindi na sa China matupa ang racket nila. Hindi, bitaw tinuod, no? Gi-alerto ron sa US Embassy, no? Sa Pilipinas. Pero pinakanindot, ana, taga-US, inyo po na i-check na dahil na mo yung mga terorista de Idris mo. Ah. Ganahan ba mo nga ang inyuhang mga tao, terorista pag-abot sa Pilipinas? Siyempre, dili.
6: Dili,
2: dili na daw. Pero gi-alert lang nila, maybe siguro because agon panigurado kay Five Pam. Sige!
1: Makamainit na issue at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos!
2: Daghan na kayo naminaw sa ani iba, no? Kag-ug sa dulis ba, no?
6: Daghan kay Five Country mo.
2: Yes, sige. May sag-asara, no? Sige, ang ato mga headliners sa tradyo nato sa
6: Power 3, yung mga igala, Detex 500 by Tisigo de Tribayo sa mga tagas tirag sugar, sa mga tagas ug dugo. Yes. O siya pa yung hula, tasulay yung Power 3 yung kay maoginay makatabang ninyo.
2: Aha.
6: O, tulukan yung bisang unsa yung klaseng balatian.
2: Correct. Oo, no. Oh. Power 3 yung. Power 3
6: yung.
2: Power 3 Power ni Tiyo. Power 3 yung mga K5, ano? Basig, diabetiko ka diha. Di gani, kuan, kinang may problema imong atay, kidney, tanan na lang ang mga
6: pamalatian. Dagkan kayo, matambalan na ng K5, right?
2: Oho, ang pamalatian sa tao K5 pa, mga 1,000 ni kabuok.
6: Correct.
2: No? So, aron nga malikayan ni ana ang DTX 500, ang Mighty C, o ang D3 Bio. Kining tulod yun, oh?
6: Mm.
2: Oh, katulon ni mo ni imnon sa usa ka adlaw. Ay sus kalami okay,
6: if I oh, overdose.
2: Walay overdose. Sige la, shitty na atong oras mga higala. Unahon lang sa nato ning balita nga nahitabo atong ni aging adlaw K5 Pam.
6: Mm-hmm.
2: Aha. Kining usa ka insidente nga naay napalgang patay, ta? Na? Naay napalgang patay. Diha sa usa ka punong sa barangay Rifoyho, lungsod sa Calatrava. No, lungsod sa Calatrava. Nga ang unang ninggawas nga report, kini siya ang nalumos K5 Pam. No? Siyempre, punong guna. Ganay tubig diha. No?
6: Najud, oo.
2: Tinitrabahante sa usa ka fish pond or punong diha. Nga giila sa pangalan nga si Franklin Tumala Camanal. 48 anyos. May live-in partner. Kini siya taga Sitio Agluluod. Palampas, San Carlos City. No, taga Agluluod. So, napalgan kini siya nga patay. And ang unang gipagawas nga investigation sa PNP nga nalumos ning tawhana K5 Pam. Kay dito naman siya nakitaan sa tubig, nagbaruro na. Ano ba? Ha? So, daghan kaayo ang ning reklamo nga mga comment sa ato ang comment section diha. Nga ang media in town, maoy gibasol!
6: Uy!
2: Kay ang mga media daw, pataka rag balita. Kamu na may kamu na lay balita be?
6: Kamu na lang diri para sure bol.
2: Ana na si Ma'am Jess no? Sige, standby mo na Ma'am Jezabel ha. Ko alang gamay lang nato nga i-refresh nato ang mind sa mga listeners nato kay Five Pam.
6: Aha.
2: Og ang mga commenters sa to diha. Kamu ray ga pataka og comment. Yes. Ari na gamay pa gusto lang nato nga pasabto ni sa labas sa trabaho sa media ba?
6: Oh, sige.
2: Ang trabaho sa media wala ni gapataka. Ang media mugama nagbalita base sa investigation sa pulis. Kung unsa ang giimbestigar sa pulis, mauna ang amo ang imuog balita kay Pam. Oo, kay dili ta mo bypass nila. Kay kinang investigation nila mao nay gamiton kung naay mga sang atanay og kaso K5 Pam. So karon unta kining mga may mga bright kayo nga mo comment diha nga baluoroy bisag kabaong ba na sila mo balita pod? I-refrain niyo gamay. Ayun, nagbasula ang media. Kaya ang media gabalita, rana.
6: Mitaw.
2: Messenger, rami. Kung sa cellphone ra, kami ra gapadala og mga mensahe.
6: Correct.
2: Dili kami ang ga-investigate. Ah. So, karon kinagong mabasahan ninyong una diha nga mga balita based on, matawag na to na investigation of our police officer. That sila ang authority nga maka-investigate K5 Pam. After that, kung makuha na sa media ang facts, gikan's police, ang media na ay kaugalingon nga investigation. Pero, ang investigation sa media, mao na gitawag na to nga partial investigation. Because, the final and gamiton sa mga sang-atanay og kaso ang investigasyon sa pulis. Yes. Kung unsa mang investigation sa media, that is partial. If the police gamiton na nila o ilahan na kung gusto nila gamiton ang iya sa media nga investigation. Or pwede po na magamit sa pamilya nga gusto mo file og kaso kay Five Pam. Na, mao na diha. So dili dira dayon si media makaingon nga naay umad uban nga senaryo. That's why nga Sabado man to nahitabo, no? Sabado. So to orasa gani ito Sabado ay last 3 sa hapon. So ang balita di man na dayon mo abot dayon sa media god kay sa kadakuon sa San Carlos Calatrava na di man na maabot dayon. So gahapon ning pahigayon og investigation ang K5 on our own investigation. So naay mga allegations. Bisag niingon pa to dito sila nga na kuryente. Ang ato ang gamiton gihapon nga line is allegation, giingon or aligar. Kay dito gihapon ta magbase sa police report kay Five Pam. So dili ninyo ayon yung basula ng media. Oh, pareho atong headline ato diri atong ni aging adlaw nga inahan sa miambak sa light ferry na matay. Ang inahan ko no may niambak. Kung ang inahan pa ni Ambak, wala na to na interview diha.
6: Mojud, makita oh, mo sa video.
2: Bugo lang yun ang pagsabot sa headline.
6: Oh.
2: Bugo. Poor comprehension. Kaayo rupukpuk ko ng ulo aron makasabot mo. Ikong ikaw, K5 Pam, pangutan-on ta ka. Ikaw ba, kung tarong kag-utok, maingon kang anong inahan man ni Ambak sa headline? Ang inahan, gasulti.
6: Gani.
2: Muingon ka pa, inahan ni Ambak.
6: Dili na mo matawag umay ni Ambak. Kaya mas video gani.
2: Para sa video, buhi. Ang anak, tugi pasabot.
6: Bitaw.
2: I'm sorry. Medyo lalom lang ang paggama sa headline nga dili din mag-get sa tao.
6: O
2: nya, napay mga tao po. Nga, dayon po, kuan, gara-gara po dayon. Murag sila'y kamaok, sila'y pabuhatag headline. O kamao ba sila? Ana na, mga ka-K5. Kay, syempre, gusto po nato mga makagama tag lahi pod nga style K5 Pam. Dili ana pero anyways, mangayo ra lang tag pasensya sa mga bugo og comprehension. Sila na lang ito ang sabton. Okay, sayop man ko, sayop man ta. Okay, sige. Daghang kay mga bugo ning comment ito actually, no. We have K5 Jezebel Barbicho, mga ka-K5. Ito ning kwaon, iyang balita, aning nakuryente ba or nalumos? Pero nalumos man jod. Kaya dito naman sa tubig. Ang pangutana, nakuryente ba before nalumos? No? Ano ito hibawon?
7: K5 News FM Live Report.
2: K5 Jess, good morning.
8: Yes, K5 Bray. Gahapon sa ito, himo nga kaning pagpanuki-duki.
2: Aha.
8: Labot aning unsa gyud hinungdan sa iyang kamatayon ka K5 Bray kay nigawas man gud sa report sa PNP nga nalumos lang.
2: Lumos.
8: Base sa istorya sa pamilya na kuryente. So mana gahapon na interview nato ang katong mga kaubang trabahante ni Franklin Kamanal ka K5 Bray. Matod nila kada day si Franklin ang ilang ubra ana sa kakipagda is magpakaon sa Pasayan.
2: Okay.
8: Kadadlaw.
2: Mm.
8: Higi na sila mauli mga abtan karo mga 6 months or 3 months o sa sila makauli sa ilaha.
2: Mm.
8: So, anang adlaw, mga alas 11, nakitaan pa na siya nga nag-ikote
2: na
8: sa may gitawag o paddle wheel. Gabrihan at niya ang kanang blue na taklob sa paddle wheel.
2: Paddle wheel. Okay.
8: Kanang paddle wheel, muna siya ay magsilbing oxygen sa mga Pasayan. Kung mamatay na siya kakifebray, murag kutasan ang mga Pasayan, kaya wala na sila yung oxygen.
2: Kipeb Jess?
8: So,
2: teka muna. Ang paddle wheel, asa ni siya dapit makitaan?
8: Yes, sa tunga, sa kanang punong.
2: Sa tunga, sa punong yun siya?
8: Napoy kilid. Basta kay mga maragpilam na, kabuk ilang. Daghana ilang ginabutang diya eh. Mga nasa unom.
2: Ang kwamang God, ang gusto na to ipa-picture out sa itong mga igsuon. Ang paddle wheel, usan siya ka... gitawag na to nga murag gipormang bangka-bangka.
8: Tool siya kakipabray na wala siya magsilbing kahatag o oxygen yan sa mga Pasayan.
2: Yes. Na ano siya kuan? Duha ka buok nga gatimbanganay nga murag pampot sa kilid?
8: Dili. Kadang murag atuyok ba? Murag windmill bitaw siya?
2: Ano. Kung gina-explicar, no? Ang kining paddle wheel, amao ni siya sa kilid. Nga kining murag ilisi. So kining ilise ang pasabot nako naa sa duha ka kilid nga naay duha ka murag pump boat pod nga gagmay nga naay gatindog sa tunga nga mao nay gaserbi diha nga gatuyok-tuyok ning sa kilid aron nga murag galutaw-lutaw ni siya murag anak kay Five Jess, no? Mao na siya, no? So mao ni yang gianha. Okay, dayon.
8: Dayon kay February, nakit-an pa na siya sa kuan nga nagikuti. Pagbalik na ni katong iyahang higala nga kanang katrabahante po, wala na siya, gipangita na siya kay February kung asa na siya.
2: Nga nung iya man ko nung gikuan, nga nung usaho na to niya kay daghan ra ba kay Bright kay Five Jess, no? So usaho na to ni. Dito ta deralon siyang kamatayon John. Nga nung iya man ning gianha sa tunga diha, naguna-unsa man ni.
8: Di kay kada silang duwa, higala na sila kay February.
2: Okay.
8: Si Mark Joshua Roda, o kinin si Franklin Kamanan.
2: Okay.
8: Anang human nilag panood to, si Franklin ni adto sa gitawag nila gluang kanang sa punong.
2: Okay.
8: Na ay gikuti dito. Si Mark Joshua nilakaw ay naigi panpod sa lain pod nga luang. Pagbalik niya sa ilahang kanang murag tent nila kay duha na sila diha sa ilang tent. Ano murag balay ba murag ilang ginakan ang ginatulugan ba?
2: Okay.
8: Gipangita niya si Franklin kung asa na. Wala man niya makit-i kakipebray. Sige na siya tawag kung asa hangtod niya gitawag ni Joshua ang katong ilahang electrician mangguro na si Kuan.
2: Electrician.
8: Si,
2: okay.
8: Katong usa, ang katong usa kay February.
2: Aha.
8: Si Gatalaw.
2: Aha.
8: Pero ang nakakita sa iyahang lawas kay gipangita naman ni siya, nakakita siyang lawas si Joseph Fuentes.
2: Okay.
8: Si Joseph Fuentes ang nakakita siya kay naay naglutaw nga chinilas dito sa punong.
2: Okay. Before the dira, Kipeb Jess, I'm sorry. Unsa jud ang pinakatrabaho aning Franklin?
8: Kuha na sila kanang tigpakaon sa Pasayan.
2: Tigpakaon og Pasayan. Nganong siya naman intawon ang ning trabaho atong alleged nga may problema sa kuryente? Asa naman ang technician?
8: Di, nangamot gid siya kay February. Ambot lang kay wala man kuno siya gisugo nga kutihan na diha. Naaman sila yung mga electrician diha kay February.
2: Kumbaga multitask po ni siya kinang makasabot tayo sa iya, makasabot tayo ha kinagong mga tao nga dili tamaran kay Five Jess, no? na murag ana ni si Franklin.
8: Murag iyahang gikuan na hala na matay ang kuan kuan kay iyaham nang kuan dia. Naman sila ila ilahang lo kanang lugar punong nila tagsa-tagsa sila. Sila ilang area. So iya hatong datita.
2: Kumbaga ang attitude ni Franklin sa trabaho niya, K5 Jess. Dili siya gusto nga kinang suguon pa, di siya gusto nga usara jud iyang trabahoon. Murag ana ang iyang attitude. So in short, tugihan siya unta galing kay medyo na bypass lang niya kay ang kuryente dili na jud na basta-basta dapat ang technician jud kay 5 Jess ano.
8: Oh, dapat ang technician jud ay electrician nila kay
2: Electrician dai, electrician.
8: Before ka munaog dahil diya sa luang, kung nakay ayuhon ka kita ba'y palungon sa day ang plangka. Kato, wala jud niya mapalong ang plangka. Gidiritsura niya o kuan dito ang katong ayo ang katong gitawag o paddle wheel.
2: Siyempre, K5 Jess, wala na sa mind niya kay dili manggood sa electrician. So, dito na, no? Nawala na siya. Go ahead.
8: Oh, nawala na siya. Pag abot ni Joseph, gikan o kalatrawa si Joseph, kung nagpangitaay na, siya po, diyang gicheck dito. Na siya nakitaan niya, sinilas ka kay Fabry. So, mana to, gitanaw niya kung asa si kuan si Franklin Motor, na siya nakitaan niya, lawas, dito na napasok sa may padulwil, ilawom sa padulwil.
2: Burag ikaon siya. Dito, burag isuyop, no?
8: Burag isuyop siya kay, di ba, kuan man na, kasi gigtuyok ang kanang paddle wheel.
2: Aha. Okay.
8: Mag dito, gikuan siya. Unya, pagkuha nila ni Franklin ang napay-tornilyo nga nabutang sa iyahang kamot.
2: Ang tornilyo, mao ito gikuha niya?
8: Basta kay nag-gikom-kom na niya ang tornilyo na sa iyahang kamot.
2: Aha. Okay. Ang usapag yun kapangutana kay Fab Jess, mauni. Nganong open man diha ang ground or kuryente rather? Pwede ra na?
8: Dili, kay gabrihan ng gunto niya ang katong box. Katong box na blue.
2: So dito di ay may kuryente dyan to pero nasarado na siya dapat? Okay. So abri na dyan tinood? Abri na?
8: Gabrihan man niya. Ganaan mo siya yun.
2: Okay, so mao na ubang pangutana god, paano siya na kuryente? May kuryente di ay na nga live wire diha. So dili live wire, kundi giabrihan niya katong box kay iyang ayuhon sa sulod kay wala na nagtiyog kining wheels. Pwede nga murag ilisi diha, no? So dito sa sulod di ay mao na toy na ay kuryente basig dapat may mga kuan kada mo. Dapat ang plangka jud to i-off unta, no? Sige, padayon.
8: Mauna to, so pagkakuan, pagkaplag sa iya ha, nasa gikom-kom nga tornilyo kakipabray.
2: Ang tornilyo, so, basig bawat guro ang iyang gikuha sa gawas, butang sa kamot niya, ang usa ka kamot ning kuti na dito sa kuryente, mauna to wala na niya mabuyan.
8: Posible kakipabray.
2: Sige, go ahead.
8: Unya, matod pa ni Joseph, kung magkuti day kadiya, posible jud ka makurintihan kung dili nimo mapalong ang plangka.
2: Okay, sige, go ahead.
8: Unya kay matod pa sa iyahang higala nga si Mark Joshua Roda nga kaning kung magkuti matod pa ni Mark Joshua Roda kakita ba katong higala niya nga kana si Franklin, kanang kugihan dyan na siya, gusto niya nga, kana bang makuanday ng iyang trabaho. Katong hugadaa, gusto niya nga maayo dayon ang iyahang katong paddle wheel kay ang iyang pasayan, basi bag maunsa mo, matay na. So, mauto, gura mo lang iyang gikuan, wala na siya nanawag o electrician, rog siya na nangamot ba?
2: Pero, mauna yung pangutana kay Fab Jess, ano? I'm sorry. Kini ba nga mga statement nga imuhang nakuha dito na gather gahapon? Anyways, di man yun ta makaingon nga matuuhan da yun kay kinang wala namang good si Franklin, patay namang good, no? Patay na siya. So, di ta sigurado kung maudyon ba na nahitabo or unsa, K5 Jess, ano?
8: Okay. Tinood man lang kay suod ni gala man niya ang kanang si Mark Joshua o niya kana iyang kwan dugay naman na sila diha. Mas una pa kay si Franklin kaysa nila pero kanang nag-uanay sila, magkinatawan na gila sila, puro mrag, so dagoy ka mga amigo na sila diha.
2: Yes, yes. Siyempre kay usara trabaho, trabaho.
8: Oo, usara may trabaho nila. Unya, mm-hmm. before na siya na-quarantine ka K5 Bray, mm-hmm. si Franklin, grabe din na niyang katawa, kanang naniod to silang duha ni Mark Joseph. Mm-hmm.
2: Okay.
8: Mark Joshua, I mean. Nanood to silang duha sa iyang higala nga kauban niya sa trabaho, nanood to. Pero tiday na nilang kanang, or kanang, murag katawa nga, pang last na ba?
2: Murag, kuana, nang pamilin-bilin kung si Ilunggo pa.
8: Oo, murag yung ana.
2: Ayaw lang yung katawa mo, kuan ka, no? Anyway, sige, onya, sige, go ahead, give up, Jess. Oh.
8: Muna, siguro kita ba ito ipadungot interview ni Joseph Puentes.
2: Aha.
8: Para siya ay makakuan kung anong nakurintihan to si Franklin.
2: Ah, sige, go ahead, Sir Joseph. Oh. Mm-hmm.
9: Nang kalabangga circulate, unsay kuan na?
10: Printi, ma'am.
9: Kung mamatay na siya, mamatay po ang kanang mga hipon?
10: Printi, ma'am.
9: Mga hipon?
10: Ay, hindi, ma'am. Kanang ipon, kanang magpunta sa kanila, magdala ng oxygen.
9: Oxygen nila?
10: Oo, kanang.
9: Tapos kung mamatay na siya?
10: Kanang.
8: Hindi na mako.
2: Ang usa daw, usa, ang usa. K5 ba?
8: Usa.
2: Ang usa daw.
9: Aha.
10: Kanang nagdala sila ng...
2: Okay, ang isa, I'm sorry. Sorry lang. La 7:27 mga ka K5 atong oras. Kini kay Kuan Juni nang nag-investigar yun ta dito ba, no? Mao ni komprehensibong information. Dili lang kay iya sa police ning investigation. Ang utana ta dito sa mga tawo kung unsa joy mga kalihukan aning punong mga ka K5. Nganong ni abot jud nga na kuryente daw according sa mga higala ni Franklin kining namatay.
11: Mainit na issue at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
2: La 7:28 na ato ang oras, no? So anyways, giplaster pa nato mga ka K5, K5 Pam. Busig pwede mo off lang gamay iyang kwan kay gasulod ang iya.
12: Sulod.
2: Oo. While waiting ta sa tingog ni higala ni Franklin, ana. Okay, wala pa. Maligyan sana nato silang kuan. Kinang
12: maligya
2: sa ka. Yes, maligya tag DTX coffee mix cafe pump.
12: Maligya na kape.
2: Oh, pagbugtaw nimo sa buntag, kape ang pangitao nato.
12: Wa nay lain pa.
2: Wa nay lain pa. Unya kinang kape ha. Dili kay simpleng kape, may dala ng baston na dili diyan. Kinang kape cafe pump nga matabangan ang imong kaugalingon.
12: Mao nay nindot.
2: Mao nay nindot. Mm. Kining kapigod nga makaingon tanga mabusog ka na, ma-detox ka pa, matambalan ka pa. DTX 500. Ang presyo ana, porting mubua lang kay 5 pam. Maumaura po sa presyo anang uban diya, pero dauton imong lawas. Ah, dire, nakapangapi ka na, mumaayo ang imong lawas kay 5 pam.
12: Natabangan pa ka.
2: Natabangan pa ka. Kay ma-detox ka.
12: Mm.
2: Basig masyak mo pag-inom ninyo anang DTX 500 coffee mix. Sige mo balik-balik og CR, mangihi. Hindi gani, mamuhin. Ano na sa Bisaya ang mamuhin gani? Libang ba? Wala yung bang word anang adburag dili ka buli, dili harsh kayo? Libang rajod?
12: Deposit.
2: Deposit. Anak mo kay detox ang inyong lawas mga ka K5 once nga naka-klinika DTX coffee mix mo.
12: Kanda.
2: Na. So once nga ma-detox ka, tanang mga hugaw-hugaw da yan ang pagawason. Okay? Balik ta. Yan na. Go ahead. La City Media.
13: Five News FM ko, sir. Kaning, pwede ni mo masaysay. Unsay nahitabo nga napalga na malang ni mo siya diha sa may kuan? Punong?
10: Magkuan ako, ma'am. Kana siya, may dala siyang screw. Pag nagayo man sa, ma'am, sa kuan ba? Sa moderator, good. Ay, sa
13: naghayang? Padol. Naghayang siya?
10: Sa padol ba? Kana, nakuan na yung taklog sa padol ba?
13: Siya, nakuan ang taklog?
10: Kanang,
13: kanang blow, oh?
10: Kanang blow. Kanang tabon ba?
13: Oo. Oh.
10: Kana, ang screw nakapilit sa iya ha, sa kamot niya.
13: Screw. Tapos
10: na posibilidad na kuan kurinte kay ang iskro nakakuan man nakapilit sa iyang kamot.
13: Ah, okay. O sa
10: nakakuha na ko sa iya ha. Dato sa kuan lalong.
13: Oo.
10: Sa lalong sa nakakuan siya nakapilit siya sa angkor. Kanang kuan ma'am.
13: Kanang-kanang yellow. Mo na yung angkor.
10: Angkor niya yung kanang nakakuan ba para dili sila mo dagan ng iyang padol ba.
13: Ah, okay kanang murag gibutang kanang duha oh, oh. Ay ana.
10: Ano ma'am?
13: Dayon.
10: Magkuha na ko sa'yo sa lalong. Nakakakuha siya, nakapilit siya sa kangkur.
13: Napilit siya? Nimpilit?
10: Napilit siya.
13: Posible ba, sir, na kurinti siya?
10: Oh, kurinti na siya, ma'am. Kay, sa kamp niyang ubitin siya, no? Nadala siya na kuwan.
13: Screw. Screw?
10: Kanang iyang patunay na kanang screw ang kuwan. Nag-bit-bit-bit niya ang screw, di niya binitawan. Mistro po yan, ma'am. Siyempre, mukha kong patana. Kasi ka nang, malabay pa nato ng kwan, kaya kanaan na pa matundugan.
13: Oh.
10: Siyempre, kukurinte, napilit man. Napilit ang iyang iskro. Kanang iskro ang kwan, ma'am. Yung kanang iyang patunay na talagang kwan siya.
13: Unsa?
2: Aha, so ang screw ang ilahang bases ni katong higala ni Franklin, no? Aha, okay, Feb Jess, no? Anyway, so aside ana, gisugid nila ni police nga ana ang nahitabo?
8: Gisugid man nila kay Five Bray, kay siya man nag-interview sa PNP na to, si Joseph.
2: Mauna yung pangutana diha, ano ang nabutang dito is Lumos Radio, droning, ano ang nabutang kay Feb Jess, klaro man dito sa spot report.
8: Droning sa ilahang spot report kay Feb Jess.
2: Oho. Abi ni mo, autopsy ang makatabang ani kay Feb Jess. Autopsy, dapat ang pamilya ani. Anyway, dool-dool na yung balay nila?
8: Kay Feb Jess?
2: Dool-dool na yung balay nila ni Franklin?
8: Layo sa may si bukid naman ko na tayo.
2: Bukid na jud, no? So, ang pinaka the best, ani, autopsy, kay dira dyan na mahibawaan kung unsa ang gikamatyan. Aha. Dapat, dili lang tamo ingon sa PNP, no? Kabalo naman ang PNP silang gitrabaho. Oo, kung unsa na. Pero, pangutan on manguna sila sa pamilya, kung unsa'y gusto nila. Mo-file ba sila og kaso or dili? And then, para mahibawaan jud kung unsa ang gikamatyan, galing kay once mo ingon na sila nga na kuryente kay yang giablihan, di man pud ma-blame ang tag-iya aning punong kay in the first place dili siya ang assign bilang electrician. So burag kuan siya, burag makaingon pud ang taga-tag-iya dira nga wala man na siya gisugo diha. So accident.
8: Yeah, electrician.
2: Ma-electrician man mi. So mabutang radyo ni nga accident ang nahitabo kay Feb Jess. Aksidente. Mao ni mga analysis nato dira sa tong paglantaw la ha, ato ang nakit-an diri. So if nagduda ang kadaghanan, kay bisag ako na minaw kong interview nimo, not 100% nga na mutuon ako niya. No? Unless kung mogawas sa investigation, kung naman yung isang atanay yung kaso, the refile of kaso, the autopsy report will tell the truth ani kay Feb Jess.
8: Ba, ang yung medical legal na kay Feb Ray.
2: Mauna siya, no? Sa doktor dyan dapat.
8: Ibutang mo na dito sa iyahang death certificate.
2: Na, kung ipakuan pa, kung ipa-investigate pa kay Feb Jess. Kung wala, droning radio na siya. Kay mo man investigations police. So pero kung ingon ang family nga wag muna, dai ka i-check usa nato, no? I-check usa nato unsa may gusto sa pamilya. Ipa-autopsy nato ni, ipa-medical legal unsa may gusto niyo para mahibaw-an jud o napabay apas sila. Ana ba? Ana jud na. That's why nangutana ko asa lapitan ni ilang balay so that we can ask the family their decision kung mo files la og kaso or dira unsay mga setup nila kay naara bay ga comment diri sa tuwa nga igsuon guro ni pero wala diri kay Five Jess murag daw sa ubang probinsya.
8: Okay,
2: nga muanhi daw jud daw siya to check kung unsa jud gikamatyan sa iyang igsuon kay Five Jess, no? Murag ana na siya. So pinaka the best thing to do is magpa-autopsy mo, na? Magpa-autopsy mo. Kay ang cause of death dira mahibaw-an jud na kung electrocuted ba or drowning alone K5 Jess. Ana. Kay katong yan higala, wala pa to iha. Mga assumption. Because nga kinang may giuyatan nga burag unsa to? Puthaw unsa to?
8: Screw.
2: Ang screw giuyatan. Galing kay wala jud ta kakita, wala pula pud siya nakakita. Na mao na diha K5 Jess. Oh, wala pud siya nakakita. Iya mga assumption na to nga na kuryente, ing ani, ing ana. Pareho ra gud nang si K5 Pam, di ba? Naaman ni siya na siya uyab nga kuan, no? Onya, onya nanganak og ani nanganak onya wala man to diri.
8: Mm.
2: Nya yang ipaangkon didto. Oh.
8: Mm.
2: Unsa may daganan ana ra mahibaw-an nga mao jud toy tag iya?
12: Color.
2: Ha?
12: Color.
8: Pa DNA.
2: Oy, dili ang color. Naarabay Pinay nga nanganak kaburag kano jud ang ano ang bata. Pero gipa DNA ang bana itom.
12: Ay, utod.
2: Oh, pag DNA kita nakikita ba na sa Jessica Soho?
12: Kita ko tumalang itom.
2: Oh, nga ang bana niya Pinoy. Onya ang anak kano jud. Gidudahan to siya nga nakigdulog kay ang igsuon sa bayi na ay boyfriend nga kano nganing anhi sa Pilipinas. na nagkuan sila happy-happy sila ba? Na, nag-happy-happy sila. Mautoy gidudahan nga basig mautoy amahan atong bataa.
12: Ay.
2: Kay may na siya'y bayaw nga kano mo. Nasa Jessica Soho nga grabe ha gud ko grabe laluma niyo. Onya aron mahibaw ang jud gipa DNA. So dito ning gawas nga dili jud tag iya ang kano kundi ang iyang bana jud.
12: Uy.
2: Oh. Nga Pinoy. Na. 'Di ba? Nadudahan. Oh, pero grabe ang gitawag coincident ba nang grabe ang timing ba? Oh, timely kaayo nga ning ana to yung anak. Unya atong iaging mga binulan diri ang iyang bayaw nga kano.
12: Mm.
2: Na napasangin lan nga masig nag one night stand sila. Baloy kinabang kwan kinabang kinapong kwan ba K5 Pam? Kinabang kinang laking kinang gakuhag bayi sa mga bar? Nganong one night stand man ang tawag ana K5 Jess? Kung nag overnight sila.
12: Sige din do.
8: Kausar mo.
2: Ha?
8: Kausar mo.
2: Di kanong stand man kay higda man na.
8: Di ka kausar mo ning kwan tinutog.
2: Kausar. Akay wala ka extend. Kausar ako nung Nintendo mo na one night stand. Oh, nako naglibog kung anong one night stand na kay siguro maghigdaan ay kamangay man dira gani, di ba? No stand. Sige, going back our topic ano kay Pep Jess, no? So kahapon wala ka kaistorya ning pamilya jud sa biktima.
8: Wala na.
2: Unsa ni lalakto ni?
8: Ha?
2: Lalakto ni ilang balay inang lakaton ana so na nang wakaton aw sana
8: masunod daw og balhabal
2: ay habal-habal di ay sige anyways manang pa ko bang interview ani na payuban
8: na si kuan si iyang higala ba si Mark Joshua
2: sige padungog na to ang usap pa jud kay interview
8: kanang nakapula
2: sige okay
13: storya daw unsay nahitabo
14: kuan ba taon ko diya, ay nangangon ni doa niya, kuhaan ba? Ano, umanang kaon, last guess naman, pagpiting sa tabay, pagpiting din doa. Ya, magkuhaan ako diya sa kuhaan, umanpiting di rin, ato ko dito, yan pa yag, nag-aayo pa man siya, kado, nagkitaan pa siya na ako, ito ako nilaw sa pugo, napagkuhaan ako dito, kuhaan ako diya, pagbalik na ako, sigug si sampit niya diya na, wala mo diyan ako, kuhaan ni doon. Motong napalaka ko. Motong nanaog sa luwang. Huwag na ako kukit sa luwang po. Pabalon ako si Gabriel. Buhay mo ang Gabriel na rin. Tengon. Sige yung pangita doa. Wala man yun. Buhan man. Sige yung buhay ko na luwang diya. Sige. Doa na ako kinaog. Wala man. Motong buhan. ga kuana. Manara dai sa dia dia. Iyog sampit gani niya dia gani. Wala ko jud ako kuani jud.
13: Ngaon pero
2: okay, keep up, Jess. Ah,
8: keep up, bye.
2: Anyway, sige. Hulaton na to, ah. Kung unsa joy gusto ani sa pamilya. Once again, ang kuha nakita andiri is aksidente man jud ni, no? Aksidente ni siya, nakurintihan ba, nalumos ni siya. Kung absent man jud sa pamilya, mao'tong gisulti na ko ganiha bang anyways, di man ta korte diri, no? Ating mga pananawan diri ba, no? Dili man gud niya trabaho good to good. Pero may na ay dapat itabang diri ang tag-iya sa fish pond. Kuan gro ah, palubong o sa hinabang ana na lang. Bayra lang yang ang tenure sa yang serbisyo diha burag mao na lang na K5 Jess, ano. Nganong-nganong gi ato adyo nang gipalalaman. Because nga kuan man gud kinang daghang kayong ga complain dira sa news. Nga burag dauton jud lagi ang media mo na hindi na ko ganahan lagi. Nga dauton jud ang media nga usahay gining pamilya wa namang gapahilabot pero kining mga gakomment ra burag maupay unang mamatay. Nga wala man gani
8: ka. Sila may na-stress maya.
2: Oh, sila yung na-stress. Ano, ay, kuryente na, ay, mani. Dito ka ba? Di ba? Mga tuwagan na yung mga opisyal sa gobyerno, nakita niya ganyan nagpas anong malita nga trilyones ang uno, di pa ganyan mo angkon?
12: Yure.
2: Ikaw pa kaha nga wala ka dito?
12: Yure.
8: Oh. Yure, so good.
2: Ano ba? No? So, pinaka-ending story, ani, is the autopsy report. Mauna yung pinaka-nindot diha, mga ka-K5. K5 Pam na kay iambag diha.
12: Agree na ko nimo.
2: Okay.
12: Autopsy region. Kewan.
2: Sige. Anyway, sige. Na-interview nimo usab ang police ani. Napangutana nimo kay Pam Jess kung unsay reaction nila. Burag na. You know what? Ang mga tao diri, ang gusto nila, kwan eh. Ang tinuod lang naman gid nga balita. No? Ang tinuod malanggid nga report. So, unsa kaha ang reaction sa police ani kay droning ano butang nila o niya kuryente kuno to?
8: Kana,
2: kay Fabry, follow up nila to ron. Sige, follow up ha, kay burag maingon din ang police, maingon nila nga, di, mao, ani? Oo. Mao po na, ang media, basulon.
12: Mao na ron.
2: Kay report naman. Mao na, sa isugo na to, kung sa may inyong mga nakitaan diha nga medyo sayop sa balita, nga dili mo, dili convincing kayo, that is, dili na mo na sala.
12: Sala.
2: Iyahan na sa investigation.
12: Correct.
2: Kaya kami nag-obey ra jud mi kung unsa investigation sa police kay sila na iya na ipuder. Sila yung authority, na sila yung authority nga mo investigate dili jud ta. Pwede jud ta mag-investigate sa tua. Pero kinang tinud anay jud mas ligon to ilaha kay sila good sila itawo nga gitaga ang task an. Pero kita ga investigate ning gawas ang tinuod nga kuryente daw na at least nahatag nato ang need sa mga tao.

0: na
1: i-refresh na so nato diri kay basahon nato ni no.
0: Wala to nag comment kay Febre.
1: Ano na daghan nato tinuod do. Okay. Ingon ni Madam Juliet Cho, na stress pod ko nagbasa ilang mga comment. Na imagine mo na stress ang nagbasa. Na. Rosan Checo, no? Sa liwat, Sir Bri, ang K5 Pam, watching Barangay Rifoyo, Calatrava, Tanchan, Negros Occidental. Burag, mao ni sa punong? K5 Jong? Oh, ligi, oh. Salamat kayo na. Good morning ni Rosan Checo. Salamat kayo sa pagpamina. No?
0: Ano ba rin si Sir Junimar Rodriguez? Dili ma-blame ang owner or ang employer anang hitabua, sir. Pero na sila liability.
1: Correct.
0: Aksidente magyud na. Wala na gyoy ma-blame pa. Ilan na lang ang buligan ang biktima nga matagan og financially.
1: Financially. Yes, correct. Again si Rosan, sakto kagida sir. Naa may mga electrician nga maong maayo ana. Ang ihalang gutugod kay kinabang tawo nga naay mga tawo kay Five Pam nga gusto nila multitask ilang trabaho.
0: Bitaw na gyud. Murag ako ba?
1: No. May mga tao nga kinabang gusto nila nga mutabang ani. Mga tao nga dili ba kabalan, no, kung sa ilong
0: gutom
1: dili tapulan
0: kana karon mo abi oh. Manay lang trabaho
1: oh.
0: Mas ila pag yung tong trabaho tong dili la obra.
1: Yes, oo oh.
0: Eh kugihan ba abi
1: ana? Kugihan. Nindot man na siya.
0: Nindot
1: kay multitask ka ba nang kinabang maingon ka nga kinipikuan pisan kugihan nga tao oh. Wala ni ga pasugo, no,
0: correct. Manininidot.
1: Galing da, ang problem lang, wala yun siya ng utana o sa kung unsay dapat buhaton dira. Na, mauto dito, pero di na nato to i-blame ah. Oo, okay na to, no? Okay, si Chuchi Binsoy. Good morning, Sir Bri and Ma'am Pam, watching Sitio Kotkot, General Luna, Tuboso. Salamat kayo. Okay, Sir Boy Nofable, ang maayo ana sir para mawala ang duda sa pamilya sa biktima nga nalumos nga naay foul play, dapat ipa-autopsy na. Ah, si Sir Boy na nang isulti ha. Autopsy di na to ning ambak man.
0: Autopsy gyud lawas.
1: Oh, bisag na anay findings ang health doctor para maklaro gyud og unsay cause of death. Asa na to eh?
0: Cause of death ha. Kaya basig na siya ay sakit. Oh. Kaya getake like stroke or cardiac arrest.
1: Pwede. Chetira. Kay puro pa man gyon tingali allegation kay wala man gyoy nakakita sa natabo. Kasi wala gyon tama sayo. Autopsy gyon lagi.
0: Dapat si Koan, madam Janet Dakdak Kabugwas. Good morning, Sir Brian. Ma'am Pam, true ba ni na ang mga 4P sa atong bill sa kuryente, apil sila, katawahin nila da.
1: Unsa kuno ni, Ma'am Pam, true ba ni na ang mga 4P sa ato bill sa kuryente, apil da, apil sila, katawahin? Ah, wala. Barang wala, jud na. Wala, guru na, wala na. Sige, ang uban baliko na lang guru na to, no? Ang mga uban nga mga mensahe, teka muna ha. Saan mo na yun itong, ma-audio ni sa sir, no? I-refresh dyan siya, no?
0: I-refresh.
1: Oh, okay, sige. Burang tigulang na
0: gulang. Iris, have a blessed morning, Sir Brian and Ma'am Pam. Watching live from Barangay Anii.
1: Yes, taga Anii. May buntag diha tanan. Kanus agro to i-hatod sa akuan. Ilubong ba? Katong si Daguok. No?
0: Ay, kato.
1: Si Ferdinand Daguok.
0: Si Ferdinand.
1: Taga-anii, dagangay na minaw, no? Sige, sige. Burag ugma ito maabot iyang mama. Pag-ikag Saudi Arabia. Sige. Last 7:50 o 49 mga ka-K5. Pagbalik na ito ron, dungagan na ito mga balita. Standby mo ha. Kay na ibalita diri sa K5 Jong Versales. Nga mga polis karon sa Negros Occidental naka-alerto po K5 Pam. Basig nakadawat ni silang mga kuan ba, mga information sa possible nga attack. Kinang balos, no, pagkahuman sa nahitabong encounter or massacre sa Tuboso. Yes, og napoy sumpay ana ron si K5 Jomari Sonido. May connection gihapon, no, anang balita. Pagbalik sa
0: Foro de los Palos. K5 News FM. Shaping the lives of the Filipino.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: D3 Bio. Ako si Elena, gaynong jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Sa adlaw-adlaw nato nga pagkinom og DTX 500. Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga uga. Likayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasanon nato ang pagkinom og DTX 500. Highly recommend sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
2: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gid kini.
0: Mighty C. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man pag-hilty sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
4: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, ga, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always na gabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
0: Mag-Clinical Dairy Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: Clinical Dairy Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
0: Clinical Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa nga akong pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
8: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Spore Biotics ka!
0: Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disitingi bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
10: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Bros Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
11: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abo kaya. San Carlos Henyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
12: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
13: Mads, kumusta naman ka? Balita ko, successful na kaayo imong negosyo rin ba?
14: Ay Mads, ginagmay ra gud. Pasalamat lang gud ko sa tabang ni DCCCO.
13: Wow, unsa pud ang natabang ni DCCCO, Mads?
14: Ang DCCCO nag-offer og business loan sa ilang mga miyembro aron paghatag og kapital nga gikinahanglan sa mga micro, small og medium enterprises. Lakip na ang dugang puhunan sa imong negosyo.
13: Mao ba? Unsa man ang pamaagi ana?
14: Ay dali ra kaayo, Mads. Kinahanglan lang ang imong proof of income, business permit kung naa kay negosyo. Mas maayo gyud kung enroll ka sa ilang business development or BDS program para guided ka sa imong negosyo.
13: Kawaw gyud sa DCCO. Sige, adtuon na nako ang DCCO ugma sa buntag.
15: DCCCO Business Loan, katabang sa imong panginabuhi, suporta sa imong pangandoy. Adto na sa labing duol nga DCCCO branch karon.
0: Kahit saan, kahit
6: kailan ang pinapakinggan. K5 News FM.
16: Number one.
6: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.
17: Tuno manun sa mga lapas o preskong mga balita. Patas sa komentaryo o serbisyo publiko. Tutinaw sa mga lubog na issue. Way kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga issue. Punto por punto. Muluto sa mga badumon o salawayon sa katilingban. Muntayig sa angay daigon. Pagkamainit na issue at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
18: Last 7:55.
19: Mura sa ating grato sa Extend Food Supplement for men, para sa mga angkol o mga tatay nga dili na makalahutay or dili na ma-extend ang ilang parang labing-labing
18: correct.
19: Pag-extend mo mga tatay para mas mudugay pag yun ang inyong
18: ugayong
19: salamat sa pagsumpay kay balak kong nakuna.
18: Oy, kabalo ka kung mag-extend kay 5 Pam. Ang kuan manggod ang gitawag na itong relasyon.
19: Aha.
18: Ang sexual activities sa mag-asawa, mag-partner, part na sa relationship. Mao nay uban diha kay 5 Pam nga mangitag laki lain. In general mangitag lain kay pigado ng performance ni Mister.
19: Kay wala ka extend.
18: Kay wala ka extend or ni Mrs. So di man jud nato ma-deny ang tinuod nga once na anak sa mga edad nga 55 jud 60 70 burag wa na man jud ay pwersa kayo si Manoy hanggang thinking ka na lang.
19: So natay solution ana.
18: May solution. Mao ni ang extend mga ka K5. Tatagal ang ungol mo. Good morning lang sa mga taga Barangay 3. Dagang kay naminaw dira sa may barbecuehan.
19: May buntag ha.
18: May buntag bay. Dagang salamat sa pagpaminaw Barangay 6, Barangay 5. Tanan Tibok San Carlos. Oy, kay K5 Country naman good ni. Sige, last na ko i-play usa kadayot mga ka K5. Nay usa ka hold up ka nahitabo pero dili ko sigurado kung asa ni dapita, no? If naamoy mga cellphones diha mga ka K5, paki-check, no? Nay usa ka gi-hold up sa duha ka tawo nga tindahan. Pero kining tindahan kay 5 Pam, wala sila ideya nga kuan di ay daghan kaayong mga baligya nga mga sundang or sana nang
19: sundang
18: nang tagaas jud ba?
19: Pinuti.
18: Espading, pinuti.
19: Espading, pinuti.
18: Karon, ang mga nagbantay diha, may napoy inisyatibo ba? Duha sila ng hold up. Ang usa, kay nagtalikod-talikod man, kay gikuha ang mga kwarta dito sa cashier, gitigbas na putol ang kamot kay 5 Pam. Putol o pagkalaina in taon. Gitigbas o tinunood ko gitigbas ba? Niya, ipakita na to sa video mga ka K5. Lantawag yun ninyo. Lantaw mo. O tika muna. Pasa, yung aton magic eye pa, damuon ta danay, no? Okay. Hamakon mo nga. Hamakon mo. Inunggo ba? Grabe nga pag tigbas iya K5 pa mo. Tinunood din ng hamir-hamir jud ba? Kita mo nang ga-attack sa ano? Ga-attack sa mga movies. Attack! Oh, pag abon niya tigbas na yun sa soldapir ba? Putol ang kining ko no? Butkon tawag niyo?
19: Bukton. Allah.
18: La putol oy. Laina oy. Oh sus, giuyata na lang niya. Diri dai dapita, diri oh. Sa kini ba? Sa tawag ni? Butkon gyapon.
19: Bukton
18: gyapon, ano? Sige, pakita MJ. Ara, ipakita MJ. Na. Oh. Grabe ha. Gatuwad-tuwad siya. Okay, nangwa siya kwarta. O niya, gitigbas. Wala sa ideya nga kinadiyan nga tindahan, daghang kay mga sundang.
19: Ato, gadagan o.
18: Oh, gadagan. O, oh, gitigbas. Pak! Oh, may gani, kisabot ko lang. Wala sa lawas. Kung gidunggab pa siya, patay. O niya, ilang gisirad ang...
19: Kadagan nilang sundan.
18: Oh, daghang puro sundangan, no? Oh, may pusil pang usaw niya. Di nagrumbuto ni.
19: Di nagrumbuto. Kaya na wala man ka pusil.
18: Oh, wala.
19: Nabilin ko sa.
18: Nabilin siya. Kung ako
19: duha
18: ani.
19: Duha din sila.
18: Duha.
13: Ang usa ra kagawas natigbasa na.
18: Natigbasa na to. Kini untao bisag gitoslok na lang kausa no.
13: Patagmon ba?
18: Para matagam ba no?
13: Gitoslok gausa niya na matay man.
18: Imagine oh, 1 2 3 4 5 6 7 8 pulo kanay mga sundang tanan.
13: Oh, kasakit.
18: Pa! Na.
13: Kasakit eh.
18: Grabiha oi. Dagana niya oi na, na wigit ang murag matangtang iyang kamot ba no?
13: Mm, hait gitong sundanga.
18: Hait kayo na diha. Oh. Grabiha oh. Susko. Grabiha Ginoo no. Mao na lagi mang hold up mo siguraduhon yun ninyo.
13: Ngaway sundang.
18: Ngaway sundang. Baligyaan din sa mga sundang.
13: Ay, grabe. Ay.
18: Oh, grabiha pag kinip. Oh, grabiha oi. Burag kuan po ni tapasiro guro iba. Tanda kayo po mo tigbas og biagurog tubo ra ba no? Onya gisirada nila ang burag gate nila. Napay usang nabilin.
13: Mm.
18: Onya bot giunsa ni niyang pusil ngayon na magitiyon-tiyon na malang ni onya ning dupa na siya kung ako gituslok ning mataan ni eh. Aro matagam
13: patagamon.
18: Oh grabihan. Anyway, salamat MJ no na kamo mga hold upper mo diha. Machambahan gani mo impas tanan sila may sundang mo ang mga empleyado. Pulo sila ka buo ko may mga sundang tagas kayo. Anyway, sige last 8-1 na mga ka-K5.
16: K5 News FM Live Report.
18: Gikag sundang dirita sa Pusilanay, no? Pusilanay ni kay update ni mga ka-K5. Wa pagyapo ni basi mo reklamo na po ni mga listeners nato. Maugya po ilang balita. Oh.
13: Ay, na mag reklamo ka update man
18: eh. Updated niya to adri, no? We have ka-K5 Jong Bersales. Kung unsa ang mga preparation, pagpangandam sa to ang mga kapulisan diri sa Negros Occidental human antong nahitabong encounter or massacre sa Tubuso. Ha? K-Pop John, good morning.
20: K-Pop Ray, gipayag kagapon ni Police Captain Judices Katalogo. Ang ito ang tigawada sa Negros Occidental Police Provincial Office. Kaya human antong encounter ng nahitabong dito sa may lungsod sa Tubuso, particularmente sa may sitio Karinding, barangay Salamangka, sa nasibang lungsod. Kung mahinduman sa mga sukingkig kamilaw, ang inkontro, mitumaw, pali aning mga tinagyanan sa 79 Infantry Battalion kontra Yaligar, New Futures Army, dito sa mong lugar na disinobid sa kinabuhi sa Yaligar, walong grupo ang nakalas. Kumani itong hitabuha, doon na di ay dayag pagawas ng advisory ang nokpo sa tanan kakipabray, nilang mga ginsakpan, or sa tanan mga local component police stations nga under sa Negros Occidental Police Provincial Office na magkul pa magmaknon sila kay Babray o niya okay. I-uplift ang high alert status sa tagsa-tagsa na nila ka mga buhagan kaya doon na sila ginauman kay Babray nga posibleng retaliation nga himoon ang kining walong grupo. Magkul pa ni katalogo ka kay Babray ginauman na gininandaan o gi-expect na ninandaan na mawagin niya ang posibleng may nabubusa ang iyang pamangno sa tanan na mga gisakpan si Babray na sa matag movement sa to ang mga authorities particularmente sa kanyang mga red areas na makabig na areas of concern lang niya kay Babray na well coordinated kung planado ka kay Babray ang ilahang mga lakaw let us say for example mga pag-restende kinanglan niya din may saktong verification at the same time saktong koordinasyon kay Kita Bray kay bilik ni matansya mga karon kung unsa ang posibleng kibuon sa walhong nga grupo at the same time sa mga areas matugpa kay Kita Bray or kini mga local component police station nga medyo butay ang persa sa kapulisan gitayag po din ni Police Captain Katalogo nga doon na sila gihimong augmentation coming from a separate unit under Japan sa PNP organization aron nga mo assister no sa mga on-duty ng mga police personnel sa kanila mga istasyon sa Kita Bray. At the same time, mas paugta nila ang ilahang intel gathering and monitoring sa Kita Bray aron na dilipod mahimutang sa peligro ang seguridad sa to ang kapulisan. Dato na yung interview kang Police Captain Katalogo at ang paminawan sa Kita Bray ang iyahang orantitik sa iyang pamahayag.
18: Aha.
21: Dato sa ito sa encounter sa Tubuso, sir, at sa nga ito niya classification sa nga ito niya